0: Hindi ko na talaga maintindihan ang mga sinasabi mo, ah.
1: Ayoy!
0: Okay. Sige. Sa ano dagaliw, ah. Congratulations, Gilian. Ay, da sa mga, ano ho, mga amigo, at mga abogado ho. Nagbuka sila sang ila. Law office ang naglegad tong abirnes ba, oh. Nami kaon ko to, Migo Ryan, sang ano mo? Oh, sang baka.
1: Ayoy!
0: Okay, ano galing kinay Rosalie Bourbon, ha? Dira sa may Hamulawon man, good morning da sinyo.
2: Good morning!
0: Oh, ara man sa dalong kamera, may kita mo, bre.
1: Ayoy!
0: Oh, magani, bala mo, gina-establish pa sa sunod.
1: Ayoy!
0: Oh, dali lang bala. Congratulations, gina, oh. Sa DFLM Law Firm.
1: Yahoo!
0: No, sa ano, ah, sa mga Bulano tadang abogado ho. Kay Attorney Roy Zelo Mojado.
1: Yahoo!
0: O, subuman kay Attorney Burji Distura. O, kay Attorney Mark Anthony Ledesma. O, upod man si Attorney Fabula. Oh, good morning da sinyo.
2: Good morning!
0: Dira sa DLFM Law Firm, located sa Pueblo de Panay. O, ganis aton sining makuturan da kung may mga gusto nyo magano, ha, pangayo bulig, no? Mga legal advices. O, lapit-lapit lang gid. Mga mapanotaryo kamo, lapit-lapit lang. O, pagpanaog yun sa terminal sa Pueblo. O, sakay lang kamo tricycle, lapit lang da sa ano, ha? O, sa call center bala. O, ara lang gid ang opisina sang ano ni sang DLMF Law Firm. O, mga katropa, dara lang sa lapit sa gym, ah. Na ara lang gid, no, sa PDG man bla, ara lang gid.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kay mga hangkilan na nadang abogado, ara da.
1: Yahoo!
0: O, congratulations gid sa mga Bulano ta. Okay, sige. Sila si ambal ni Michael makatol sa makala magagi.
1: Ayoy!
2: Good morning.
1: Oh no.
0: Oh, amugin na si sir kung ginalamig si Ernest.
1: Ayoy!
0: Ayoy! Oh, totoo, Erneng, din kasubong mga ara ka na sa Burgos, so ara ka pa sa ano, sa inyo na balay.
1: Ayoy!
0: Okay, Monroy Ayayo. Oh, good morning, Landa.
2: Good morning.
0: Okay, kay Dodoy Pornelman, good morning.
2: Good morning.
0: All right, sige. Oh, sa aton sini pagpangalagad mga katropa. Tutukan tani karon, ah. Anong update to sa nakuhaan to sang illegal nga droga sa bahin sang Capiz Rehabilitation Center? Oh, napaila na to nila bala kaso kag ano? Positive to sa drug test?
1: Oh no.
0: Kaya mo tumo gindudahan siya sa makopdanan niya nga may ginimo gid siya nga hindi amo sa sulod sang CR.
1: Oh no.
0: O rason niya gin report nila sa jail guard. Ang sanging usisa to sa jail guard ang bitbit sining suspect. O nakuha ton duha ka sa CEO, tatlo ka sa sing, isa o boss na ang sulod.
1: Oh no.
0: Ang duha intact pa, no, nga illegal nga droga. O ano, drugs gid man to, kay basi tawas lang to ya.
1: Ayaw! Oh no.
0: Oh, basi laging nahuya sa sema kapdanan ni makita sa may bitbit ni tawas. Mina sinulod ya to sa Tupperware sa ice cream.
1: Ayoy!
0: Oh, so ang resulta sina karon na tutukan nyo kay istoryahan ta na, no, nami gid nga topiko mo.
1: Ayaw!
0: Oh, kada pero ang rason abi perme kon magsulod ang droga da sa CR, sige na iksa lang ko no.
1: Ayoy! Oh no.
0: Oh, grabe no, amo na gani patugmahanon niya.
1: Ayoy!
0: Paano makontak sang ano gid sang particular nga tawo da nga nagahupot sang droga inang sagwa. Okay, wa man sila da silpon.
1: Ayoy!
0: Oh, community phone may ara sila dira. Pero I don't know kung nagabayad pa na sila sa community po na nila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Tapos, particular yung nga tao makakuha sina ang gina-exalin sa gwa.
1: Oh, no!
0: Oh, come on!
1: Ayaw!
0: Kaga, sa dugang panaton karon niya, na balita man.

0: Alright. Alas 8:10 sa aton sini nga pagpangalagad. By the way, good morning anay da sa kay Mrs. ha. Sa kay Mrs. Tadawa. O hindi talang sa pagingadlan bla. Okay, Mrs. Tada, kay Stella. Happy anniversary, ha? Happy anniversary, ha?
1: Ayoy!
0: Isa ka tuig na gidman, ha? Ang pag-updanay, no? Ano ni? Ka, ano ganin ang kanta? Subong na bag-uho, ha? Gani. Laban lang sa buhay, ah!
1: Ayoy!
0: Mga laban lang sa buhay. Importante, buhi tanga duwa, ah.
1: Ayoy!
0: Ano pala ni kun eh? Gatuksaw-tuksaw pala ta sa pangabuhi.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Hindi kuya, ikaw yung migurayan, lain-lain eh. Mo yung mga pangakat sa akon. Tagae ko di bala uga kay malipay pa ko.
2: Ayoy!
0: isa na bala migurayan kabulan ako nulat.
1: Ayoy!
0: Dulong di bala subungo kay Beluan ko kape.
1: Ayoy!
0: Ang tagal-tagal mong dumating eh.
2: Ayaw!
0: Okay, Sir Bernard Villanueva, good morning, Dakal. Thank you, Gijan.
3: Good morning!
0: Sa kay, ano man, kay Agosto 24, no? Good morning, no? Watching live from Barangay Kalapawan, Sityo Bayang. Dumaraw. Kag shoutout lang ko sa Castanyo, Salcedo, kag Monserrat, kag Basco family.
3: Good morning!
0: Alright, sige. Okay. Wala to pa yung ginatag nga uga.
1: Ayoy!
0: Toray, ikaw naman gindira ni mi, gumutito Ernesto ho.
2: Ayoy!
0: gakilit anay gini sila nga duwa da sa Burgos, pro gabi ni Rahay pa sila nga duwa.
2: Ayoy!
1: Ayoy!
0: Sige, pero maulat ko sang uga ni Miguraya ba doon nagutom ko eh.
2: Ayaw!
0: Meg! Plano da Meg, bailuan ko kapiyo ah.
1: Ayoy!
0: Ma-travel ko daan sa sunod.
2: Ayaw!
0: Punta ka lang ko kung diin kay PD takakantuan.
1: Ayoy!
0: by the way ah, sa idol ni Miguraya, happy birthday anay kay Ma'am Jerilyn Ulmo!

0: Alright, salamat na kay Ma'am Jerine Ulmos ang pag-asa. Happy birthday gid, Madam. Oh, imbita ra lang kami di ah.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Oh, basta to sa sasapian, galing subong.
1: Ayoy!
0: Oh, happy birthday gid kay Ma'am Jerine Ulmos. Ang sa tanan nga naka-birthday sa subong adlaw, happy birthday. Alright, pagbalik natin mga katropa, ang mga gipang linyada, tanga mga balita, lokal tutukan nyo. Okay, balikan ta na sa aton sini nga pagpangalagad, makaligad ang pila ka mga

0: Pahanumdom. Oras! Las 8:15.
1: XFM. XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
1: XFM.
7: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM. XFM.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: XFM. XFM.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.
2: X FM.
7: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: X FM.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: Mga katropa! Exciting dito!
14: Ako si Florenda Apelio sa Publacity Gawood Panitang Kapit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himili.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kuini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
6: XFM.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa labos ka.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
7: sa mga butika.
20: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: XFM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwede pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
8: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: XFM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Visionex! Marami na ang natulungan!
23: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
22: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
24: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3.
26: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
29: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
30: Santon Plus Herbal Soap.
31: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
30: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
32: Chronic pain?
33: Ang sakit!
32: Mag-assist the pain!
33: Muscle fever?
32: Acute pain?
33: Kahit ano pang pain?
32: Basta pain!
33: Mag-assist the pain!
32: Pangkalang pain!
33: Fast and safe!
32: Assist the pain!
33: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Assist the pain!
33: Mabibili sa mga butika.
30: Wednesday!

0: Bullseye. Alright, pabalik sa pagpangalagad sa balatuntunan Bullseye. Oras naton alas 8:41. Sa gihapon nagatuto ka po o dirisaton sinipalatuntunan o po ang inyo anchorman katropang Zalde Gap Jr. Bullseye. Malamig-lamig yung chimpo to subong no taas na gani ang aton sining aircon.
1: Ayoy!
0: Gani sa aton sining makuturan giginatog na wandera, no? Manyos ka mo.
1: Ayoy!
0: Magpamanyos ah. Oh, ang inanay nga bahin mga katropa ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Ang blanyos nga may antibiotic properties nga sara makapatay sang kagaw-kagaw kag bakterya. Pagmayogid para man sa mga katulkatul kag allergy sa aton sin nga panit. O kag syempre mayo man para sa mga nagapalanakit na ang mga maskulo. Oh, bangod mga katropa inigani ang may mental kag comfort, oh, ga maka-enjoy gid naton or ma-enjoy gid naton bangod sa relaxing, soothing and cooling effects sini mga katropa. O na may ginigamiton sa pagpamasahi. Oh, mabakal ini sa mga suki nyo drang ang mga butika sa inyo sining lugar and syempre sa mga leading drug stores man naton nationwide. Sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy. Bakal man online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Oh, gani mag Santon Plus Herbal Oil na mga katropa. Alright, alas 8:43. Standby kay check tanay connection ta. With katropang Michael Inuslay. Oh, may kintanan sa sining adugang naton diri nga mga balita oh. Una on taning report ya natuhoy bala sa sining kawatan sang tipan.
1: Oh, no!
0: Oh, eh mano ginareklamo na ni siya sunod diri sa mga residente. Oh, nga man damo na na biktima ya.
1: Oh no.
0: Oh, so ibaloon tang detalye sini ah. With katropang Michael mga katropa. Oh, pag ano ni sakit yan na ni ang pag pang ano ni oh pag pang chipo sang tipan.
1: Ayoy!
0: All right, okay na partner. Oh, sige. Oh, standby ha kay check tani sa dili madugay mga katropa ang connection tawid katropang Michael Inuslay. Oh, diri sa aton sini nga palatuntunan. Oh, by the way, good morning Anayda sa kay ano din nang paning kaginong nunoy dira sa paning skarinderya nga nagatutok man subok.
2: Good morning.
0: All right, sige sa piya kalinya check ta with ang connection ta with katropang Michael Inuslay.
3: Live report. Live report.
0: Mike.
1: Oh no.
0: Baguhin man.
1: Ayoy.
0: Libo-libong buwan.
1: Ayaw!
0: Oh, sige, balik-balikan talang connection tawid ka tropang Michael ah. Oh, regarding sa detalye gid sining kawatan sang tipan.
1: Ayaw!
0: Okay, actually hindi ni first time nga natabo mga katropa. May mga previous incidents na nga may mga amugid na nga tao eh, no? No, siguro single ni ay.
1: Ayaw!
0: O kag nagapangdali na lang sa tipan ang ila sining abilidad.
1: Ayoy!
0: Oh, sige balikan tabi connection ta kay katropang Michael. Mike. Oh, dali lang. Oh. Tropa Michael, please proceed. Oh. Daw matyagan ko, ginatabunan ka sa bukid.
1: Ayoy!
0: Oh, sige ah. Oh, dali lang kay gina-establish ta connection tawid ka tropang Michael. Oh, oh pero... Oh, si katropang Elmer, abe. Oh, katropang Elmer. Oh, basta may update ni siya sa ano sa unahon talaga niya nakikita katropang Elmero akay do kay what gid sang signal da.
1: Oh no.
0: Update sa ano ni sa CRC. anong resulta to sang ano to sang Dragio? Okay. Sang ging kandakto nga investigasyon. Anong resulta to sa suspekto?
1: Oh no.
0: Check ko na ni kay Katropang Elmero adre sa piyak ng linya.
3: Live report. Live report.
2: Katropang Saldi, pasakaan sa dugang kaso sa pag-violar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos man nga nag-positibo sa ginakandak nga drug test examination ining isa ka PDL nga nakuhaan sa illegal nga droga sa sulod mismo sa Capiz Rehabilitation Center sa sining tinalikdan nga adlaw. Matandaan gani aging kilala ining PDL o kon person deprived of liberty nga si Alidar de la Piña, residente ini siya sa banwa sa Pilar wherein nga nagpadulot ini siya sa bahin sa isa ka CR nga may dala sa isa ka Tupperware sang ice cream kag dito mayara sa nakadipara siya nga kapareho man sini nga PDL kaga do nagaduda rason nga nagpadulog ini siya sa isa ka jail personnel kag nagsugid kag verify upon verification sa aton sini nga jail guard didto na tukiban nga mera ginman positibo sa nga illegal nga droga nga dala ining subject person. Now sa separado nga investigasyon sa aton sini nga mga katapo sa nga jail officer or sa talapatan mismo sa Capiz Rehabilitation Center gitu adire ni jail warden Arjuna Ingkong nga nagagwa sila sini karon nga investigasyon nga ining gintuad sa sining biktima or PDL rather nga iya ni kagulingon iya nga droga kag wala ni siya sa gingkuan nga kung sino pa. However katropa Saldi nga wala ini siya sang may gintuad nga kung sa diin ini naghalin ining droga kag kung paano ini gipasulod sa Sunday gani sa aton sining interview nagligad to kay jail warden Arjuna Ingkong posible nga nagikan naman ni sagwa ining illegal nga droga pinagi naman niya sa pagoboy sa sulod so over the back da sunod diri katropa nga Saldi. So ang mangin complainant sini karon amo ang
0: I think na-file na gani gurong kaso ni
2: Katropa Wilmer. Yes, na-file na. And ang complainant sini amo ang jail officer man nga nakadakop siya mismo Katropa Saldi. No, amo ning representante sa ang talatapan niya sa Capiz Rehabilitation Center.
0: Mm-hmm. So na-file na ang kaso kag maluwas sa kaso nga na-file ni Katropa Wilmer. Ongoing pang pagkandak sa investigation kung paano na napasulod.
2: Yes, oo. Apisar nga mayara na sa ginakandak or may investigation ang aton sining mga otoridad, kapulisan, sa Gapon, ang Capiz Rehabilitation Center ang nagapadayon sa pagkandak sa dugang investigasyon sa ibalo sining nagikan ko ang ining illegal nga droga man katrapasaldi.
0: Hmm, okay. So, kundi dugang pag-ideya kaso. Hmm. Pero previously, ang kaso ay sinitandanta sa firearms kag sa drugs man.
2: Sa illegal nga droga. And sa information tagani, ini siya ang nag-apply kuntani sa plea bargaining agreement program sa aton sining guberno. O galing ay nadakpa naman siya. So, meaning, kansilado ni ang iya sining application for plea bargaining agreement.
0: Oh, nagpositive man sa drug test?
2: Yes, sa piyakabahin, nagpositibo ni siya sa gipatigayon nga drug test examination nga siya ang nagagamit or nakitaan nga mayara sa nga minta vitamin hydrochloride substance sa nakuha siya sini nga sampol ya katropa Saldi positibo nga nagagamit siya sa illegal nga droga kag nakagamit na during that time prior pa man ni siya nga nadakpan.
0: Alright, sige.
2: So far, mo sila nga ito nga madulong update nagikan sa Capiz Rehabilitation Center para sa pagpangalagad sa programang Bullseye. Sagya po na ko si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer. So nagpositive sa paggamit sa illegal nga droga ining nasambit nga PDL. Mga katropa, kag na-file na ang kaso, dugang nga kaso sinisiya ining paglapas sa Republic Act 9165.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Now, sadya, kay sa Gyapon bisan ginatawag na nga Capiz Rehabilitation Center. Oh, vulnerable sila sa Gyapon sa ining droga nga ni.
1: Oh no.
0: Nakasulod sa Gyapon. Oh, kagang pabuda kun nakasulod nga man nakasulod ni. Amo gani nga ginit sa naman halin sa likod to kuno kag amo na ginpulot.
1: Ayoy.
0: Oh, sadya lang kay in particular gidya nga tawo ang nagapulot sini.
1: Oh no. Oh,
0: nga siya gidya ang makakuha sining droga.
1: Ayaw!
0: Oh, nawa actually nakapulo pang usisa kita mga katropa and may layi na gali nga naga pabakod. Oh, mga katropa sa pag over ano na, pag take over. Sa BGMP naton sa mga provincial jail. No, kay sa bahing ganis ang Negros, most of the provincial jails dito or even gani ang city jail nga lagdagko. O gintik over na sa BGMP, mga katropa.
3: Bullseye. Bullseye.
0: O, pero diri sa aton wala sa Gyapon ginatag. O anong rason?
1: Oh no.
0: O, so, based sa info ta, ginahulat na lang sunod diri nga ano niyo nga maano ni ma ano sing tawag ko mahumanto ang area sa Dumalag kay i-decongest di sunod dayon ang sa Maylawaan kay dito isaylong iban ni PDLs. Oh mga katropa. Oh kay sa Gyapon sarangan sunod dire sa gobyerno probinsyal naton nga Dumalahan ini. Oh pero dito ang sa Dumalag based sa information naton ang magahawid sini ang BGMP na pero suportahan sa Gyapon sang gobyerno probinsyal. So puli matapos na natong sa Dumalag eh para ma-decongest na nating salawaan diho. O kag masiguro na ba lang hindi na ni makasulod ang illegal na droga. Actually pideya nato nanda magatag sang bulig. O kumbaga handa sila mag-train sa mga personnel sa BGMP para malikawan gid nga makasulod din ng illegal nga droga. Kay gas-gas na ang rason nga nakasulod ang illegal nga droga kay ginitsa or ginhaboy halin sa gwa. O pasulod dira mga katropa ginpalapaw lang sa pader.
1: Ayoy! Oh no.
0: O halin pa na sang una kiamok rason.
1: Ayoy!
0: Oh, may CCTV na nada subong. Oh, kag maluwas na ay dako gyang posibilidad. Ya mismo isa sa mga personnel lang nagadala si nada. Oh, nagapalusot si nada. Kay kung lang tawo naton. Oh, sila na ang saranggid nga makadala man sina pasulod. Okay. Oh, although ginarikisa sila da. Oh, pero kung magdulong, dako posibilidad dyan, madulong abi ang ano da, ang pamilya sa PDL, mga katropa. Oh, i-check to ang gami, pero ay nga man, in-iron gina.
1: Ayoy! Oh, no!
0: So, pwede gina yan nga, matabo.
3: Bullseye!
0: So, amo na gani nga dapat gina strictuhon da. Oh, baga may recalibration nga matabo bala. Recalibrate. Oh, agud to nga ano sining tawago? Nga kung may ara na da sang pasi sa grupo, ay kundi madula. Oh, di ba? Oh, madula kay siyempre ano sining tawago? Ang kuha naman mo. No? Oh. Bago na nga mga tawo. Okay, basi kay amog giabog yapon ng mga tawo amo man ang nagapinalusot gili da.
1: Ay! Oh no.
0: Oh. Diba, so amo na gurong dapat himuon na no bayluhan tada ang mga tawo ta siguro.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Oh. Eh, hindi na ko sinagpati man niya bisan ako personal hindi ko igpati ng isa lang sa gwa.
1: Ay!
0: Oh, daw matyagan ko bago lang tang gintawo sa banig ba.
1: Ayoy!
0: Alright, alas 8:56. Pasudlon tanay ah. Ang aton sini winner mga katropa. Sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. O kilalahon taton winner. O pila ka sa siya ginulog sini, pila ka entry I mean. Ang ginulog sa aton sini nga winner man. O agod nga makuha ng anuman pagdaog yun. Okay, sige. Sa subong aga mga katropa, upod naton si Nanay Matilde Ayayo. O, sang purok uno sa Barangay Libas. Nay, good morning. Congratulations.
4: Good morning. Oh. Madamog inyo. Salamat.
0: Okay.
4: XFM.
0: So, paano ni nabala? Nagdaog ka, Nay?
4: Sa cellphone.
0: Oh, nakalantaw ka to. Sang live. Oh, ay, isang nabalaan mo ikaw na bunutan. Ano na batsagan mo?
4: Siyempre, nalipat. Alam man liwat ang Santon plus gold.
0: Mm-hmm. So, gakonsumo ka gid sa produkto?
4: Oo.
0: Oh. Ano yung mo ginakonsumo?
4: Nang kwan. Nang Santon plus. Ano?
0: Ang Santon plus gold? Oh, kag ang kape. Santon gold kape mix. Oh. Okay. So, kumusta sabor? Kumusta pa matyagan mo sa mga nag-take kasi ni?
4: Muna, may ang kape.
0: Hmm.
4: Ang pamatyagan mo, doon ako ang sakit sa tuhod.
0: mga palamoy po sa lawas. Oo. Oh.
4: Kada aga-aga, kung hapon, galing kay Dublin at duwa-duwa.
0: Oo, oh, kada aga-aga kape ka ganyan.
4: Oo, aga-aga. Minauna ako kumain.
0: Hmm. Sige. Kung hapon. Okay, sige. No, so, pila ka interest to ginulog mo na yun?
4: Siyam.
0: Pao, naswertihan?
1: Yahoo!
0: Okay, sige. Hindi tayo na pagpadugayan tayo. Award na ng dagaan nga cash ni Nanay Matilde. O, isipay na kita na, ya. O, pila na? Ay, mo hukap ta.
4: 1,000.
0: O, 1,000.
4: 2,000.
0: 2,000.
4: 3,000.
0: Okay, 3,000 pesos nga cash. Congratulations sa Nanay Matilde. Mako mo siyam lang imo interest, no? Meron na bunutan, gid. Naswertihan?
4: Madamo, gid nga salamat, ha? Sabi na kay Lord, kaysa tanan nga stop sang pan XFM.
0: All right. Kay pamati gid to, may radyo ka to.
4: Muna gani na ko mga ikuro ikaw oh. Radyo sa bad.
0: Oh, sige sige ah. Iya da bala.
4: Ikaw pa ngayo.
0: Sa OPD ah. Oh, ay para nga ano na para katutok ka gid every day sa aton pag pangalaga.
4: Gani ka tutok pumati. Alis lang alas 6 jubin anis.
0: Oh, ay. Sige ah.
4: Mga gwapahon nga mga kwan, katropa.
0: Oh, ano mo tumong sige gawa da yayo to?
4: Ah.
0: Pamilya sa libas.
4: Oh, iya bala amay kag ang akon asawa na patay na
0: akong ay mo ba na napatay na?
4: Dugay.
0: Oh, dugay kina single?
4: Oh.
0: Ayoy. Oh, eh
4: abi pala inom.
0: Ay available pa si nanay?
4: Ayoy.
0: Oh. Oh, dara sa dingan in puro kuno, dara lang lapit sa libas fishing port no. Puro, Adra ka lang sa welcome, lapit lang sa crossing.
4: Mm.
0: Okay, sige. Ah, there is a day, Kapitan Toto sa una, kay Anghin, Kapitan Toto. Oo, adra ka lang. Okay, sige. Nay Matilde, congratulations. Agdaman tong mga taga-Libas. Biyo magpasakop sa promo, tao.
4: Kung pwede na magpasakop kamo sa promo sa XFM para manalo man kamo sa 3,000.
1: Yahoo!
0: Bakal mo naman na kape?
4: Oo, akong galing pinsalo ng kape kag ang gold niya, Santon plus gold.
0: Okay.
4: Capsule.
0: Capsule.
4: Ay, oh. One, two nga dami isa ka, ano?
0: Isa ka box.
4: One, two, ina.
0: Ay, pero siya na nakabilog, eh.
4: Siya na, kung mga minuto ka, 125 ang kwan.
0: Ang isa ka banid. Isa ka banig.
4: Isa ka banig, 125. Kung wala kwarta, 125 lang. Pero yan, dahi baka kung naman liwat kayo, parang... Manalo
0: oh.
4: Naman sa...
0: Oh, damo na dahil, no?
1: Yahoo!
0: Sige. Nay Matilde, congratulations kag... ano niya? Padayon lang sa pagpasakop sa atong promo, ah.
4: Madamo, gid nga salamat sa... kay Hermelito, oy. Kag sa tanan-tanan, gid nga mga staff sang XFM. Nakadako na nga bulig sa amon, makabakaliwat sang
0: Sige. Nay Matilde, saliwat, congratulations.
4: Thank you.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nabatehan mga katropa si Nanay Matilde, no? Ang aton sining winner. O, para sa subong semana sa aton sining Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Gani ka mo magpasakop man mga katropa. Oras naton, alas 9:01. Ay nga oras ang buylog ang gidadaulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, lang alam na ginangaton sini nga tiyempo, diri sa aton sini pagpangalagad ang iba na lang nga balita nga way tumatagaan ligwa, tutukan na na. O mas kadlaw sa pila naton yung mga news and public affairs program diri lamang sa 106.5 XFM Rojas. O standby na para sa aton sini mga matahom nga musika.
1: Yahoo!
0: Partner ko na gid lamang sa technical side ka tropang Jason Anonoy. Ako naman, inyo sinialaga din yung nga anchorman, katropang Zalde Giap Jr.
3: Bullseye!
0: Kagin din naman ang palatuntunan Bullseye!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
5: Exciting!
6: XFM
5: XFM.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
19: Ha?
18: Oh, ma? Ikaw na?
19: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
18: Clear Skin Herbal Soap?
19: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
18: Hala, tingala ko naghuben ka.
19: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
18: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
19: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sang tuition mo.
18: Oh, galit, diri yo.
19: Ay, dali na.
18: Lord!
11: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
11: Garantisado
20: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
20: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
20: Santhol Plus Herbal Oil.
21: Assist the pain.
22: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Assist the pain para dire-diretso ang training.
21: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pipilis sa mga butika.
24: Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
25: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
26: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangosteen,
4: moringa,
6: spirulina,
4: garlic,
6: plus
4: collagen
6: and glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. But jag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
4: X FM.
5: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roxas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
4: X FM.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanton and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanton Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-gratership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3,
6: makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
6: at moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagan ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain,
11: ang sakit.
16: Mag-system pain,
11: muscle fever,
16: acute pain,
11: kahit ano pang pain,
16: basta pain.
11: Mag-system pain,
16: pangkarang pain,
11: fast and safe.
16: Yeah! System pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: System pain.
2: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
18: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
3: Santon Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Mga katropa,

0: 106.5 Rojas City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: This song is from Wilbur

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health. Marami.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JL.
4: Pagpangumang pangabuyan ko,
3: di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko.
4: Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Supple Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga level sang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santong Plus Coffee Mix.
6: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santong Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun, dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Kung si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakadason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel sang Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike Next, Kendall. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
7: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
1: Premium D3.
7: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3,
7: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain!
15: Muscle fever!
13: Acute pain!
15: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
15: Mag-assisted pain!
13: Kangkarang pain!
15: Fast and safe!
13: Assisted pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, excited!

XFM Time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang panahon dira sa inyo sininga lugar? Kabay pang as always butang tagid perming pagsinalayuta sa safe

0: nanumdum sa inyo. Kung may aragin man kamo pala magutan nun, para pinagi sa kahanginan, pinagi sa inyo pagpamati diri sa XFM, sa mga XFM station sa Negros Island kag Panay, may ideya kamong makuha. Parti sa pagtipig sa kayong lawas, kag parti sa paglikaw ta sa mga ginahimo, ta sining makapalain sa ato sining health condition. Kag ang ato sining pagparagad, pag-opdan kita siyempre sa ato sining usual partner. We have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa rin pagpangalagad. Siyempre, kag sa kinandan, upod sa aton sa rin mga suki nga tagpalamati. Nga, nag-subaybay na naman, ano, nag-aabang-abang na naman kung ano naman ang topic ko nga mo sa rin pag-share sa inyo. Dira, kag ti isa naman ini ka makabig na aton, Sir Josiel, nga balantayan sa aton sa rin ikaing lawas. Pero, though nga ini, Sir Josiel, makasiling kitang threat o kung pamahog sa ikaing lawas, pero preventable gyud ni gali ka, tama. Ano ba lang mga pamaagi nga aton sini mahimo-himoon para malikawan naton dani ukon may ari na kita sini mapalawig-lawig man lang ang aton sini nga kabuhi kag ang aton sini nga ikaing lawas mapian-pianan kag makabawi-bawi kag makadulo depensa diri na sa aton sini nga talakayan.
0: Ang kalabanan sa aton sini nga ginabatya gabi, Doc Leo, no? Pwede naton ini kun tani ma-prevent. Pwede naton mapunggan nga mag-set in o kon makabatyag kita. Ang problema sini bangod man sa number one, kapigadahon, sitwasyon sa pangabuhi, bali ang iban siya na dirati party iya sa siyempre kasaranggid. Hindi sila makasarang agud to nga magbakal sa mga pagkaon nga kun tani safe. Pero ang pinakaimportante sa tanan matudloan ta nga kon balaan nila nga makapalain sa ikayong lawas. At least mahagan-hagan nila sang kaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kaya ang pinakapunto malang naton dere, kundi man gid naton at all, kag totally malikawan, bisan pa, ano, may pangbulo balanse man bala kita, Sir Josiel. Niblang, bisan nabalaan mo na, pero lain naman niya, Sir Josiel, lang, bisan nabalaan mo na malain ng isa kabagay, pero ginasigi mo gihapon, at least, ang punto sa ni, hindi ka makapamangkot nga skadamo sa taos kalibutan, ikaw pang naiguan.
0: Oo. Mamasol ka na lang, no?
1: makasiling ka na lang kung naghihigda ka, hindi ka kabangon nga. Ay, anon mo kay, why man ko gahalong sa una? Anon mo sa una, ginasaway man ko, hindi man ko mamati, tigaman nulo ko. At least, nabaton mo ng imo sa nga posibleng kapalaran, Sir Josiel. Kisa sa magpamangkot na nga may iban pa, Sir Josiel, ako siniya nga na sugata, nga mo ganyang kuhan nga istorya ha, ang klaro nga istorya. Sa Dok, nakapamangkot ko sa kaitasaan mo. Nga sa kadamo, sa taos kalibutan, nga ako pa. Pero kung isisaon, galing niya sa nga lifestyle, dito pagaling niya na tukiban, nga sa piyak nga way sa makahibalo, nagdulot sa iya sa ginatawag balatian o kung problema sa kalawasan.
0: So, mo na pinakimportante sa tanan, may dokarta nga ito sa nga kaugalingon para makalikaw kita sa dapat likawan, kag mag-indulge kita sa madapat, mag-indulge kita labi na sa mga pagkaon. Again, ang bili na mo rin ni Doc Leo, makaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog.
1: Correct.
0: Kung mabusog kita, somehow, maka-extend sa aton man sining, maka-set bala sa malawig-lawig nga kabuhi. Pero mas malawig pa gina nga ito sining nga kabuhi kung balanse ang mga ginakaon naton sining, yung mga pagkaon in terms of nutrients, masustintuhan tang sulod sa ato sining lawas, ang kinadiman dyan sining mga nutrients para normal man kagbalanse ngayon sining pag-function, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero kung kaysa makasiling kita nga mas mayo pa niyong tao nga may kabulusgan mo, kaysa sa makasiling lang kita nga daw ay kabulusgan.
0: Ay, ban sinig, hambal sila niya. Dako, guro, imo burukan ay. Actually, burukan, ilihian niya. Ang iba naman sa mahambal nga sila niya, grabe man tinay mo sila niya, baga habok na naguro to sa sulod.
1: Literally, Sir Josiel, may mga sitwasyon, gudman, akong may mga panahon, gudman nga, sa sobra na ton, kasulod sa mga ginatawag mga pagkaon sa aton sa ningalawas, kag ang hindi maproseso maayo kung nag-stack ang mga higo dito sa parts na aton tinae, may aragin man, Sir Joseph, sa paghabok kung nagkakatabo sa sulod.
0: Oh, kag ang kalabanan sa ginabatsyag ta, nagahalin man sa mga ginapasulod ta sa lawas ta, Doc Leo. Nag-develop bala, nag-amat-amat build up dito sa sulod nagaamat-amat apekto sa normalcy, sa normal nga pag-function sa ato sining lawas. Katulad abi sa mga intupikot at today ining coronary artery disease. Di maghambal kita artery, amo ning ginaagyan sang dugo, tapar

0: mag-supply sang vitamina, kang vitamina, minerals, ang nutrients dira sa dugo nagaagi mo.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat nami ang alagyan niya. Kaya kung hindi nami alagyan niya, buta malo siya ni, hindi man kalabot ang tanan dito sa dapat siya palabutan sa insaktong panahon. Amo na gani may saying, kita yung nahambal, Bladok Leo, anon mo pang kumpay kung patay ng kabayo.
1: Yeah, tagunos karabaw eh.
0: Sabo, hindi mag-discuss kita, partiya, sa coronary artery disease. Ang mayor nga lagyan sang nutrients pagkadto sa nagline nga parte sa aton nawas. Pero if we speak about disease, balatian niya, anong butang balon sini? Ano ang explanation about coronary artery disease, Doc Leo?
1: Ti paghambal kita, Sir Jose, ang coronary artery disease, amo ni ang disease na kung sa diin ng ugat, ang ginatawag ang coronary arteries, nga nag-supply sa oksihina, nag-supply sa nutrients sa aton sa niya kurason, nag-amat-amat kitid, Sir Jose, sa paglipas ng panahon, o kung nag-aabot kita sa punto nga mabarahan ini.
0: Na terminolohiya sa iban sini nagakipot.
1: Mm-hmm.
0: Ang alagyan sa ato sa ninga dugo.
1: Correct no, tungod sa mga pagbara nga nagakatabo dito sa sulod. Amat-amat ini, Sir Josel, hindi man nga siling dayon-dayon.
0: Mm-hmm.
1: That's why damo sa mga tao sa ninga do confident lang sila kaya ay sila sa symptoms nga nabatsyagan.
0: Oh.
1: Kati amat-amat lang. Pero ang pag-support balay ni Sir Josel, atong tandaan na sa atong sila mga tagparamati, nag-develop ni sa mga 30, 40, tubtub 50 anyos.
0: Mm-hmm.
1: Pero nag-aabot lang Sir Josel sa 20 minutos, duha, tubtub 4 ka oras, ang critical sininga, mga inoras nga dapat na itong mahingagaw antes pa man mabugto ang hurangos ng tao.
0: Kag ang problema naton ining coronary artery disease nagadevelop ini, Doc Leo, hindi lang ni binulan, maybe tinuig, kag maybe dekada, Doc Leo. Why lang kita kahibalugid sang sitwasyon sa sulod sa ato sa ninyo lawas labi na gid ang talagsalang ang nagapa-examine?
1: Correct, Sir Jose, actually the dekada.
0: Oh.
1: Kay diri ini sa mga 30 hasta 50 anyos nga nagainamat-amat lang dito sa accumulate sa sulod sa aton sa ning kaugatan, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa kon ang pag-accumulate bala, Sir Josel, sang bara pagkadto sa sagwa bala sa aton sa ning kaugatan ang iya sa ning pagbukol o kon ang pagdamol. Why kahalos may mabatsagan sa ning symptoms not until nga malabot na, Sir Josel, ang threshold sina nga hindi na sa maka-expand dito, diri naman pasulod ang iya sa ning pagbara amat-amat nga nagadamol hasta nga magkipot kon mapabayaan.
0: Anong ara sa mga Pinoy, Doc Leo, kadelikado gidhaw kag kadamo sa mga cases sang coronary artery disease diri sa aton sa Pilipinas?
1: At diri liwaton naton, Sir Josel, ang cardiovascular disease, halakip na ining gitawag nga CAD, is one of the leading causes of death in the Philippines. Pila sa nika mga several factors among aton sa nga bisyo maglawas pa sa aton sa mga ginabatyag nga daan sa lawas. Ang pagsigarilyo, isa diri sa ginatawag contributory factor. Kung hypertensive ka nga daan, kung diabetic ka, bulubantayan, yun sa cholesterol levels. Ang mga Pilipino, kung hindi mahilig, Sir Josel, sa mga matamis, mahilig man sa mga maparat. Factors sina, mga mamantika, ng mga kalanon. Lack of exercise, nagresulta sa obesity, kag masaming pagka-stress. Kag ang isa sa ginahambal ni Sir Josel kaina, limitado sa ring access sa preventive healthcare in some areas. Kag ang iban sa niti, ang kakulang, Sir Josel, sila sa ring resources sa regular nga pagpa-check up, kag pagpagkikita sa aton sa ring mga health practitioners.
0: And ang coronary artery disease so far, according to records sa Department of Health, kag sa aton sa ring statistics, nagapakita nga amo ini ang leading cause of death diri sa Pilipinas.
1: Correct, Sir Josel.
0: Amo ni ang nagakalamatay bala nga hambal nila, Doc Leo, nagakatumba nga way pilas.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kay kadamo sa mga komplikasyon, kay kadamo sang madulot sa pagid sining mga dugang pagid niya mapamalatian sa lawas naton kun we are suffering sa coronary artery disease. Pero anong kalabanan sini nga ginahalinan, Doc Leo, how? Sa ato sini nga lawas. We do understand we eat to live, not just para mabusog. Nagakaon kita para mabuhi, hindi lang para mabusog. So sa ginakaon naton, most likely nagahalin ining CAD, Doc Leo.
1: Actually, Sir Josel, sari-sari nga mga factors ang kabangdanan o kung may labot sini, isa ang aton sini nga pagkaon. o kung namang ginakaon na ton. Ang main cause ning CAD, ti amon nga ginatawag atherosclerosis, Sir Josil. Butong balon ng mga fatty material dito, amat-amat nga nag-build up sa sulod, sa kaugatan. Kagini mga deposits, sinatawag nga plaques. Nagabugo sinisang cholesterol, fat deposits, calcium, dead cells na ton, inflammatory cells na ton. Nga samtang nagalipas sini ang mga tinuig halin sa aton sini healthy arteries pagkadto sini sa amat-amat nga pagdeposito sini sa mga tambok dira pagplak dira nagaamat-amat damol nagaamat kitid ang alagyan sang dugo sa kaugatan hasta nga maabot Sir Josil nga kundi maagapan ang nagailig o kung nagaagi dira nga dugo ang hindi na makapenetrate tungod nga may pagbara nga matabo kag dira na sana Sir Josil ang heart attack.
0: Pwede na ton kung tani ini ma tawag na to sini ma prevent ang occurrence sang coronary artery disease. Pero kung paano ato ni karon nga diskusyonan, pero ang mga risk factors na rin, number one gidya Dok Leo, is edad, no?
1: Yes.
0: Samtang naga-edad ikaw, nagataas ang risgo nga magka-coronary artery disease ikaw, labi na gid sa mga kababainhan, after menopausal period bala, delikado na ang mga kababainhan na halunggid sila sa coronary artery disease because may hormonal changes na ikinabo sa lawas sang babae yang nag natapos na o kon nagmenopause na Dok Leo.
1: Tama Sir Josil, kating kababainhan ti mayara sa perimenopause, menopause ug postmenopause sila sa ringa phase o kon stage sa ila sa ringa kabuhi, which is sa pagtuon ang mga kababainhan nga nagmenstruation pa may protection sila sa ni sa problema o kon sa kinatawag baratian sa ni sa kurason kon mga risgo dira samantalang kalalakihan niya ti pag edad sa ni sang 45 anyos Sir Josil dapat magalong-halong na gid. Pero actually ang matudod nyo paghalong nagumpisa na Sir Josil samtang kitang bata on pa. Ang buot lang nato ng balon dari nga maghalong-halong sa mga sintomas na tungod sang lifestyle kag resulta nga na support sang aton sa nipang panginawi samtang kitang bataon pa. Kag kun makit-ara kita sa isang family history, mataas nga aton sa nga risgo kung aton sa nga amay o kung ang amay sa pamilya sa ni may ara sang heart disease before age of 55, kag ang iloy o kung ang nanay sa ni before the age of 65. Ini Sir Josil, hindi nato nabaylo yang mga factors.
0: Sometimes sa genes, no? Gaupod, yes, Dok Leo.
1: Sir Josil, no? Mga non-modifiable factors in siya. Kaya may mapasa sa aton, Sir Josil, mo. Genetically, bala. Ang aton sa maginikanan, pakadto sa aton yung mga weakness sa sulod sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi naton ina ma-manage, kung hindi naton makorek ng aton sa nga lifestyle, parehas mangyapon pang ginawi naton sa ila, muning masiling naton, Sir Josil, nga ang genes, amo ang bala, ang lifestyle, amo ang trigger. Nga kung i-trigger na ton tungod sa lifestyle, malupok gid parihas nga problema kag kondisyon ng aton mangkon.
0: So hindi kita kapili sang ginikanan na be.
1: Ako bisan papilion ko, ginikanan ko lang gyapon.
0: Samo ning ang iba nya maginikanan, hambal nila blouse nya pala nublion nga balatian na. Pareho sa bisang hapo, hambal nila hapuon ang lulu, hapuon ang nanay, hapuon ang tatay. Siyempre ang bata siya manubli man sang hapo.
1: Para kuno patas tanan-tanan na.
0: Sa coronary artery disease, ang gene somehow may factor. Kag may mga factors nga hindi na naton mabaylo, we need only to adjust kita sa aton sininga pangginawi, sa aton nga maginakaon, sa aton sininga mga activities. Now, may mga factors na rin, Dok Leo, that causes coronary artery disease. Pwede ta pa ni mabaylo.
1: Ariya, Sir Josil, ginatawag na iyang mga modifiable factors.
0: Oo.
1: Pwede na ito nabaylo, pwede na ito ma-improve, pwede na ito sininga mabago. Like for example, pila sining aton sining mga bisyo. Kung ikaw sini ang nagapanigarilyo, pwede yung maamat-amat buhinan ang mga sticks sa imo sining pagpanigarilyo, top-top nga maglabot ka sa pagbiya sini. Kaya kung nagasigil kita sa garilyo, may labot sa pagpataas ng aton BP. Mapanubong oxygen sa aton sa rigalawas. May increase sa niyang blood clotting. Kaya isa sa rin resulta, nag-amat-amat lapuyot ng aton sa ringa dugo. Magluwas ng nag-damage pa sa aton sa ringa hapin sang ugat. Bisan pa Sir Josil, naghaklo lang kita ha, sang aso halin sa isang nga nagapanigarilyo. Kag ariman pwede man naton ma-manage si Sir Josil o kung ma-modify high blood pressure. Kung mataas ang aton sininga pressure sa dugo, nag-damage ni sa aton sininga artery walls. Dira bala sa sulod sa aton sininga kaugatan, may mo damage ang mga ginatawag walls dira o kung nang iya sininga hapin dira. di dapat ang aton sa blood pressure. Punabantayan na to na dapat hindi magtaas sini kung magsobra sa 120/80. Kung ikaw man sa isa ka diabetiko, ang mataas sa nga blood sugar, mahimo man nga mag-damage sa aton sa nga kaugatan. That's why mga tao nga may diabetes have much higher risk of heart attack. Kag di kun kulang man kita sini sa exercise, waay man kita pagpugong sa pagkaon aton sini, kadto kita sini sa obesity, especially ang fat bala dira sa aton sini nga abdomen nagapa-increase na sang risk. Kag di physical inactivity isa sa resulta obesity, kun kulang man kita sa exercise, di indi man aton basta mapanubo aton sini cholesterol, indi man basta mapanubo ang blood pressure, ang circulation affectado man, kag budlay man kita magpanubo sa aton sini nga excess nga kabog aton. Kag idugang nato igdugang pagin naton Sir Josil ang hindi naton healthy sini nga pagkaon tungod nga mahilig kita sa papos, mahilig sa processed instant mga manamit, pinirito, mga matamis, kagulang kita sa masustansya nga mga pagkaon.
0: So mga bagay ini nga pwede naton kuntani ni ma-modify buta malo sa ni mapahagan-hagan malang kuntani mga risk factors katulad sini ko nagapanigir liyo ikaw matamaton mo lula somehow. And remember, according to studies estimate ha, in every stick of cigarette, you will be losing 5 minutes of your life.
1: Mm-hmm.
0: Sa kada stick sa sigarilyo, ginabuhinan mo 5 kaminuto ang imo sininga kabuhi.
1: Mm-hmm.
0: So isipan nyo lang kung pila kakahanan na ubos ninyo, i-multiply ninyo by 20, botambalo na amo na amunang mga minutos. Nga kuntani, ari ka pati isbabo sa kalibutan, no, galing kiti nagpanigarilyo ka, mauna-una ka gid.
1: Pwede ba na Sir Josil ma-improve siguro? I-divide mo sa 5 ang kalabaon sa imo sa nga sigarilya.
0: Pambala mo ni sa pamahaw.
1: Oo.
0: Duwak suyop. Matamat lang.
1: Matamat lang. Mm. Kung pwede mo mahimo nga sa kada suyop mo, 1 kaminuto, buhin nga, ubuson mo ganyan 5 man.
0: So, poor diet ba, dirigid kita, Dok Layo? Almost sa aton. If not all of us guilty, there is a ginatawag nga poor diet.
1: Correct.
0: Kaya tikon may makitaan ka gani da sa ibabaw sa imo sining lamisa, mabaldo na amit yahaw. May makitaan ka da sa sulod sa imo sining ref, abis niya matilaw kitaw. Kung na namitan gani, ubuso na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kung naka-istaka ka man sa pagkaon, asiling niya may ara pa man na naka-istaka ng pagkaon sa slata, which is not so healthy kumpara nato sa mga green leafy vegetables o kung mga utanon kag prutas. Now, sa mga, ano dok, sa mga pagkaon, nabi, kung mo nabi mapagkaon nga masami gina-crave naton si Nebla ka gina-order bala kung maglakat kita, maglagaw kita, mag-date kita, anong mga pagkaon nga nagadugang risgo pag isang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Ini mga pagkaon bala Sir Josil nga sang una nga panahon ang mga Gen Z siguro sa rin Sir Josil hindi na makarelate na. Kibla mo sang una nga panahon iya makatilaw ka lang sang mga manamit kag man sa siling naton nga special nga mga putahe. Kung may birthday,
0: Christmas.
1: Hambalat sang kilala ko siya. Kung hindi gani Christmas, hindi ko kita man sanas mo. may fiesta o birthday, kasal o bunyag. Wain ng rulabot ang lubong Sir Josel.
0: Sigurado ko baboy kang baka.
1: kay ini nga mga kalanon Sir Josel, okasyon lang nato kung talagsa lang nato siya matilawan kag makaon. Pero susubong nga panahon Sir Josel, ginakabig na ini nga risgo. Kay masamin na naton ginakaon o punin sa mga risgo pag-abot sa aton sa nga diet, makakaon kita na sang masami kung gusto naton adlaw-adlaw pa, crispy pata, lechon, chicharon, longganisa, tocino, corned beef, mga dilata, hotdog, instant noodles, bawa ilabi na gid, no? Sa mga nagadinali, Sir Josil, canned meats, di mo na, dilata, instant, deep fried foods, kung baboy man da, fried pork man, sweet desserts, sugary milk, tea, soft drinks, kag iban pa nga mga kalanon, kag ilim nun, Sir Josil, nga hindi lang siling, ha, nga ginatawag, if eaten frequently, may increase the risk. Kundi sa subong nga panahon, Sir Josil, daw kabahi na sang pang-adlaw-adlaw nga kalanon sang mga Pilipino.
0: Because of affordability. In short, sinay masarangan. Pero, why kita nagkasiling, hindi ikaw mo magkaon. Mm-hmm. Kaya we do understand kung kaysa nagkahidlaw, magkikita magtilaw, pero hindi nyo lang pagsigi-sigiha, kag hindi nyo pagpatami.
1: Like, tama Sir Jose, like for example, laning instant noodles bala, kung hidlawon tagi man, at least makakaon ka once a month. Hindi nga once a month why ka kakaon. Di tapagbalis ka ron.
0: Hindi, ang ano nyo bala, markahan yung kalendaryo, hambal dari ko makaon noodles. Hindi nga kalendaryo nyo markahan ng adlaw-adlaw, nakakaon ako sinisong noodles. Pero dire kita, balik kita sa coronary artery disease. Commonly, anong mabatsyagan sang tao sini, Dok Leo? If he or she is already suffering, nagaantos na siya, may ara na siya sang coronary artery disease, Dok Leo?
1: Actually, yung pila ka tao, sa Sir Jose, always may mabatsyagan ng sintoma until nga may atake na sila sa sa kurason. So, sige na encourage yun na to, na nga to, sa mga tagparamati, mga Facebook viewers na to, nga regular nga magpa-check up, Sir Jose. Simple man lang lifestyle check bala. Like magkanto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, at least mo lang may mga panugyan sila nga mabaton bala Sir Josil, practical pero tuman ka importante nga mga giya upod sa protocol pag-abot sa paghalong sa lawas, especially pag-abot yan Sir Josil sa naturopathic medicine, ang focus is prevention. Tako na nga bagay na mo nga makahinun-anon sila dira. Kasi libre man lang, why man sing bayad? Ang imo lang siya na siguro ti effort, ti willingness mo eh.
0: Plite lang pa kanto sa clinic. Aram na sa A Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City na ha, may clinic kita. Kag sa tanan niya mga lugar nga nagapamati sa aton, nga may ara sang Yes to Health Wellness Center. Basta gani may wellness center, Yes to Health Wellness Center, but tamulon may clinic da, may libre na konsultasyon. Pero kung gusto yung ninyo magbakal sang mga produkto sa Yes to Health, basta mingalan niya Yes to Health Store, kumpleto na ng produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: Correct Sir Jocel. Even sa Yes to Health Wellness Center, may product man. Plus, may free pa nga
0: consultation. Sir Jocel.
1: Yes, oo. Kay nga aman, may mga ginabatsyag kita o kung may mga condition sa lawas ni sa primero why kita sinisang batsyagon. Mahatag lang ko sa pila ka-example sa inyo mga silent organs na ton, ha? Kidneys and liver. Sa primero, siniway ka sa mabatsyagan yung mga symptoms. Pero damo, nagkakakibot Sir Jocel pag pa-examine nila. Uy, may chronic kidney disease. May fatty liver disease. Kayo ay sila sa may mabatsyagan na symptoms. That's why ang temprano o kung regular nga pagpa-check up, if ginatawag ang panahon yung mag-permit Sir Jocel or hungdon gid naton, tuyoon gid naton para man sa aton ikaayong lawas. Kay nga man, budlay matumba kita nga way pilas kasubong sinay mga symptoms nga gina-expectar sa iban kung ang mabatsyagan nila antes sining heart attacks. Ang iban sinay actually, some people have no symptoms until heart attack occurs. Pero ang common symptoms nag-include Sir Jocel sang chest pain. Ang iban sila nagabatyag sang kabugat sila sininga ginatawaga dughan. Ang iban sila daw ginakumos. Ang iban sila daw nagainit ang ilan sininga pamatyag. Usually, mabatyagan sini, kung nabatyagan nila ini during pag-exert nila sang effort, pagpangabudlay, pag-exercise, paglakat, bala kapin pa kung medyo tuklaron. Kung mangin emotional ang isa katao, tuman sini nga pagpangasubo, kag nag-improve no, ang ining pamatyag kung sila sini ang maka pahuway. Pero kung may manotice ka mo nga palanakit sa inyo sini nga dughan, especially kung ang pagpalanakit nagabaray o kung nagakonek dira sa inyo sini nga abaga, pagkado sa inyo sini nga butkon, pagkado sa inyo sini nga panga, liog, kag sa likod, ayhan na isa na karason nga magpakonsulta gid kamo sini kag i-check yung inyo sini nga lifestyle basi more kamo sa mantikaon, makalamay nga mga ginatawag kalanon, kulang kamo sini sa nagakaigyo nga tulog, kulang sang exercise, mga factors yun nga nagapataas no sang risk sa heart attack. Budlay nga pag-ginhawa, madali sini kapuyon, ginapamalhas ka Sir Jocel sini sang mayami. Ang iban sini ti daw masuka kag nagalingin ang ulo, pila lamang ini sa mga sintomas nga mahimo mabatyagan antes pa no matabo sini ang pag-atake Sir Jocel.
0: Ang kalabanan sini actually is ining nagapala nagapinot ang imo sini nga dughan. Pamatsyagan sang iban gani sini sila nga kalain sang dughan ko daw nagasikip. Kos Tagalog pa. Siya nagapinot nga daw daw masakit sa sulod ang pamatsyagan. Nga sila nga nagaalay ang akon abaga kag nagalapos ang iya palang alay sa akon sini nga kamot kag sa akon sini nga ba sa jaw area. Pati manin na actually isa dira basi kon high blood ka na.
1: Isa
0: taas ang blood pressure or maybe basic kon naigo ka na sang coronary artery disease, which could also resort to tawag dato sa ni atakihon ikaw sa korason, or if not basic gulpi lang gid niya takihon ikaw high blood o kontasi mo sininga blood pressure.
1: Actually, yung CAD ni Sir Joseph, coronary artery disease, is disease gid niya ngang isa yung komplikasyon na mong heart attack. So dapat gid aton bolo bantayan.
0: So ina kag kon nagabatyag na kamo sina, indi nyo na pagpalipas sa pang adlaw, kung pwede pa man lang makapakonsulta ka mo, pakonsulta ka mo dayon. Just like for example, umahambal, why ka mo inugbayad, abi pakonsulta, kadto ka mo again sa clinic, kung dari ka mo sa Iloilo, kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Kung makakadto man ka mo dari sa Iloilo, sige ano gin maghapit ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, Domingo hasta Biyernes, Sabado close kita. Ang kalabanan kag almost all clinics and stores sa Yes to Health, Sabado ang close, Domingo open hasta sa Biyernes. So importante gid ha, labi na gid Dok Leo ning masaming ginakaon bala mga processed foods, no.
1: Yes Sir Josiel, kung nabalaan mo kag ikaw mismo aware nga hindi healthy imo sa nga lifestyle, may bisyo ka kag more ka sa mga kalanon bala Sir Josiel nga hindi healthy sa lawas, mas nagdako pagdating rason ni kinanglan mo mag pakonsulta. Kahit bisan way ka pa sa mga batyag sa nga mga symptoms, at least matagan kasi ni isang pila sa kagiya kung paano nga bisan na paano man lang mapahagan-hagan ang posibleng mga efekto sa nga nagapadayon ni mga lifestyle pinaagi sa paggiya, paghatag sa mga suplemento o kung masustansya nga mga pagkaon nga igasuggest sa aton sa nga practitioner.
0: Okay. Ang coronary artery disease, Dok Leo, in short, sini posible mapunggan ta sa iban. Labi na gid ining wala bala sa natawag naton palanublion nga masakit. Hindi bala sa genes nagupod, but because na develop lang ini bangod sang poor diet and physical activity,
1: lifestyle.
0: Now, paano naton ini, Dok Leo, abi? Anong mapanugyan ta sa ato sa ninyo mga kauturan para nga makalikaw kita sa sudden nga pag-set in sang coronary artery disease sa aton, Dok Leo?
1: So since nga isa ni Sir Josiel sa nagapanguna sa ginatawag death or even premature death sa mga Pilipino, Sir Josiel, isa sa dapat natuntunan sa ni kung paano naton madefensa naton tugalingon. Since nga ang CAD o coronary artery disease is preventable. And even kung na-prevent naton, Sir Josiel, isa ka binipiso, sa ni mapalawig-lawig man lang dugang ang aton sa ni kabuhi. Healthy habits ang kinahanglan diri, Sir Josiel. Kay dako ang factor sa ni isang lifestyle. Number one, kung may bisyo ka, inom magsigarilyo, untatan mo sang amat-amat kung di mo kaya. Pero may mga nabalaan ko sa ni Sir Josiel. Paghambal nga untat gid. Paghambal subong mauntat sa pagkabuas, nahimo gid nila. And until now, tekon sipon ko Sir Josiel, sobra na siguro mga 20 pa 30 anyos na eh. Okay naman magbalik-balik. Pero sa iba niya Sir Josiel, depende sa ila sa niya sitwasyon sa lawas o kung paminsaron. Mayara man niya nga amat-amat lang ila sa niya transition. Kung may bisyo, untatan. Don't drink and smoke. Keep blood pressure under control. Dapat monitor perming aton sa nga blood pressure 120/80. Hindi na ito magpalampas dira kon mahimo bulubantayan kag ang constant monitoring tama kay importante. I-control ang diabetes. If possible, dira palang Sir Josiel sa aton sa nga lifestyle mabuligan na naton yung mapabili ng aton sa nga insulin sensitivity para hindi na kita magkadto even sa pre-diabetes, much more sa full-blown type 2 diabetes. Pinaagi sa pag-exercise regularly, mabuligan gali kita sina para malikawan din na. Eat more fruits and vegetables. Kag mas manami gid Sir Josiel, panugyan naton perme kung nagakaon kita, may utan gid kita perme, kag unahon gid naton kaon perming utan. Take note, unahon perme kaon ng utan.
0: Guilty ang kalabanan sa aton dira, Dok Leo. Kay una ta perme timo labi na gid kon kalokalo or sinangag. Kanon gid pirmi.
1: Protes ka na mito ni Sir Josiel. Kaya kung manami ka magkalokalo, Sir Josiel, daw hindi na ginikano kinanglan sundan ng bala iban.
0: Para makakinot ako ng sundan, kalokalo ka na lang mo. Pero delikado man na kaya aton nga sahis ang kalokalo, ginalukad naman sang aton sining sarandok bala, which is made of aluminum. Ang aluminum pag hindi ginalutuan ta.
1: Taga mag-irana, isa la Sir Josiel.
0: Oo, nagkataktak ang particles.
1: Gahalo sa aton sining mga ginakaon.
0: So ginahiluan ta aton lawas.
1: Amat-amat. So ang suggestion aton sa nadira Sir Josiel, kung mahimo pa lang, gamit kita wooden spatula. ukon kahoy bala, ukon kawayan nga luwag. Miara mabakal kita or paya nga luwag.
0: Amo na sang una ang naanda naton sa uma ang paya nga luwag.
1: Correct.
0: Nga ang pakaw niya is kawayan pagkatapos gin ano lang, gin clip bala sang uway. Hindi gani kawayan man niya gin agisan nga taggamay para lang nga mag-angot ang iyang pakaw, ang iuluyatan sa iya mayor sininga sa landok.
1: Correct, Sir Josil. Ara iya manami ganyan sa aton sa nga ikaing lawas. Kag may mabakal pa kita sa subong sina. Hindi mo lang kung pag-ipakdol sa kabataan.
0: Basi ko na mag-imo amo. Amo na kinakadokan sa kabataan.
1: Amo na nga subong aluminum na lang ko. Para amo nang isa, kung nagagamit ka mo kalaha sa ni as much as possible, kawayan or wooden spatula or luwag nga himo sa ni sa paya ang aton sa nga gamiton. Eat more fruits and vegetables. Choose whole grains and high fiber foods. Limitahan nato lang aton sa nga asin nga ginagamit. Kalabanan sa ni Sir Josil, ano, ang asin nga makuha naton sa aton sining kung napasulod sa lawas halin sa processed food. Hindi halin sa table salt o kung sa rock salt na ginagamit naton. Kundi dirigid kalabanan sa mga processed food na ginakaon naton. Likawan man naton ng masami sa nga paggamit sang mantika, adlaw-adlaw prito, adlaw-adlaw gisa. Kaglikawan man naton ang magluwas sa table sugar, ang added sugar, kasubong sang asin, kasubong sa saturated fat, makuha man naton kalabanan sa mga processed, especially ultra processed food na ginakaon naton. Kung mahimo naton, pito, tumtumbulo ko oras sini nga pagtulog kag regular nga pagpa-check up sa aton ikaayong lawas sini tuman kadako nga bulig yung factor parang ma-prevent naton ng coronary artery disease.
0: So these are the things nga dapat naton sini nga himuon sa ko galingon ta if we want nga mangin free kita sa coronary artery disease. Pero ining kondisyon ng Leo, kon tani kon healthy living lang kita. Good diet lang perme. Na may disiplina kita sa kogalingon ta. Hindi naton ini ma-contract mo. Buta mo lang hindi naton ini makuha bala. Ining CAD or coronary artery disease. Pero naintindihan ta, damo gihapon ang may CAD. Kag may ara nga under threat na gidgani subong sang CAD, buta mo may ara na ang iban sini siguro basi naga-develop na way lang kahibalo. Even though nga we have abundant sources of nutritious foods, no? Utan kag prutas. Pero nga ang may amuna gihapon nga mga tawo, may ara gihapon sang threatened, may ara gihapon sa nag-suffer. Ina bangon sa ato sining diet due to some circumstances surrounding us, katulad abisang permi lang nagasako, may ginasakuan, may trabaho.
1: Correct, Sir Josil.
0: May mga transaksyon.
1: Kaya iban pagid iyang mga health conditions, Sir Josil, nga nagapagrabyar pagid sa CAD, like taas mo sining nga blood sugar, like may metabolic syndrome ikaw, like kung obese ikaw, kulang ikaw sa exercise, kulang ikaw sa tulog, stress ka pierme, pilain na sa nagatilingob, Sir Josil, nga mga factors nga nagataas na ton sa nga risgo. Nga dirain kita padulong sina sa CAD kung hindi na ton nina maimprobar.
0: So, ini nga mga risgo somehow, mapahagan-hagan na ton ini by way of supplementation.
1: Correct, Sir Josil. Kag healthy lifestyle sa pangkabilugan. Pero, pag-abot sa supplementation, Sir Josil, hindi na ton manigar nga tuman kadako ang ginatawag binipisyo sa ni kay diri ni under, Sir Josil, sa pagkumpleto sang kinahanglanon sa aspeto iya sang nutrisyon.
0: Oh, pareho sa bisang tawag na to sini high blood. Nga sinong ginbunag na nga high blood ayon how or taas ang iya sini nga blood pressure more than normal, wala. Nagadevelop lang ini amat-amat because of our lifestyle, because of our habit. Ang aton lifestyle especially, ang ato sini nga habit, that includes ang ato sini nga panginaon kaon sa mga dapat moderate lang, pero ginapatamaan ta, kag ginapasobrahan ta, bangod kay nanamitan kita. That threatens sa aton sa mga masakit, katulad na bisang coronary artery disease. Pero, speaking about supplementation, Dok Leo, dere kita sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, ang aton nga ultimate trio. Anong may ara, dera Dok Leo, that could help prevent para hindi kita mag-suffer sang coronary artery disease, Dok Leo.
1: Dire ini sa punto, Sir Josil, no? Sa ginatawag, ang role nila ha, sa ginatawag nutritional and antioxidant support. Dire na ton pasudlo niyang aton sa nga ultimate trio. Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Xanthan Vitamin C. Ano ang ila sa nga papel? Number one, kadtuan na to ng aton sa nga Xanthan Plus Gold Capsule. Dire sa iya sa nga mga sangkap. Like say, for example, ang iya sa nga sangkap nga garlic ukon na ahos. May ara ini sa mga sulfur compounds nga nagabulig para nga nagahatag sa aton sinisang proteksyon pag-abot sa aton sininga ugatan, pag-abot sa aton sininga kurason. Pag-abot sa aton sininga kurason, paano makabulig ang ahos nga sangkap sa Xanthan Plus Gold Capsule? Isa sa benepisyo, mahimo makabulig sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Tungod nga ang paggamit, especially sa pagtuon na no, ang pag-supplement, ang pagtumar sa garlic supplement, makabulig sa pag-reduce ang high blood pressure, particularly sa mga tao nga may hypertension. Kaya tagon lang naton, Sir Josil, parts ng aton sining ginatawag sirkulasyon ang magtaas ang blood pressure kung kita emosyonal, kita masubo, kita nasadyahan, kita nabugatan, pero nagabalik man sa normal nga range ang aton sining BP. Ang problem, karon ko nagapabilin iya mas mataas sa 120/80 ang aton sining blood pressure. Ang ginahimo iya sa ginatawag ahos, nagabulig para nga i-increase ang nitric oxide, na nagabulig paligwa sa kaugatan sa pag-agi sa dugo, ma-release o kon mabuhinan ang mataas ng pressure. Kaya ginabuligan niya ma-relax ang blood vessels, ganun ganaming aton sa blood flow. Pag-abot naman niya sa efekto sa antioxidant, ang garlic makabulig para ma-reduce ang oxidative stress nga nag-contribuer sa pag-damage ng aton sa blood vessels, blood vessel walls, kung waay sing kontra nga antioxidant. Kag, ang isa pagin sa manami, Sir Josil, ang aton sa nga Xanthan Plus Gold Capsule, tungod sa garlic, nagabulig para nga hindi basta maglapuyot ang aton sa nga dugo.
0: Speaking about garlic, pwede ka mo kakonsumo sa mga nagapamati dari sa aton. Pwede ninyo ini makaonro sa mga makauyon. Pero much better kung ang inyong sining kaunon hindi kay imported. Mm-hmm. Ang local naton sa nga mga produced nga mga garlic o kon ahos. Kagang proseso is papaon ninyo anay and wait for 5 to 10 minutes before consumption. That's the best way to consume para makaon naton kag makaepekto sa aton sa nga lawas at mayad ang garlic o kon ahos, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang manami sining balita kati may mga laboratorio kita, Sir Josil, bilang nga naghihimo sining mga food supplement nga nagatanom gid sang ila yang mga raw materials.
0: Oho. In short, sinila inbalan ang pati nutritional content kung kaysa nag-vary kada area ha? Sa mga tanom nga makita naton sa ato sila nga palibot sa kondisyon balasang ginatamnan ta. So that's garlic number one. Tinga ato sila nga Xanthan Plus Gold Capsule, Dok Leo. May mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic, abikag spirulina. In short, sini, may ma-harvest kita dira nga Xanthan, Dok Leo, and Xanthan's plural ha? Damo nga santons ang makuha naton dira sa kombinasyon sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, at spirulina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, especially sa panit sa mangustin, gid mismo eh.
0: Oo.
1: Nga sangkap pa sini nga may anti-inflammatory effect kaya nagabulig pa namin sa pag-function sang aton sini nga kaugatan. Ha? So, no, ini sa mga laboratory studies, Sir Josel, ano, nga nagabulig pa namin sang ginatawag pag-function sang hapin sang aton kaugatan. No? Kung naman yung endothelium ba na aton, Sir Josel.
0: Oo.
1: Nga once nga healthy ini, balikaw kita sa damage sa sulod nga nagaresulta, Sir Josel, sa amat-amat nga pagporma sa plaque dira kag pagbara ko na mapabayaan nga nagasigi-sigi. Amo na ginahimo sang Xanthan's nga halin sa nisa panit sa mangustin, isa ka sangkap sa nga tonser nga Xanthan Plus Gold Capsule, upod pa sa antioxidant benefit and protection halin sa balunggay, halin sa spirulina, kag halin pagit sa nisa iban nga mga sangkap nga makita naton. Ara, kag makuha naton kung tumaro naton ang Xanthan Plus Gold Capsule, Sir Josil.
0: Nga nag-resort kita, masamim hambal ka mo, tinga, kapsula na lang ang ginatugro niyo naman. It's because na-notice ta, nga masako ang tanan. Kung nga aman, nga nag-consumo kita sa mga processed, kay konsido kayo po, ultra-processed sini mapagkaon, bangod sang kasakuon. Why natahalos ang tiyempo? So sa tiyon nga why natahalos sa tiyempo, deprive ang kogalingon ta ang lawas ta sang enough supply sang nutrients sa kinanglanon niya. So parang masuplementuhan na aton lawas diri kita sa supplementation. Amo niya ginarekomendara pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, our ultimate trio, parang masuplementuhan ang lawas ta sang dugang nga nutrients para hindi ma-deprive, hindi magkulang. Kung may ara man gid, gamay na lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Yung suliton bala naton, hindi man nga nagtumarkita sining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santon Vitamin C, perfect na nga ton sining ginatawag nutritional recommendation or requirements daily.
0: Mm.
1: Kati damo pa kita sining sang dapat ipuno sa aton sining lawas. Pero at least man lang, ang ginagmay naton niya kakulangan niya kung mapabayaan magaresulta, Sir Josil, sa paglala sa aton kahimtangan sa kaugatan ng korason, mabuligan yung mapiyan-piyanan kung may ara kita sa isang adlaw-adlaw nga pagtumara sa isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C. Of course, upod sa aton sa pangkabilugan healthy nga lifestyle. Lakip ng gusto nga oras sa pagtulog, pag-exercise, kag pagpili sa healthy sa nga mga pagkaon.
0: Okay, how about you, Doc, ang Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C? Anong papel niya para nga mabuligan kita, makalikaw, ma-prevent naton nga iguon kita sang coronary artery disease?
1: Base sa pagtuon, Sir Josil, ang mga tao nga manubo ang ilang sining vitamin D levels, masami nakitaan sila, Sir Josil, sa mataas sining rates sang high blood pressure, diabetes, obesity and heart disease. Hindi lang gali siling na nagabulig para nga magamit na to ng calcium, pagpabakod sang tulaan, pabakod sa aton immune system, muscle function na ton, ang vitamin D3. May labot man gali, Sir Josil, sa aton sa nga blood pressure, sa obesity, even sa heart disease. That's why kinanglanon gid na ton ang pagpasilak sini sa adlaw, kung mahimo adlaw, adlaw, pero kung di man aton mahimo, ara ang Premium D3 naton yung may binipiso, protection sa aton sa ni kurason. Kapag abot naman sa vitamin C, isa ini ka water soluble vitamin nga tuman kay importante sa lawas, pero wa ay nagaproducer ang aton lawas sini. That's why pwede naton kuwaon, isa ka source nga makuwaan naton among aton sa nga Santon Vitamin C. Paano nagsuporta sa aton sa ni kurason kag kaugatan ang vitamin C? Nagabulig siya para sa ginatawag produksyon sang collagen. Ang healthy nga collagen nagabulig bulig para ma-maintain ang kabakod sang aton sininga kaugatan, ma-improve ang endothelial function, ang hapin sang aton kaugatan dira nga hindi siya basta-basta sini mag-damage. Kung ma-damage gani ina, dira nagaumpisa ang amat-amat nga pagbara. Kag nagabulig man na ang vitamin C para bisan paano magwardyahan ng aton sininga blood pressure nga hindi basta magtinaas, kay kung mataas masaming blood pressure, mahimo maka-damage kun sigi-sigi sa aton sininga kaugatan.
0: So ini actually ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio because of presence ang madamo nga mga nutrients. Kalakip man may ala antibiotic like effect ang Premium D3 because of the presence of virgin coconut oil plus malunggay oil and vitamin D3 and the Santon Vitamin C. Isa sa mga makuhaan naton sa vitamin C, labi na gid sa mga may ano bala, acid reflux, hindi ni makapalala bangod man kay alkaline based. Actually, quality product ini sang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration o kung FDA. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga butika kung din makamuda nga lugar, mangkot lang kamudera. If not, sa mga branches sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo na ka-order. Sa siyudad sa Bacolod, pwede ka mo sinikabakal sa Yes to Health Store. May ara dira sang store ang Yes to Health, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Kompleto dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. And sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon. Kompleto manda ang produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bukas ina from 9 o'clock sa aga. So tiini sa ultimate trio na ton. Now, Doc Leo, ang coffee variant sang Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, kay mangustin, moringa powder kag soya powder ang iya sining ingrediente nga may isoflavone. Plus ang Santhon Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Tini sila kumon mayara sang balunggay. Nga lakot kag iban pag sining may ingrediente. Santhon Gold Coffee Mix mayara pagganis ang collagen kag glutathione. In short, sini puno sang supplement nutrients sa kinanglanon sa ato sining adlaw. Not only to protect sa mga balatian sa aton ang mga nutrients, but also makahatag sang manami sini nga skin condition ta sa outer side, sa gwa nga parte sa ato sining adlaw. Kon maghambal kita coronary artery disease, ang mga ingrediente nga ini sang mga coffee variants naton, Dok Leos, may mabulig ini para nga mapapag-on pagida nga to sini nga ikayong lawas kag mapunggan, ma-prevent ang pag-set in sang coronary artery disease, Dok Leo.
1: Ang CAD, Sir Josel, hindi ni overnight nga balatian. Kundi accumulation, dinikada nga pagtipon kag pagsupot naton sang bara sa sulod sang aton kaugatan. Alin pagkatao nagalabot 30 tubtob 50 anyos nga pagsupot sa ni Sir Josel. Butang balon, bisan sa mga ginainom naton nga pa tigsim-tigsim lang, Sir Josel. Patigsim-tigsim ang termino ko, ha. Hindi litro-litro, ha, kag baso-baso, ha.
0: Titi parios bala sang nagapananggot. Ang tulo sang ano sina, ang tulo sang tuba sina, mga every second man or every 2 seconds. Puno man ang kawit mo pagkahapon.
1: Amo man gani, makadawat ka man sang taga mapuno man, Sir Josel, lang imo sini kwan, ha. Isa ka pasok. Tipila man kag harapon ng unod na mo. Damo man sa na ang nagkuhan. Huwag kaabot sa finish line. Para balik kita sa mga kafe, Sir Josie. Lamot kong balon, ginagmay na ton yung mga ginainom-inom. Kung ginatilaw-tilawan, nagasupote na sa ton lawas. Worse, kung kita, Sir Josie, lang ga-crave na sina. Problema agad na ton. Kaya basi hindi lang tigsim-tigsim, kundi astagib lang, Sir Josel, nga madudo nga ton sa naginhawa. For example, mahatag kita sa inyo sang isa ka ilim nun nga instead nga kung ano-ano ginainom na ton, dira amo na nga ton imnon. Santhon plus coffee mix. Sa mga tao, Sir Josel, nga why balasing daw, hindi bala madali mabusog. Kung gusto lang manginaon o kung mainom, pero may kung anong gusto sa naginimnon, especially mga matamis. Ang protina, basis sa pagtuon, naghahatag sa ton, Sir Josel, sang pagbatyag sang kabusog, lakip ng fiber. Ari ini ang fiber kag protein sa atong Santhon plus coffee mix tungod sa protina halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa soya beans nga makabulig, Sir Josel, nga makabatyag kita sang kabusog, hindi kita madali o kun masami magkima-kima o kun magcrave sa mga matamis. Magluwas ang nakapangafe pa kita. Ikaduha, ang aton sa ringa Santhon plus sa aton sa ringa Santhon Gold Coffee Mix. Ang manami sina, kay nagabulig ina siya sa ginatawag karga sang dugang collagen sa aton sa ringa lawas. Kung nadlaw-adlaw makita nga nagainom sina, kati may collagen sa glutathione, Sir Josel, nagapabakod man sa aton sa ringa kaugatan, magluwas pati may balunggay dira. May ahos dira. Ang mga sangkap nga makita man aton sa Santhon Plus Herbal Capsule, kung Santhon Gold Herbal Capsule. Kagisa pagid ang aton nga Santhon or Premium D3 Coffee Mix, Sir Josel, base sa aton sa ringa diskusyon, ang diabetes nagapataas pagid o kung nagapalala pagid sa ginatuwag posible nga mangin sitwasyon na kondisyon kung may ara ka na sa artery disease, especially sa coronary artery. Isa nga makabuli galidira para nga ang aton sa ringa insulin sensitivity, bisan pa ano, Sir Josel, ano, aktibo gyapon o kung sensitibo gyapon kita sini, ang paggamit sini, Sir Josel, sa Santhon kag pagpasulod sang vitamin D3 sa lawas para nga maintain ang insulin sensitivity, pero kung may ara na, Sir Josel, sang slight ng insulin resistance, mapa-improve na ito ng aton sining insulin sensitivity pinagi sa kombinasyon sa Santhon kag vitamin D3 nga dira sa aton Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang masakit si Dr. Cleo kay tikon mag-setin ng coronary artery disease, pati enjoyment mo limitado. Because ang sobrang kalipay kon kisa could possibly trigger.
1: Correct.
0: Nga magka problema katumba ka nga why pilas bala because of you're already suffering sa ginatawag nga coronary artery disease, pati imo sining sexual activity. Dok Leo, delikado kay nga ang excitement mo grabe, enjoyment mo grabe, para sa may mga coronary artery disease ang sobrang nga or ang depression ang sobrang nga kasubo kag sobrang nga kalipay, lain, Dok Leo,
1: hindi makapaayo.
0: So limitado pati imo sining ano, sexual activity, sexual life mo apektado, amo nang hambal nila nga tikon may coronary artery disease ka pa, natulok-tulok mo na ng turbo dietary supplement for men, Dok Leo.
1: Makasilin ka nga ba, huwag halungan ko taning lawas ko sang una.
0: Oo.
1: Ako tani, subong nag-enjoy pa ko.
0: Hambal lang, abisan tani, siling niya mag-turbo na lang ako, at least maka-enjoy pa ako.
1: Correct, Sir Josil. Especially kung nag-edad ka 45, edad mo na lang galupok.
0: Ako nang hambal nila nga, Jesus Ginoo, sila niya, daw tuhod mo na lang sila yung kagbatiis mo, sila yung katindog.
1: Kagang ibang ganit, Sir Josel, hindi na makatindog. Tungod niyo may arthritis pa gid.
0: Oo, tiyan mo nang pinaka-problema. That's why, sa tanan sila nga may coronary artery disease. Kag sa tanan sila nga wai pa sa coronary artery disease, salungan niyo ganyan magkasi AD. Kay pati inyo sila nga sexual life, hindi niyo ma-enjoy to the fullest. Kag why na ton gina-advise kung may CAD na kamuha, seek gidya professional advice and consultation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag gina-klaro man na ton, ha? Diri sa ton, siring Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Why diri iya sing ginatawag para sa kapasidad sang bulong, Sir Josil, na makatunaw sang bara-bara, ha? Since speaking of CAD, bara inis kaugatan, especially sa coronary arteries. Ang aton sinidri, diri kita sa ginatawag bahin sang prevention. Kaya ti pag-abot sa bara, yati, hindi na aton niya, kasi napabayaan na iya mo. Diri kita iya sa prevention, waay pa ang bara para malikawan ganin nato ng pagbara.
0: Pero hindi yung pagdugangan kaon, nga nagapabara dugang sa ato sining coronary arteries.
1: Correct, Sir Josil. Amo na ang tuyo, akong goal, Sir Josil, sang prevention. Para malikawan na naton bala ang pag-abot sa punto sa nisambal ni Sir Josil, basi lang nga magtulok-tulok na lang kamo kagdoganahan pa kamo kung tani, pero way na kapasidad bala. Kaya ang aton sa nga circulation affectado na. Manang siling bala naton nga. Ang aton kaugatan gani kung affectado na may na-circulation, pati mayor nga ugat galuyaman.
0: Hindi ba ka-exercise mayad mo?
1: Correct.
0: Kaya ang sobra sa nga physical activity sa may mga coronary artery disease, delikado. Kaya basi kon mag-sitin kay giguon ikaw, ti baranga daanan mo. Ang aton lawas actually kon sa man ka study gid sini bala ang ugatan na mayara na sang bubble mo nga delikado na kon amo na magsangat gani sa bara. Kay kon magsangat inang daw bubble amo na supposed to be nagapadayon nga nagainat man ang aton sini nga ugat pagkatapos why kita ginasalugsog sang hangin sa ugat bangod kay may bubble ina siya bubble nagadaw balloon ba lang nagaagi man tikon magsangat na delikado gid ina. Kay hindi na makaagigid niya ang dugo kay barado na gid sa ato sa mga arteries. So, cases like that. Sige, lipot siya sa lawas ta. Amo na nanaligan ni magbara kung sa stangkugo, mahambal. Inataki siya. Pagkatapos sila niya, lumupok ang ugat siya ang ulo. Bangod kay hindi nakaagi is because dira nagbara. Kay dira, ang bara, nakatuon, hindi na makaagi ng daw bubble na sa ato sa mga ugat, sa ato sa mga dugo. Now, with that, Dok Leo, ang aton niya, ang coronary artery disease, why gid man so much yung picto, no? Sa ato sininga mata, that could possibly makapalain pa gid sang kondisyon sa ato sininga mata, Dok Leo, nga masiling ikaw, nakapalala sang imo sininga eye condition.
1: Magluwas lang, Sir Josel, kung may iban pa gid niya contributory factors, like nagataas aton blood pressure, nagataas man aton sininga blood sugar. Araya may efekto gina sa aton sa pandulukan.
0: Iti back-to-back sila sini, no? Blood pressure sa tubang, diabetes sa likod.
1: Ara na sa imong tanan, na.
0: In short, expectaron mong diabetic, most likely, mataas man na ang BP niya.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kaya kung taas na BP niya, laban-laban diabetic man na siya.
1: May labot gud, Sir Josil, ano?
0: Oh.
1: Nga nag-afekto gud sa aton sa nga kurason and sa aton man mismo nga mata. Pero para ma-prevent naton ang problema sini sa kurason, ang problema sini sa aton sa blood pressure and sa blood sugar, which is na-mention na naton taga-ina, Sir Josel, ang problema sa kaugatan ng kurason is preventable gadiya. Amo man actually ang diabetes, especially type 2 diabetes, kag hypertension nga may labot sini sa lifestyle. And of course, automatic na nga mangin efekto niya, Sir Josel, mintinado ang katinaw sa aton pandulukan na naton sa eye health. Pero ari kita sini sa kapunto, what about naman karon pag-abot sa nutritional deficiency? Kung kulang kita sa sustansya o kung nutrients sa mata, posible nga maglabo man din na, especially kung kulang kita sa beta-carotene. Especially kung kulang na kita sa nutrisyon, pero kargado kita, Sir Josiel, sa exposure sa nisa mga factors na nagapakapoy sa mata. Computer, cellphone, amo ka ding isa lang kahambal na kon, Sir Josiel, sa nino, kung hambal na ton sa nisa mga tagpalamati na ton, isa na ka-factor nga common sa halos kalabanan, gadget.
0: Oh.
1: May cellphone ka? May risgo kasi sa paglabo sa imo panulukan, it is because of blue light na gina-absorb sa imo sa nga mata. Makabulig dira ang beta-carotene, lutein, zeaxanthin, at vitamin E for your eye protection and eye health. Magtumar ka mo sa Visionex Plus of gel capsule, bisan twice daily lang. Kay ining suplemento, Sir Josiel, sa mga tagpalamati na ton, hungod ginaginhimo para sa aton sanimata.
0: And this for our benefit, dugang suplemento to maintain good eyesight. Pahabol lang yung pala makutanon, Dok Leo. Sila niya, sumulay ko sa ulan, grabe pala nakit sa lawas ko. Pwede ko ni imnan sang sis the pain.
1: Kung makaya, pumalang pala nakit sa lawas, actually, upod sa pahuay hydration, malipas, malang ka makuha, malang na.
0: No.
1: Pero kung nalimbawa, depende sa imo sa nga kondisyon, kag threshold mo sa nga pain, may araya tao, Sir Josiel, kapin ba kung stressed ka, ang gamay nga sakit para sa imo tuman na kadako mo. Especially kung may dapat ka asikasohon, sini nga padayon, gyapo nga dapat kag ikaw lang makahimo, sini, why iba niya makabulos, kag kinanglan mo yung agawon, di kinanglan mo gisas the pain eh.
0: Aho.
1: Alang-alang ka karon sina magpabuyan-buyan pa kung may ara ka malang mapulot sina, mapulot sina, dira nga makabulig. That's why yung iban sa aton, Sir Josiel, yung nagapamati, katuon na sila, nagabakal sila sini sa Sunthorn Plus Herbal Oil,
0: aho,
1: kag sas the pain. Ginaupod nila, nga aman, kung nagasugo na pala nakit sa lawas, may iba niya makaya palang bulubang yusan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero kung dagit makaya, dito maran nila sang sas the pain.
0: Oh. So, ti pwede madala basi sa hagod-hagod pa with Sunthorn Plus Herbal Oil, blah.
1: Tilawan lang, anay.
0: Oh.
1: Why don't you try, ano? Kagang isa pa sa bintaha, kapin pa kung nag-inulan-ulan, Sir Josiel, kadamo sang breeding ground sang lamok.
0: Mm-hmm.
1: Isa inis ang dapat manaton bantayan, katika pala nakit palawas mo, nagkadingge kapag ito, kahasol, good, Sir Josiel.
0: Maubos unod gisang bulsa mo gastos ospital magamuna. Kag hindi lang pagkalipat ya. Sa mga kauturan ta, tiyempo sang labi na gid tiyempo tigululan ha. Ang inyo bla tubig da sa gripo ninyo ay galubog. Ang importante sini nga malimpyo ang lawas ta mapatay ta mikrobyo. Magpanghabon kamo gamit ang Sunthorn Plus Herbal Soap kag sang clear skin herbal soap sa guya.
1: Correct, Sir Josiel. Kag duha ang halalungan ta sini kon gaulan-ulan, Sir Josiel, ha. Lamok nagadamo sila kay damo ila sa nga breeding ground dengue infection. Pwede na to malikawan kung nagapamanyos kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil kani kita madapuan sa lamok kag iban pag ini sapat-sapat. Kati ginatabog yung mga sapat-sapat tag lamok sini kon nagapamanyos kita. Leptospirosis, Sir Josiel. Isa masang alandaman naton kon makaubo kita sa tubig baha. Base may ihi sang ilaga, kuring, ido, ihi sang baboy nga posible mag-infect man sa aton. So kon may tsansa pa lang indi gid kita, I mean kon mahimo pa lang indi gid kita makaubog sa baha, pero kon sa indi malikawan, Sir Josiel, naagsikan kita o kon nakaubog o kon nakabulasot kita dira sa tubig nga mahigo, hugasan naton dayon, as much as possible hugasan dayon naton sa matinlo nga tubig kagamitan naton sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kung may antibacterial property ini siya nga makabulig tinlo sa mga kagaw dira nga posible maghalit sa aton, kag makabulig pa sa Sir Josiel para sa nagapangalisngaw naton sa ni nga usbong balakon kita sa ni ang balhason. A Sunthorn Plus Herbal Soap sa aton sa nga lawas. Pero sa aton guya, siyempre, special ang panit sa aton sa nga guya. Hindi kasubong sang panit sa ibang parte sa lawas. Mas manipis ina. Himuon na ton. O kung gamitan na ton sa sabon, iyang humod man na ginhimo para sa aton sa nga guya. Kasubong sang clear skin herbal soap na may glutathione to kojic plus vitamin C.
0: Okay. So kabay pa nakahatag naman kami ni Dok Leo sa inyo. Sang gamay ng ideya sa aton sa nga programa The Secrets of Health. Kaya doon ginabiti na kita sa oras o kon tiyempo. Ang iba nyo nga pala makutanon sa sunod edisyon sa programa The Secrets of Health, sabton ta na, ha? Kay taganta lang anay sa yasaring nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
1: Nami ko na yung Sir Josiel, ha? Samtang mayo pampamatsyag, minti na ron ang pagtumar sa supplement. Ambal sa texter na to na, iyaya once a week lang ko na, naga-turbo food supplement kid siya, kay mayo ko nung siyapol niya. Hilagronis mo lang.
0: Ginatalian niya.
1: Ginarecommend na ton twice a week, pero area once a week lang na may ganang resulta. Ganun sa ibang dirang, may problema. Kamusta rin sa inyo sa sexual performance, makabulig ang Turbo Dietary Food Supplement. Bisan twice a week lang ang pagtumarin niyo sa ni, ang aton texter, once a week lang gani iya. Ganun yung galion na ton ang pagtumar sa Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Xanthan Vitamin C, makabulig para mapunan ang makakulangan sa kalawasan, mapabili ni mabakod ang aton sininga kaugalingon, ang aton sininga health para mga badatian, aton maalikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawasalungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kaysa no pasigadisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: There you are, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Thank you sa inyo tanan sa pag-upod sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa sunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: XFM.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: XFM.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
7: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
8: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
6: Mabili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-system pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkarang pain, fast and safe, sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain,
16: mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
18: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Uy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM, libu-libong pa-premium.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X FM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Bala Mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git ki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL.
5: Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycology kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain? Ang sakit!
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM. XFM.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhol at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
12: Mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain.
3: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X FM.
2: Santone Plus Gold.
3: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Santone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Santone Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Santone Plus Gold.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Santone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen. Gutatayon ka pa.
5: Santone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Pag-ibig sa

0: Kampay na may natural energy boosters. Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sa Anton Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist the pain!
10: Muscle fever!
9: Acute pain!
10: Kahit ano pang pain!
9: Basta pain!
10: Mag-assist the pain!
9: Kangkarang pain!
10: Fast and safe!
9: Assist the pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain!
11: Mabibili sa mga butika.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
13: XFM.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
11: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
13: The Secret of Health.
15: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
16: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: The secret of health.
15: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: The secret of health.
15: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea
9: sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sistapain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: X FM.
7: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
9: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon na dagan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Santon Plus Gold.
4: Who's the mercy? Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Pumili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, excited!

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sanfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sana bang... Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
0: Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
0: Sister Pain.
13: Si Sairan isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
15: katropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno Libas Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Mga katropa, exciting!
18: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagan nga 3,000 pesos gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
0: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
3: Kasi Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kuini sa radyo ang Sansong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ambisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Assist the pain para dire-diretso ang training.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: The secret of health.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
8: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
9: Yahoo!
10: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
7: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
7: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa
13: para sa mata.
9: Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lee Tuoy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkakas. Gamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamo sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parekoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Uy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Mga katupa, exciting!
0: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang maga-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Mas gari sa ka-service ko. May arapo sa chronic back pain. Ako ginangagong salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagdaan nga 3,000 pesos gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Exciting!
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates
8: Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: To see you, Nis. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Pabili sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
11: Ano ba, sis? Unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nag-iirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko, sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
12: Yahoo!
10: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
10: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
13: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
10: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
10: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
14: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
10: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
9: Maraming

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assist pain!
11: Muscle fever!
10: Acute pain!
11: Kahit ano pang pain!
10: Basta pain!
11: Mag-assist pain!
10: Pangkalang pain!
11: Fast and safe!
10: Assist the pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain!
1: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Lainggidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant and properties.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Sunthorn kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Sunthorn XFM libu-libong pa-premium.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Wednesday!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: Mga katropa, exciting dito! X-F-M, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Dios sa sining kagabion nga iya kita ginpalabot sa sining naman nga oras sa sining unang adlaw sa simana, mga kauturan. Gani wala kita sang iban nga pasalamatan kundi ang amo lamang gid ang aton nga manunuga kag manluluwas sa bilog nga kalibutan. No, amo si Hesukristo, mga kaabinan. Before kita magapadayon sa aton nga pagpanamyaw sini nga gabi, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

0: nga mga radyo. Kagsubong man dira sa panuran, no? Atong inatamyo siya po si Brother Panoy Bilyadulid, Sister Jingjing, kagsubong man kay Sister Banjel Bilyena. Bilyena. No, may gabi dira sa inyo. Sige, kagdiri man sa gihapon sa Dumangas, Brother Paul Dumagit, Sister Milan Dumagit, no, kag Sister Maribel, kag Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa inyo. May lang ha, pagpamati kag subong man dira sa Liganes, no, kay Brother Ronel Olbido, Olbido Family, Sister Chuna, kag subong man Sister Julina Sunyo. Okay, kag dirita sa Tabuk Suba, Haro, no, Iloilo, ila ni Doc Erwin Lapos, may gabi dira, no, Lapos Family, may nga pagpamati kay Brother John Magahin, no, may lang pagmamati man Sister Lorena Biato Magahin sa iya pinilangga ng asawa. Sige ka kay Sister Marilo Evangelista, may lang pagmamati man dira, no. God bless dira Sister Marilo po sa imo yang family. Sige, so sa sining gabi manihapon naman kita sa pulong sang Dios, no, sa gihapon makabyanan kag padayonon tato ang aton gitun-an kagabi, no, manangod sa kabuhi ni Hunas, no, mga kaibigan niya, siya isang alagad sang Dios, no, para nga mag-warning sa mga tao sa itong mga panahon sa Ninive, no. Pero ang natabo, nagbalibad siya o kung nagpalagyo siya, instead nga Ninive, nagpatarsis siya mga kauturan sakay sa isa ka barko kung sa aton pakadlawan subong, no, sa rason nga nagbagyo, no, tungod sang iya nga pagpalagyo. Wala man to bagyo nga that time, oh. Pero nagbagyo tungod sang gihimo niya nga pagpalagyo sa Ginoo. So muna makauturan ang natabo, no, kag sa ulihi, no, nagabot-gabot kag gabot-gabot sila kung sino ngalan ang magabutan, meaning amo na ang nakadalamala sa ila na naman itong natsyambahan manggin, no, nga si Hunas man ang nagabutan nga ngalan makauturan, no. Ti muna siling naton balakon kita to so nasa ihan mas pasugot ka nga ikaw ang rason nga may bagyo, no. Oh, so muna ang pamangkot motor sa tawhan nun bala ti bunlay mo kay ti tao lang ta mahadlok man ta mapatay, eh, no. Pero ang nakanami diri makabyanan kay si Hunas, iya gin accept. No, amo nang nakanami kay Hunas the time ina nga mga panag-on bala. Balaan niya nga nagbagyo tungod kay wala siya nagpati sa instructions sa Ginoo sa iya. No? So, ang natabo dire sa verse 12, sileng diri nagsabat siya sa ila, hakwatanin niyo ako kag ihulog sa dagat. Di mo nang ambal ni Hunas mismo, siya mismo nagvolunteer nga siya ihulog na lang sa dagat kaya para maluwas ang mga tao kag matuod manggid mga kabyanan sunod diri kag dayon nagkalma ang dagat kag indi na ini makapurhisyo sa inyo kay nahibaluan ko nga ako ang kabangdanan kun nga nagabot ining mabaskog nga bagyo sa inyo. So nabalaan ni Jonas o kun ni Hunas mga kautor nga siya ang kabangdanan. So sa paghulogit sa iya mga kaabyanan, no, isa ka milagro, no, nadula man ang ginatawag nga bagyo mga kaabyanan. O, nadula. Okay? Kag ang isa pagiri ka nami, makautol kay katong mga tao nga nagupod sa iya sa pagbiyahe, no, tawagun to natin sila makautol kung sa aton palidiri, mga hintel, no, wala nakakilala sang kamaturan, o kung wala nakakilala sa Dios, no, mga kauturan. Pero sa tunga tinion, siling ni Hunas nga hakwatan ninyo ako, kag itagbong, no, kaya nabalaan nila nga si Hunas, isa ka alagad sang Dios, no, minsahiro sang Ginoo, no, kung musang usahay galing, no, ang mga minsahiro galing sa Ginoo, may ara man nga batasan galing nga pagkasupakiro, no, dili man tanan, pero may ara gadgali. No, sunod diri sa aton gitun-an. No, so ang natabo, no, tungod kay nagpasugot siya, dito makauturan ang mga tao nakakilala man sa Dios, nakakilala sa Ginoo. No nga matuod ang Dios nga ginalagaran ni Jonas. No nga aman tungod kay nagtahaw o kung naguntat ang hangin o kung ang bagyo, mga kaabyanan. Sunod dire, no, ang mga tao nagsimba na sa Ginoo, nagkilala sa Ginoo kag nagsaad sila no nga mag-alagad sa Ginoo. No, may mga kuan magali, no, may mga pamaagi man gali gyapon ang Ginoo. Kun inyo tulupang doon, may mga pamaagi, no? Pero ang dako nga malas si Jonas nga man kay ginhulog gyud sa dagat, mga kaotura. Now, sa ginhulog siya sa inyo na huna, ano ay hanang matabo? No, sa mga naka-relate sini nga story, di double ana nila ni, pero sa wala pa sang nakahibalo sa istorya ni Jonas, daw ka surprising, mga kaabyanan. Nga man, no, tumalaon mo. Di sa imo no, na mabuhi ka pa na. No, kay wala man sang mag-rescue sa imo dito. Pero anong natabo, mga kaabyanan? No? Sa paghulog kay Jonas, sunod diri sa verse 17. Nagpadala ang Ginoo sang dako nga isda sa pagtulon kay Jonas. Gani gintulon siya sang isda kag didto siya sa tiyan sini sa sulod sang tatlo kaadlaw kag tatlo kagabi. Grabe, mga kautura, no? Take note, si Jonas gisugo sa Ginoo mukadto sa Ninibe para magwarning, magwali tungod kay ang Ninibe isa na kamalauton nga syudad, ha, mga kaabyanan. So sa rason nga gisugo si Jonas nga mukadto dito para magwali sa ila, no? Like balagyapon sa aton subong, pero iniya high tech na ni subong kay ti ari na kanginan, mga kauturan. Okay? Ti iya dito da time ang pagwali ya, kun ginaya nang aktual gina nga walihay gid dito. No? Ti si Jonas wala nagkadto dito kay nakakabalo siya nga ina nga lugar tama na gid kalaot. No? Now, naglikaw siya, pakadto siya sa Tarsis, ang natabo, ginbagyo, dahil pagkatapos sa ginbagyo, gitawag siya, kag nagabot-gabot, kag iangala nagabutan, kag siya man mismo nagbuluntari nga ihulog sa dagat. Now, no. Sa ginhulog siya, amuna ni natabo. Ang Ginoo gali, may gin sugo man nga isda. Siguro ara naman itong isda eh, sa bagay ang Ginoo, powerful eh. Huh? Mga kaabyanan, amuna nga wala gitay mahimo sa Ginoo, mga kauturan. Kay tinuga lang kita niya, no? Tinuga lang kita. No, aton kun aton tulupang dodri ang point o kun ang leksyon, no, kun ano ang panawagan sa Ginoo, kun ano ang ginasugo sa Ginoo, tani kita nga mga tinuga mag-obey sa iya, no, tani magsunod sa iya, kay nga man tinuga lang tani niya eh. No? Mga kauturan. Okay? So, sa bagay may mga tao man nga nag-response, pero mostly gid subong, wala ga-response ang mga tao sa Ginoo. Oo. Okay, so amo na nga rason nga nasiling ko na kagabi, grabe nga mga kalamidad subong, it because sa kalaot na subong sa kalibutan. Kung laot sang una, subong, lala pagid mga kaabyanan, no, ang kalibutan karon. Okay? Now, suno diri, gintulon si Jonas sang dako-dako nga isda, mga kaabyanan. Gintulon siya. May na lang kay gintulon. Kay kung ginusang siya, mga kauturan, no, kung sa Cebuano pa nag-iusap siya, at isigurado gin, no? Patay gin siya, mga kauturan. Kaso, kay gintulon lang rikta siya. Kagpila siya kaadlaw, kagpila kagabi siya dito sa tiyan, sa isda. Tatlo kaadlaw, kag tatlo kagabi, mga kauturan. Di kung naimo paminsaron ng tatlo kaadlaw, tatlo kagabi, wala kaong kaon, ano, imo ba siya gungutumon, kagina, no, mga kaabyanan. Now, padayon ta sa pagbasa. Ano ang ginhimo ni Jonas samtang ato siya sa tinais ang isda, mga kaabyanan? No? Dire sa chapter 2, verse 1 up to 2, no? Ano ang ginhimo ni Jonas? Siling dire, ang pagpangamuyo ni Jonas, nagpangamuyo siya, si Jonas sa Ginoo nga iya Dios sa sulod sang isda. No. Anong ginahimo na ni Jonas dito sa dalom sang tinae sang isda? Nagapangamuyo, nakibuhi siya eh. Wala siya na patay kay nga aman. wala siya ginusang kundi gintulon. Te musiling ka nga buhi pa siya, te paano siya makaginhawa? Te siyempre, no, ang isda gaginhawa man, te may oxygen gyapon gali mga kabiyanan. Oo. Te, kung tawag kong tanga, adi gito siya kaginhawa, te, wain na tayo, di natin malalis, kaya ang record na kambal dire, nga si Hunas, nagapangamuyo dito sa tinais ang isda o kung sa sulod sang isda, mga kaabyanan. Verse 2, sinya dire, siling niya, nagpanawag ako sa imo, Ginoo, sa akon kalisod, kaginsabat mo ako. Nagpangamuyo ako sang nagpangayo ako sang bulig sa imo, sa bibi sang kamatayon, kaginpamatian mo ako. Meaning to say, sa iya pagpangamuyo, diri makautoran, dala na diri ang paghinulsol. Okay? Dala na diri ang pagintawag repentance, mga kaabinan. Ano ang iya hinulsulan? Ano ang iya ginapangayuan patawad sang time nga ara siya sa sulod sang tinais ang isda? Ano ang iya ginapangayuan patawad? Siyempre, ang iya pagka-disobedience nga pagkatao. Oo. Kaya nga aman, gisugo sa Ginoo pagkato sa Ninibe, pero naglikaw siya, lain nga lugar ang iyayag katuan. Tiyan mo ito yasala, mga kaabyanan. Now, sa atong kadlawan karon, kay kita mga Hunas man subog, mga kaliwat man kita ni Hunas karon, kung may arak man kaliwat ni Hunas. Ano ang aton pangayuan patawad subong mga kauturan? Siyempre, ang aton pangayuan patawad sa Ginoo subong, ang aton pagkaindi man matinuhoon sa panawagan sa Ginoo. Oo. Okay? At the same time, ang mga prinsipyo sa Ginoo, wala naton ginasunod. Kundi ang aton ginasunod, amo ang mga pagtudlo nga iya sa kalibutan o kung iya sa tao, mga kaabyanan. So gusto sa Ginoo sa atong kadlawan karon para mapalipay naton sa iya, bisan pa sa ginatawag mabudlay, no? Kagdili hamak nga magsunod kita kay Kristo. Yes. No, siling sa Ginoo, sunod ka mo sa akon, pasanan ninyo akon cross. Anong buti nga nun cross? Ang tanan nga mga iya sa kalibutan aton kwaon sa aton kabuhi. Tibudlay na kung iya sa kalibutan, nanad ka mag bisyo. No, ano man ang mga bisyo? Tisubong wala untat. Ha? Diri lang mismo sa aton sa iluilo, wala untat nga walay madakpan nga nagabaligya sa illegal nga mga droga. Diba, mga kaabyanan? Tungod kay bisyo, ina. Kag ina nga mga bisyo, dili ina iya sa Ginoo. Iya ina ni Satanas, mga kauturan. Tungod kay nagahalit na sa aton iya nga ano, sa aton nga lawas. No? Di, ang mga tao, bisa nakabalo na nga halit, ina, nanamian man. Oo, ah. Kung ninyo tulupang doon. No? Medyo pasensya lang, mga kaabinan. Kaya ti, realidad ni aton ginaisgutan diri. Okay? Now, nangayo patawad si Hunas. Kagita man karon, tungod kay aton nakita ang struggle naton karon. Kay si Hunas gi-struggle ni sa dalom sang tinais ang isda. Timin sa rabala dito, ano ay hanang imuya sitwasyon dito. Lang sa guro kayo no, mga katuran, ato katos dalom sang tinais ang isda. Kada ginawa, ginaipit-ipit ka man niya. No, sang iyayang tinae, no? Kag ang baho di guro but lang ayhan kung mabuhi ka to kag ano ayhan ang imo base kon ang iban pa ni base dili sila mapatay sa kabaho base mapatay sila sa nervyos kay base di na sila o kon base kon tunawon siya dito sa ano sang isda tinae, no? Di ba makabyanan? Pero ang natabo kay Hunas samtang ato siya sa sulod sang tinae sang isda, nagapangamuyo siya. Kag diri sunod sa aton ginbasa sa chapter 2 verse 2, no? Nagpati siya nga ang Ginoo nagsabat sang iya pangamuyo, meaning gibaton sa Ginoo ang iya pagpangayo sing kapatawaran. Sabagay sa admon sa Ginoo eh. 1 John 1 verse 9, kung i-confess naton ang aton mga sala dira sa Ginoo, siya gid magapatawad sang aton mga sala kag panason. Oo. Sa muna siya mga kaabyanan. Ang ginhimo ni Hunas dito sa tiyan sa isda. Padayon kita sa pagbasa. Verse 4. Gintabog mo ako sa imo presensya, pero nagalaom ako nga makapalapit diwat sa imo dito sa imo balaan nga templo. Okay? Ginpalapawan ako sang tubig kag daw malumos na gid ako. No? Gintabunan ako sang tubig kag ginsamburan sang akon ulo sang tanom sa dagat. But sing ganon, dili ni tanom sa dagat literal. Sang didto siya sa tiyan sang isda, but sing samburan, ginsamburan siya sang nagkalanlain ito nga mga gawil-gawil dito sang tinae sang isda. No, mga kauturan, kag nagautaw-utaw siya dito sang kung ano man tong gina inom sang isda dito man siya galutaw-lutaw mga kaabyanan. Okay? So amo na ginambal niya dire. Ara siya sa mabudlay nga sitwasyon mga kaabyanan. Sa atong kadlawan karon yari kita sa mabudlay kaayo nga sitwasyon subong mga kauturan. Ha? Sa kapigaduhon number 1 gini. No? Buhi ta tuod pero no, siling nilira dira, mantinir ang tanay lugaw-lugaw. Nga man, way natasang inugbakal kay kamahal sa mga balaklon. Di ba mga kauturan? Pero ang iba naton nga mga kaabyanan, okay? Mga leader pa sa aton nga panggobyerno, malita-malita ang ilang mga kwarta. Pero daw wala lang. No? Walay sakto nga hustisya mga kauturan. Ginakurap ang aton nga kwarta mga kaabyanan. Okay? Amuta, amo ni subong plus ang mga bagyo, mga linog, mga patyanay, mga gira, ha? Kaawayon sa panimalay. Kaawayon sa ano pagid? Bisan sa ginatawag nga iglesia sa simbahan. May ara pa mga kauturan. Oo. So wala na sang kalinungan ang aton karon kalibutan, ang aton kabuhi karon. Kung hindi kita kabalo mag-manage, hindi kita makibalo sa pagpalapit sa Ginoo, hindi kita kabalo magbasa sang iyang mga pulong, laban-laban makauturan mo sa Gistanas nga mag-suicide na lang. Amo nang iban sa subong, ga-suicide na lang. Nga di nila ma-accept nga amo ni ang ila kabuhi. Amo na mga kauturan. So subong, no? Atong gitun-an diri ang kabuhi ni Hunas, may ara kita nga mga leksyon nga makuha mga kauturan. So ginatabunan kita sang tama kabudlay nga sitwasyon subong. No? Di kita maka daw di na kita halos, no? Magbugtaw kay daw, pagbugtaw mo problema naman liwat, no mga kaabyanan. Mo nang ibang ipaagi na lang sa Sir Alex sa inom-inom na lang tanduway dira. No? Kay para malipatan ang mga problema. Yes, pero pagkaaga balik naman sakit pa imong ulo, no? So amo na mga kauturan. Ari kita sa kabudlayan kaangay kay Jonas. It because nga man, tungod sang iya kapag ka disobedience mga kauturan. Oo. So, ari man gud makabyanan, di man but sing ngon nga kung ara ta sa Ginoo wala man mga pagtilaw. Okay, take note. Kung ara ta sa Ginoo, muro pagani ang pagtilaw. Oo, mga kaabyanan, bisan diin ta magadto sa mga patriarka, no, sa mga apostoles, kay hasta sa tong kadlawan karon may ara gid nga mga trials nga ginatawag mga kaabyanan. Pero amo ning bintaha. Bisan may ara trials, pero once nga ikaw gasunod dira kay Kristo, like ba kay Daniel, no, gitalawan man to sila. Sa pagkaon, sa pagsimba, kag sa ginatawag nga pagpangamuyo, gitalawan man to si Daniel. Makon mo nga nagpangamuyo si Daniel sa Ginoo, gindakop sila, kag gitambog to sa linaw kalayo, pagtilaw man to. Di kung hadlog to sila mga kaabyanan, nga mustan sa prinsipyo sa Ginoo, anong matabo? Ayan ang Ginoo. Ha? Malipay? Ayan ang Ginoo mo protection sa ila? Hindi gid guro. Pero tungod kay obedience si Daniel mga kaabyanan, bisan gitambog sila dito sa linaw nga kalayo. Basahon nyo dira ang Daniel. No? Daniel 3. No? Pakadto sa 4. Giproteksyonan sila ni Daniel mga kaabyanan. Gitistingan sila. May mga pagtilaw sa ila. So muna nga kung ara kita sa Ginoo, hindi ta magunahuna nga walay pagtilaw. Yes, ara gid more pagani. Pero ang nami lang dira kay kita, ha? wala nagakadulaan paglaom. Padayon kita nga panawag sa Ginoo, padayon kita nga naga sakripisyo sa gyapon para sa kamayaan sa Ginoo. Ang budlay man diri sa piyak na side, may pagtilaw pata, pero wala tagalagad sa Ginoo, amo nang budlay dira makabina. Now, padayon. Verse 9. Silinya diri. Pero ako iya naghalad sa imo nga nagakanta sa pagpasalamat, no? Tumanon ko ang gipromisa ko maghalad sa imo, ikaw Ginoo ang nagaluwas. Amo ni ang pangamuyo ni Jonas dito sa tinaisang isda, mga kaabyanan. No? Ti kung tagaan siya tiyansa, ti iya hisli niya, nagapromisa ako nga maghalad. No? Meaning, magasimba, magaalagad sa Ginoo. Ayan, makauturan sa sining gabi. Once nga ikaw ginahikot na sa Ginoo, kag nakabatyag na sa panawagan sa Ginoo nga magalagad sa iya, magatuman sa iya nga mga kasuguan, makauturan. Ayan, imo ini pagatumanon, mga kaabyanan. Sa sini nga gabi. Si Jonas, makauturan, samtang yara siya sa kabudlayan, iya ina, ginsaad sa Ginoo nga amo ina yabuhaton, mga kauturan. Now, anong natabo sa dira nga si Jonas, nagpakigsaad, kag nagapati, nga siya ginpatawad sa Ginoo. Siling diri sa verse 10, karon ginsugo sa Ginoo ang isda, nga iluad si Jonas, gani ginluad niya si Jonas sa baybayon. Imagine, mga kauturan. Tatlo kadlaw, tatlo kagabi, si Jonas ato sa dalom sang tinais ang isda. Nagasuffer, mga kauturan. At the same time, dito siya naka-meditate sa Ginoo sa likod sa kabudlayan. Siguro dito siya kagiyugiho mo, no? Mga kauturan. Mugiho lang tuguro siya kung magiho man ang isda, magtakilid, magkaya, be? No, magtigtiyog ang isda, guro mo lang na pagtigtiyog niya man. No? Sa tapos siya sakripisyo kag nakapangayo patawad sa Ginoo tungod sa iyang pagpalagyo sa Ginoo, makauturan, anong natabo? Ginluad si Jonas, makauturan. No? Dito sa baybayon, mga kabin. Sadya, sa inyo nauna, di inahan si Jonas ginluad ampi. No, makautoran. Padayon ta sa pagbasa. Verse 3, chapter 3, verse 4. No? Sinya diri, nagsulod si Jonas sa Ninibi kag pagkatapos ang isa ka adlaw nga pagpanglakaton, nagsiling siya sa mga tao dito. No? Sa 40 ka adlaw, sa 40 ka adlaw na lang ang nabilin pagalaglagon ang Ninibi. Diin ginluad si Jonas, makauturan, ay dito man mismo sa nasakpan sang Ninibi. O, take note ang history dire. Sa wala pa si Jonas, nakaagom sang ginatawag kabudlayan, nagpalagyo siya. No, instead nga pagkatoon siya sa Ninibi, nagpatarsis siya, pero kaya nagmasinupakon man, no, ginkaon siya sang isda, dito man siya gyapon ginluad sa Ninibi. Kung kaisa bala makauturan, kung aton bala mako ang leksyon dire. O, kining hit bala naton nga mga tao, o kung hit naton nga mga tao, kung tala ni balang sikta bala, no? Hindi ko dirigig kuya magpangin matay, no? Ina sila daw, grabe nga imo nga akusar. Grabe ang imo yang daw, di hindi mo nanamian. Pero tingala ka sa ulihi. Once nga tao ko kagali sa Ginoo, wala kagit galit mahimo eh. Daw kaangay ka bala kay Paul, kung tunaan nyo si Paul, no? Basahon nyo dira ang chapter 8 sang Acts, no? Up to sa chapter 9. No? Si Paul, ya, manughingabot mo, no? Mga kaabyanan, hit niya ang katawan sa Ginoo, pero sa gitawag siya sa Ginoo, ha? Na ano si Paul, no? Wala siya kabalibad, no? Sa bagay, kaangay-angay man siya kay Jonas, nga disobedience man, no? So, sang magakanto siya para sa pagpahingabot sa katawan sa Diyos, ay nasugataan niya ang anghel sa Diyos. Nabuta si, ano, si Paul, makuturan si Pablo. Amo na ngalan niya sang una. Okay? Amo na mga kauturan. Si Jonas, nagpalagyo, pero wala siya kapalagyo kay ginluad gyapon siya, ginbuga gyapon siya dito sa Ninibe para matuman ang plano sa Ginoo sa sina nga mga lugar o kung sa sina nga syudad mga kabinan sa Ninibe. Te, ano natabo? Nagwali siya nga ini daw nga lugar, 40 lang kaadlaw, no? Pagalaglago na ini nga lugar, amo na yawali mga kabinan. Karon anong natabo mga kabinan? Verse 6 niya diri. Kagsang pagkabati sang hari sa mensahe ni Hunas, nagtindog siya sa iya trono, kaginuban niya ang iya kunop, kag nagsulob sang sako, kag dayon nagpungko siya sa duta sa pagpakita sang ha? Nagpagpakita nga nagahinulsol siya. Ang inspector ni Hunas makabihan nga ina nga mga tao, especially ang hari, di na magliwat kundi malauto na gid sila. Pero makauturan gali iya. Ano ang natabo? Sa pagwali ni Hunas dito makabihan nga amoning matabo, laglagon ang Ninibe. Ha? Pero anong natabo sa hari? Siling niya. Ha? Sunod sa itong ginbasa, siya naginulsol mga kabihanan. Pati ang tanan ng mga tao sa Ninibe, siyempre hari siya mo. Ginsugo nga maginulsol tungod kay Hunas, mga kaabyanan. Now, siling diri sa verse 8, nagsulob ka mo, tanan sang sako, pati ang mga sapat kag magpangamuyo ka mo sa Dios. Sing tinagipusoon, magtalikod ka mo sa inyo malaot nga mga kabuhi, kag, ha, pa, kag pagpamintas nga inyo ginahimo. Sino nagsugo sini, mga kauturan? Ang hari, no, sa mga tao, pati mga sapat dala, mga kauturan, nga magano, ha? Maghinulsol, mga kauturan, magtalikod sa sala, mga kaabyanan. Okay? Now, ini nga minsay, mga kauturan, natabo ini sa Ninibe, gusto man sa Ginoo subong, sa bilog kalibutan, nga tani amuman aton himuon subong. Maghinulsol, magtalikod sa malain naton nga mga binuhatan. Magtalikod sa mga ginatuhuan nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Dios mga kauturan. Oo. Kay nga aman, giwarning nga na sila nga laglagon ini nga duog. Amuman ni sa aton karon makabinan, ini nga kalibutan gintigana sa impyerno mga kaabyanan. Once nga kita dili magtalikod sang aton mga malaot nga mga binuhatan, malaot nga hunahuna, malaot nga mga motibo sa aton tagipusoon, diin kita pakadto sa ulihi mga kabiyanan. Wala na sang iban nga katuan kundi among itawag impyerno makaturan. Pero once nga kita magtalikod sang aton mga sala, no, mupalapit kita sa Ginoo, maginulsol kita sang aton mga kalautan, ang imo pangingatuan mga kabiyanan, amo ang kabuhi nga wala sin katapusan. Praise the Lord. No? Amo ni mga kaabyanan subong. Sa atong kadlawan karon, no? Damo ta, nakita na nga mga dili maayo nga trahedya. Gusto ini sa Ginoo, gitugot ini sa Ginoo para ikaw kag ako magatangla sa iya, kag magaalagad sa iya mga kaabyanan. Amo ning minsay naton subong sa Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to him. Ha? Amo na mga kaabyanan, aton siya simbahon, no, mga kaabyanan, nga amo ang nagtuga sa langit kag duta mga kaabyanan. Versikulo 10. Nakita sang Dios ang ila ginhimo kun paano sila nagtalikod sa ila malaot nga mga pagkabuhi. Gani nagbaylo ang iya hunahuna kag wala na lang niya sila paglaglaga suno sa iya ginsiling nga iya himuon. Imagine makauturan, lalaglago na tani ini nga mga tao. Pero tungod sa kay Hunas nga nagwali sa ginatawag repentance sa mga kaabyanan, anong natabo? Ang mga tao nag-change sa ila kabuhi. Nag-alagad sa Ginoo mga kauturan. Sa rason nga ang Ginoo, instead nga laglago niya ina nga syudad, kaangay sang syudad sang Sodoma kag Gomora mga kaabyanan. Ang Sodoma Gomora abi wala na gid abi mo mga kuan mo. Wa'y naging sa makita sa Ginoo kay siling sa Ginoo kay Abraham, no, kun may ara 5 or 10 nguhalin sa 100 hasta sa pinakanubo nga numero, wala gid sang nakita sa Ginoo nga balaan nga mga tao. Ha? Puro na gid pasaway mga kaabyanan sa rason ginsunog ang Sodoma Gomora. Amo man tutani ang matabo sa Ninibe mga kaabyanan. Pero ano natabo? Nagbaylo ang mga tao dito especially ang hari makabinin. Sarason, nga wala gintuman sa Ginoo nga laglagon inang adoog, mga kabinan. Now, there is a verse 4. Anong natabo, mga kabinan? Ang kaaking nunas sa kaluoy sang Dios, hindi nagustuhan ni Hunas ang pagpatawad sa Ginoo sa Ninibe, kag naakigid siya. Amo na manilain kay Hunas, mga kauturan. Instead nga malipay si Hunas nga na siya nagwali dito, nga naginulsol ang katawhan, ay baw si Hunas naman, nangakig naman sa Ginoo. Nga aman, kay nagliwat ang mga tao, naghimo na nga balaan, mga kauturan. Kalaw ay masabatasan inining Hunas, gali no, mga kaabyanan. May makuha kita nga leksyon diri, hindi ta magsunod sini mga kauturan. Instead nga, ha, ang tao na alagad sa Ginoo, dapat ikalipay mo. Amo nang purpose nga kita nagawali, agod nga ang tao, makakilala sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, di nalipay ang Ginoo unas tanan. Kag ano man ang himuon nimo nga ikaw nakabati nga ang Ginoo, ang tao nag-alagad sa Ginoo, lipay ka man dapat. Pero si Hunas makuturan, naglain ang iya buot mga kabinan. Siling niya diri sa verse 2, siling niya sa Ginoo, saan nagapangamuyo siya, o Ginoo, wala gid ako, magsala sa ginasiling ko, sang didto pa ako sa amon lugar, nga kaloyan mo ang nagataga ni Nibi, kung maginulsol sila. Tungod na ibaluan ko, nga maluloyon ka, kag mabinalakon nga Dios, mahigugmaon kag indi dali maakig, kag handa ka, nga magbaylo sang imo nahuna, nga indi na, magpadala sang kalaglagan, amu ina ang kabangdanan, nga nagpalagyo ako patarsis. Hamakon muna makabinan. Nabalaan na gali ni Hunas, nga ang Ginoo amuna kaayo, no, mahinay sa kaakig, no, mabinalakon, mapinatawaron, no, kag sila niya dira, magaluwas sa mga kabiyanan, sa mga tao nga magahinulsol. Sa rason gali mga kabiyanan, nga ang nagpatarse si Hunas, kaya nakita niya na, sunod sa itong ginbasa, nga ang Ginoo, mupatawad sa taga Ninibe, mga kauturan. Subot siya ganun mga kabiyanan, law-ay nga batasan, ang ara kay Hunas, mga kaabyanan. Uldo, tinawo siya sa Ginoo, ha? Ara sa Biblia. Amo na gali, gali ka, kumpiyansahan, makaturan nga mo, siling ka nga, pastor ka, amunika, amukuni, amuna siya, nagadala sa pulong sa Ginoo, mga kauturan, sa bagay dili mantanan. Kinanglan, amo na siling sa Biblia, ang matuod nga tao makita sa iya bunga. O kung matuod nga iya sa Ginoo. Subot siya makita sa iya binuhatan, makita sa iya yang ginahimo, kung inatuod bala nga iya sa Ginoo. Kung kaya sa abalay makutura, no, balantayan, gidgali, mga kaabinan. Now, amo ni natabo, no, sakay, Hunas, naaking siya mga kaabinan. Now, siling diri, no, verse 3, gani ang Ginoo, no, siling na ni Hunas, gani Ginoo, kuhaan na lang ako, no, ang akon kabuhi kay mas maayo pa nga mapatay na lang ako sang mabuhi. Hamakon mo ng kaimunan, mga kaabyanan. No, sa akon na sarili, instead nga malipay ang tao, nga ang tao nag-alagad na sa Ginoo, pero siya gusto pagali siya mangin matay, suguon niya pang Ginoo. Mga kauturan, amuni kalaw ay sa batasan ni Hunas, mga kaabyanan. Gabay nga hindi ta magsunod sini, especially sa mga munog pangabudlay. Verse 5, nagwa si Hunas sa syudad, kag nagpungko sa sidlangan, dampi sini. Naghimo siya dito sing payag kag nagpalandong, samtang nagahulat siya kon ano ang matabo sa syudad. So nag-speak target siya mga katuran, nga laglagon ang Ninibe, mga kaabenan. Okay? Pero ano natabo? Pero nainitan gihapon si Hunas, gani din patubo sa Ginoo, Dios ang isa katanom, kag gin palapawan ini kay Hunas, agod nga mahandungan siya, nalipay gid si Hunas tungod sa tanom. So way sa kabalo makauturan nga ang Ginoo grabe ka powerful. Nainitan siya, pero anong kana, anong gihimo sa Ginoo? Minsan ra bala nagtubo ang tanom, insigida magtaas, kibot ka na eh. Pero tungod kay ang Ginoo, wala imposible. Tungod ang kaayo sa Ginoo, ginapabatya gyapon niya kay Hunas, makauturan. Gipahandungan siya kay nainitan siya. No, nalipay lang tuod si Hunas sa amo tong tanom, pero waay siya malipay sa nagpatubo sa tanom. Amo nang lain makauturan kung kaisa sa aton amo mana. No? Malipay lang ta sa blessing ng abot, pero wala kita nakadumdum kung sino naghatag sina nga blessing. Di ba mga kabiyanan? Kung kaisa malipat na ta. No? Dayon ta pamakal sang aton nga luyag na baklon, pero wala galit ta nakaluhod. Kag nagapasalamat sa Ginoo, Lord, thank you sa blessing nga imo ginhatag sa amon. Oo, mga kaabyanan. So, amo na, no, balantayan sa aton kabuhi. Sige dire, sang nagbuktag lagid ang adlaw, nagpadala ang Dios sang mainit nga hangin halin sa sidlangan daw sa malipong si Jonas sang kainiton sa nainitan ang iya ulo sang adlaw. Gusto na lang niya nga mapatay, gani nagsiling siya, mas maayo pa nga mapatay na lang ako sang mabuhi. Ha? Nagsiling ang Dios sa iya, pwerte gid bala ang imo kaakig tungod sa natabo sa tanom. No, kay gin patay to sa Ginoo ang tanom, kay tiwala yun yung maapresar. Kag naglain gyapon sa Ginoo, nagsabat siya, oo, pwerte gid, gani gusto ko na lang nga mapatay. Ti amo na mga kaibyanan si Jonas, di niya ma-accept ang kaayos sa Ginoo makauturan. Gusto na lang daw ni siya nga mapatay, mga kaibyanan. Sili nga diri, naluoy kagani sa sinang tanom nga nagtubo sa isa lang kagabi, kag napatay man dayon sa isa lang kagabi. Bisan pa nga hindi ikaw ang nagtanom o kung nagpatubo sina. Amo na mga kaibyanan, kung kita nga tao, dili ka balo mag-apresar sang kaayos sa Ginoo makuturan, mahimo ta nga mangin selfish mga kaibyanan. So dili maayo na ang batasan, iya na ni Satan ang selfish. Iya na batasan ang ginatawag nga pagkaimunan mga katuran, iya na ni Satan. Amo na mga katuran sa aton kadlawan karon, dapat hindi kita, no? Dapat magsunod sa batasan ni Jonas. Now, sige dire. Verse 11. Chapter 4 verse 11. Ako pa ayhan ang hindi maluoy sa Ninibe, sa sinang dako nga siyudad nga may sobra 120 ka mga tao nga wala 120,000, no? Nga wala makaibalo parte sa akon mga kasuguan kag may madamo pa nga mga kasapatan. Mga kauturan, kung kaisa ang atong kagulingon atong ginatanaw, wala na itong ginatanaw ang iban. Pero ang Ginoo makaming gusto niya nga tanan kita makaagom sang kaluwasan. Gusto niya nga wala sing malaglag sa aton mga kauturan. Ang Ninibe nagarepresentar subong sa kalibutan mga kaabyanan. So sa aton kadlawan mga kauturan, sa sininga gabi, I hope may mga leksyon kita nakuha. Gusto sa Ginoo nga ikaw kag ako, wala sang isa nga mabilin diri mga kaabyanan. Lamang kung kita mag-respond sa panawagan sa Ginoo. Abi nyo makuturan amo na siyang last warning, last mercy nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kaya nga aman, ari na ta sa katapusan nga mga inadlaw. Dugay-dugay ang tanan gid nga mga terrible nga paghukom, igahulog na sining kalibutan. Kung basahon nyo ang Revelation 7 verse 1 up to 3, ginapapunggan lang ni sa Ginoo ang kagamos kalibutan. Nga aman, wala pa niya matapos pagpaniliyo ang iya makatawan. Gani makuturan sini nga kagabion. Aton pamalandungan ang panawagan sa Ginoo. Aton pamalandungan ang kalatabo subong. No? Dapat kita alagad na sa Ginoo. Pangitaon ta ang mga tao nga nakasunod sa iya mga kasuguan. Kag dito kita makigtingog mga kabinan. Agod ang protection aton maangkon makuton. Gani sini gabi, way na ta oras. Dalayawon ang Dios nga nanging kaopon naton. Aton tamyawon ang agaw si Sister Kim kag Sister Leah Villanueva, Elsa Suliano nga nag-join subong sa aton nga live. Gani, no, aton pasalamatan na lang ang Ginoo subong man ang aton yang na CEO Dr. Remilito Oy, subong man ang aton nga station manager si Josel Banyes, kag aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy dinay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yarakas kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Nga sa diin ini may dako nga leksyon nga amo nakuha. Buligi kami na sa amon kagalingon dili kami mangin maiyaiyahon kag indi kami mahisa sa mga butang nga makapahalipay dira sa imo, kundi amon ini ikalipay kun sino nga mga tao ang magpalapit sa imo kag magalagad sa imo. Dako ini nga kalipay dira sa imo gingharian sa mga langit. Kani sini nga gabi amay kami nagapangayo sa imo sing bulig sa balaan nga espiritu nga among magahikot sa among tagipuso nga labi na gid sa imo makakaanakan nga nagapamati sa sini nga tinion. Ikaw gid magapa liso sa ila, nga maga tawag kag maga tudlo sa tanan nga mga bulhaton nga uyon sa imo kabubuton. Agud kami mangin isa sa pagsugata sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan pagi sa imo bugtong anak nga mo si Jesu Kristo. Kag sining gabi ikaw magaproteksyon sa amon samtang kami magapalulay sa mga katulogon. Ikaw man magabless sa mga katawhan nga nagabalatian kag subong man kulangan pinansyal, ikaw man magaprovide sa ila. Kag ikaw man magaproteksyon sa amon nga CEO Dr. Milotoyo Ponchef Nilanggang Apanimalay ang mayong panglawas, blessing siya po ni imo'y gahatag sa ila para mapadayon ang imo bulaton sa pagwaragwag sa kahinginan. Subong man sa amon station manager Sir Josel Banyes upod siya panimalay. Ikaw magahatag mayong palawas, protection, subong man sa tanan ng mga staff sa XFM, ikaw man magahatag protection sa ila kagkaalam ng langit nun sa ila mga bulaton. Buligi Ginoo ang tagstagsa sa amon sa sinigin ng gabi, labi ng gid sa mga naggalatabo karon. Gabay ang imo kaayo, kagangugma sa gyapon among maangkon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Redon Suliano, katrupa niyo, XFM. Good night. See you on Friday. Bye-bye.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagtilawan ko, tumara ang Southon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Southon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southon Plus Gold.
4: Southon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
4: Southon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nalakas.
3: At gaganda ka pa.
4: Pagbilis ang labot ka.
6: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Southon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Southon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-sin zone dahil

0: ilang sa malabong vision.
1: I repeat, deserve the deserve.
0: Ang good vision
1: for the person.
0: All together,
1: let's say
0: yes to health.
1: Put that plus for good eyesight.
0: Take Vision X Plus.
2: Premium D3,
3: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
2: Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag system pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag system pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: System pain.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
14: Exciting, bro!
13: Branded nga second-hand motorcycle balang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process. Release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy,
5: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Bangus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, pag sister pain, kangkarang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance,

0: Magsanto Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM. XFM. Southern Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
1: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Southern Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southern Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Southern Plus Coffee Mix.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Mga katropa! Exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sa sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
1: Per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026.
2: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM, kid?
5: Inami ang music, ah.
3: XFM kid.
5: Ay,
6: wala ka lang yung music magkatapos mag-talk up lamayara ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit yung mga DJs na lalakad.
7: Wala isang konkretong asapan.
8: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-ex ka-ex ka-ex ka. Simply,
3: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
9: Di mo!
10: XFM 87.5 sa Guy City.
11: XFM time. It is now 9:01.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga kapudlay sa pagpinto. Sobra git ki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelyn Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Woo!

0: you are tuning into our favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Hindi ba lang magka-distract bala? Nga aga ka-distract ka subungaw, daw ka tahom sa ngayon mga jacket, daw puro-puro, gid nga panit ka, Cornero.
2: Cornero! Sino nga, Cornero?

0: Cornero, ganyan, di ba?
1: Hilda Cornero.
2: Ano gali? Ang tupa bala?
0: Cornero. Cornero. Cornero. Anaga.
1: Si ano?
0: Ha?
1: Si Arnel Cornero.
0: It's Sunday, right?
1: Right.
0: Matulutog na nga Domingo. Hulyo?
1: Hulyo 12.
0: 20?
1: 2026.
0: Oy, tatlo na lang kadlaw si Ildona.
1: Yes.
0: Tatlo na lang kadlaw, tama? Be, anong kadlaw?
1: Tatlong tulog na lang, Wednesday.
0: Pero aton niya, sweldo, tani sa Lunes, ari na ni.
1: Kabay pa, tomorrow.
0: Ay, ambot na lang. Sige, bisyan matulutog na ang panahon, painiton, tani. Ilabi na gid kung namit ang aton color.
1: Yes.
0: Manginit, gid ka mo, biskan na... nagapamati lang, manamitan yung gamuya.
1: Gani man.
0: Kaya gadepende man lang kami sa amo na color kung manamit siya, kung hindi. Kung laway, ginano gani?
1: Ginapatay. Madamo, ano pa lang lahi nila nga?
0: The feeling is mutual. Welcome to Antanan ng XFM Radio Station sa Bugos ng NIR Kagpanay Island. Mabatian kita sa Bacolod. XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Chris
0: Junery. Ay, hindi gali. Si Chief Junel.
1: Oh!
0: Yeah, si Chief Junel Apslay. Siya subong ang on duty sa technical side.
1: Ay, kapitbahay. Wala agad din ang sinya.
0: Mabatihan magkita sa Kabankalan, 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang...
1: Shorty Boy.
0: Ha?
1: Shorty Boy.
0: Tuod na na?
1: Yes.
0: Baby Ron.
1: Babatsyag-batsyag man bala.
0: Siyempre wala siya nagwa ay naglupok ang bulkan.
1: Sa bagay.
0: Basi matuluan sa sang ash.
1: Ah... Kalipaya eh. Puti.
0: Ha?
1: Puti.
0: Ano namin mo sang ash how?
1: Ha?
0: Ash?
1: Ash.
0: Hole? Ash. Sa Kanlaon, mabatihan kita. Ah, Kanlaon, sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9. Wed katropang...
1: Ang apo ni Andres Bonifacio, Supremo!
0: Alamat! Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa Analog Channel 13 sa telebisyon, kag IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay sa EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, kag Escalante. Si Sir Noli, nga taga Silay, nga naglagaw, yes, di kayo na sa Naga, makitanta dito sa iya nga telebisyon.
1: Correct.
0: Diba? Basi soon, maka-program di si Sir Noli.
1: Kabay
0: sa
1: ito, pa.
0: No? Para may ara ka man, no?
1: Yes,
0: Nara ka, asisan bala kung mag-program siya.
1: Yes.
0: Anong muna si Sir Noli, gani?
1: Ha?
0: Si Sir Noli, anong muna siya?
1: Chief ko, ah.
0: Ha? si Sir Noli manual?
1: Yes.
0: Wala si Sir, actually, wala si Sir Noli automatic?
1: Nga?
0: Si Sir Noli manual, right?
1: Yes.
0: Wala Noling automatic.
1: Gani man. Ginamanual na gina iya.
0: Ha, manual ka.
1: Mas namit kun manual.
0: Ha? Oo, oh, arag yung sa manual. Bisa na ako, agree man ko si Imo.
1: Laing dyan kung ginakinamot mo.
0: Oo, ha? Nung namit yung manyang kinamot yan.
1: Oo, eh, saan ka kimpit-kimpit?
0: Kisa magkutsara, tinidor. Correct! Pwede mo feel ang foods.
1: Oh, correct. Labi na kid ko, sinugba?
0: Sinugba o kung hotdog?
1: Sinugba lang
0: ko. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Alex.
0: Hindi yagid malipatan si katropang Alex.
1: Of course.
0: Mabatihan magkita sa XFM Rojas 106.5 with katropang...
1: Neil?
0: Correct! Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang...
1: Noel?
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Shamin.
1: Uy, nabalik siya!
0: Yes! Mapulaw naman sa kuno!
1: Wow! Welcome back, Shamin!
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang...
1: Kuya Jay?
0: Are you sure?
1: Kuya J.
0: Correct. Kompleto na ang mga waragwagan ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy sa Bugos nga NIR kag Panay Island. Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy lang ka.
0: Buha po na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh.

0: nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal So, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC.

0: for men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.

0: Ay, too.
1: Sa dimig ay istar ang agta, be.
2: Siyempre, sa mga lukos.
1: Ata na yan, hindi na yung agta. Lain mo na yung agta.
2: Sorry.
1: Ya. Lain mo na yung agta, mga taglugar na iya nga nagapalipod sa bato.
2: Aw, oh, tiyo, eh. Nagyan ko na na.
1: Di ba, gindala ka gani sa bato.
2: Gani?
1: Oo, na pulverize na ka bato, ha?
0: Pulverize?
1: Pulveron?
2: Pulveron.
1: Mayang gabi kay Mary Joy, kay Charles, mayang gabi, kagamba ni Chanda Tunnel, bago naman ni Paruhinog ang apelido. Mayang gabi, naglantaw, maghalin sa Kalibo Aklan, ang ayan pa si Dolphy magwig, pero sa mga takurong, daw madri siya.
2: Tali mong hanan lang.
1: Hoy, sobra ka mo, ha? Sweet Dalin. Si Sweet Dalin naman, amo ninga panghagad for me nga ma-video call kami ko, no?
2: Wow! Too
1: hindi ko ya, ah.
2: Sige na, ah.
1: Hindi ko.
2: Para ma-viral, maka.
1: Si Vincent Hipilano sang Kabankalan, mayong gabi. Si Momigo Vincent, gapamatis la subong sa aton, dol. Si Vincent, kung makita mo pag ini siya, daw maanggit mo siya kay ano, kay Rudel.
2: Wow, too.
1: So, basi maluya ka pa ni kay Vincent.
2: Malisin siya ko na kay Rudel.
1: Pero nagapang-balsamar ni siya. Gusto mo man ayan may injection ng formalin. May caller kita sa line number one. Good evening!
3: Good evening!
1: Hi! Welcome sa phone, pal. Pangalan?
3: Rudel.
2: Oh, si Rudel.
1: Taga diin.
3: From Antique.
1: Antique. Si Rudel naman ngalan mo? Nga ginalain-lain mo pangalan mo, how? Rudel? Ah, hindi ah. Eh, kapila mo na niya ka intra ah. Di ba ikaw tong gaubra sa ano, sa resort?
3: Hindi, sir. So, hindi.
1: Ah, nagaubra sa government office.
3: Hindi, Sir Troy.
1: Sa din ka man gaubra?
3: Sa ano, sa 7-Eleven.
1: Anate, ambal ko gidaw. Taga si Balom ka, no?
3: Yes, sir.
1: Oh, correct, di ba? Taga si Balom?
3: Yes, sir.
1: Kapila mo na ni ka-intra gani?
3: Hindi na maisip.
1: Tikita mo?
2: Nakapad niya ako. Oo. Taga-anta naman siya ang iban.
1: Pa-intra hon ta sa ah.
2: O sige ah.
1: Intra on sa. Pero una-una daw hindi pa sa magambal nga naka-intra
2: gani,
1: na siya.
2: Gani, tapos mambal pa siya ka first time.
1: Oh, wow. Rodel, pilan to gani edad mo liwat?
3: 25.
1: Wala duty sa bong?
3: Why, sir? Why? Why? You are day off?
1: Day off? Grabe, mandang ulan sa inyong area sa Antique.
3: Dami naman, sir, tuloy ang ulan. Bubo, tapos pag-unta, tapos bubo, nag-aangin.
1: Sa subong, ginulan Japon?
3: Why na, sir? Ito nag-untat na.
1: Oo. Okay, nag-intra ka na din mo, ari. Na di ang tigpundo sa ulan nga daan. Paano galisong paon ng ulan, Dol? Paano galisong paon ng ulan?
2: Eh, kami malagang hinabasol ng mga
1: agi. Ang mugan eh. Paano sumpaon ng hindi mag-ulan?
2: Patubangon mo ko ng duwa ka itlog dito sa may ano.
1: Hello, tama na. Kapati ko na. Oo. Patubangon ng duwa ka itlog sa diin.
2: Ha?
1: Yung baba.
2: Depende kung may chorizo.
1: Migo, te, kamusta? Maturutog na man dyan sa Antique?
3: Yes, sir, try. Medyo ramig-ramig.
1: At kami gani, diri sa Negros, naga-jacket kami gani, kaya ang amon aircon, GC6. Dyan sa inyo, biskan electric fan, kapandar ka pa o kung waron?
3: Nagapandal pa ako, sir, kaya electric fan, sir, Troy.
1: Ah. Tapos, naka-jacket.
3: Naka-jacket, tapos pajama pa, sir, Troy.
1: Kita mo, buki ron kao.
2: Kanikwan ka.
1: Boxer.
2: Boxer.
1: O kon bolser. Bolser.
2: Ang gabukel.
1: Galing kayo, wala sa nubya. Wala sa i-chat-chat. Subong nga, gel. May araman niban, Angel, tugnaw, matugnaw, brahman. Di po di ta ka chat chat. Ah, ganon, di ba? Wala ka na ka try mi guro del.
3: Why sir Troy?
1: Ay na no man. No pa ang ita na bala miga kadugay man sa imong ita miga man. Ano, abi kay ginapagita mo nga miga, mga mabuot, mga masaligan, mga pisan, mga munaran ang napangita mo.
3: Alay sir Troy, right?
1: Ano, ano?
3: Mga ano na mga maldita.
1: Nan.
3: Ano ba?
1: Maldita tapos
2: mga tamaran.
3: Mga tamaran mga bigaan.
1: Nan.
2: Amugid na.
3: Mga ano pa mga bigala na mura?
1: Oh.
2: Ah, he has learned.
1: Oh, kamaan na siya no?
2: No.
1: Oh, may ma-text na ni sa imo subong mga lima kabilog. Ready ka na, Ayhan, nga entertain ang mga matext ka ni mo?
3: Yes, sir. Ready na, ready.
1: No,
3: 09?
1: 0927. 09? Dahilan, inayon ta. 0927?
3: 0927. 087.
1: 087?
3: 087. 0154
1: lewat 0927 087 0154. Basi mapili ron ikaw ha.
2: Oo man.
1: Diskartihin na lang. Matext ka nimo.
3: Yes sir Troy.
1: Ngayon maugot-ugot ko ka nimo. Kung matawag naman ikaw lewat. Okay.
3: Thank you sir Troy.
1: Salamat. Nahalong ikaw dyan.
3: Salamat sir Troy. Salamat.
1: Hindi ka na mag-kiss.
3: Ano, Sir Troy?
1: Hindi ka na mag-kiss kay Dolphy.
3: Hindi ka, Sir Troy. Kaya layo ka, Sir Troy.
1: Ayun.
2: Ate, sige. Ako na lang mag-kissin mo. Mwa-mwa. Ay, salamat. Hindi ka na virgin.
1: Bye. Wasak ka na. Globe na mo 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kaamon nga Smart NTNT 0912-0076-793.
1: Na. Good evening sa inyo duwa. Hidlaw man ko sa ngarakak. Kag ano to? Kag golden voice nyo nga duwa, Sir Troy kag Dolphy.
2: Wow, golden voice gid siya.
1: Anong golden voice di nga puros na ni tanan bronze ang nabili.
2: wala pa kami gani ka silver.
1: Dugay silver na ni gani dugay dugay.
2: Silver duster guro.
1: Kay puros na lang tanan plemas ang nabili.
2: Amo.
1: Caller line number 2, good evening.
0: Sir Troy, gabi.
1: Ay, may gabi pangalan. Kaya ano naman karon ang bago, Jesse? Pagkatapos niya natilawan mo kaginbiyaan, kao ginbaylo, kagalisan taga Iloilo man. Ano naman ang bago sa bong Jesse?
0: May utang yung advice ko.
2: Mga yung advice, party sa...
1: Babae naman ha?
0: About sa kay ano sa akong partner kay ano dati kay Rehilib
1: na. Ah, hindi na to pag ano ah, hindi na to pag dumduma ah.
2: Ato ah, nangagad kasal.
1: Ano man to, ano, ng syuta ng bayan.
2: Oo,
1: man na
2: man to.
0: Ang kung sa nga lahi, marami nang ano to, nagsakay na lang.
1: Oo.
0: Oh. Marami nang sakay nga ano sa ano, kung tayo advice ba, pero kasi ako nga dito ko lang ni Charity.
1: Hindi na gani. Amo na lang niyo. Sa malipot nga pamulong-pulong, hindi na lang napagpadayon. Nangita ka na lang sing iban nga para git sa imo. Kay lipay naman to siya sang ginbayloya sa imo. Ginulian na to sa lalaki sa kalibo. Sige-sigihon mo pa.
2: Ginainto ka na gani.
1: Good.
2: Sigihon pa, Ged.
1: Ngita ka na lang iban.
2: Oo.
1: Gusto mo pati gayunan ta ka sang ano, sang nagabantay da sa Unisilver sa Gaysano?
0: Mayroon,
1: Royal. Ara ka bantay sa Unisilver, gano'y susunod.
0: Ara ka rin sa likod.
1: Ara gani, sa sulod kay Yayai. Ara ka sa likod, sulod kay Yayai.
2: Isulod na bala.
1: Amo na kung kaysa mabudlay sa lalaki, bala, Dol.
2: Oo.
1: Kaya basta makatilaw gani, daw hindi na dahil malipat.
2: Correct. Kung sa bagay...
1: Ang mga babae man bala, hindi makamuan eh, magpatilaw bala. Kaya ginapangita man namon kung makatilaw na kami. Hindi man na ma-feel ni Dolphy kaya wala man siya katilaw sang babae.
2: Kung sa bagay, pero siling ko nila makahididlaw na mo.
1: Mm, siling nila, pero wala mo matilawan.
2: Wala.
1: Oo, pamangkuton ta si, ano, si Jesse. Jesse, makahilidlaw gidman ko no ang uyab.
0: But ang trick ako siguro first time nga nabalo ko siyang una.

0: imo lang ginapakabudlayan, imo kaugalingon sa wala sing
1: katumanan,
0: katumanan kag wala sing buwas damlag ang imo ginahandom.
1: Napariro na ba lang ang naglambot ka sa bituon nga hindi mo man malambot?
0: Nalambot niya na ang diamond sa bituon.
1: Sa bagay, pero ginbuyaan niya pa.
0: Ginbuyaan siya.
1: Na siya gali ang nagbuya.
0: Ginbaylo man sa lalaki nga taga Iloilo man gali. Pero nakatilaw kay Jesse, no?
2: Ang protection lang eh. Ano lang, ano? Iban nga nanganom na. Ilagaluan man nga nanganom na.
0: Oh, okay ah. Daw kalayo mo sa sabat mo ah. Ano tuyo mo? Ma-plug ang number mo?
2: Mangyara nga bago tuloy ang WDD.
0: O, dasiga na da. Para dasiga na da. Para matulog ka na da yun.
2: Daw hangag. Daw ano daw ang bagay. Daw hangag. Daw ano number.
0: Oo, oo. Ano number mo? 09?
2: 09-4-78-78. Oh. 150.
0: Dewa tabe? 9?
2: 0964. 7878150.
0: Oh, tulog ka na ha. Kaya daw kulang ka sa tulog pero bastante sa uyog. Bye, Jesse. Good night. 3 minutes before 10. Sa mga gusto pa mag-intra, dial nyo lang na ang numero nga 0915-8311-431.
1: Gag 0912-0076-793.
0: Gag, ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Gag, araman ang premium D3 soft gel capsule for your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay JJ Yan-Yan, kay Binayaan, mayong gabi man kay Manananggal, The Amor.
1: Wara na siya!
0: Muna sa naidlaw sa aton nga Golden Voices.
1: Gani man. Mayong gabi man sa kay Man Mandra sa Maysilay City, kay Carlin Apuhin sang Villamonte.
0: Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God,
0: thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25
2: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: Troy Tisoy, kaupod nyo! Gagod silang ka!
1: Nagapaday ng phone pal, kagiradulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
0: Kagara man ang Santon Plus Herbal Soap, gusto mo bala makakasang inyong punggod, ang imo alap up and your body odor, mag-Santon Plus Herbal Soap ka na.
1: Bakal na ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
0: Hello?
1: Ay? Number 2, good man. Number 1. Number 2, no? Hello, good evening! Yan lang. Check tadi, oh. Hello, may gabi!
2: Mayng gabi, Troy.
1: Mayng gabi. Napako nag-hello. No. Sa suko mo nang sabatyaw. Ari, be, mabatian mo
2: eh,
1: kami.
2: Nag-ilun ako.
1: Ari, batian mo kami.
2: Oo, oh, Troy, bati ko.
1: Pangalan?
2: Romel Troy Sarwat.
1: Si?

0: Sila?
1: Wala, wala mo pa nabalaan kung pila kabilog ang bata mong wala mo pa malista?
0: Ay, may patrol, may balaan.
1: Ang na-acknowledge mo pa lang ng isa?
0: Oo.
1: Bangis-bangis ka ba?
2: Ano guro kay Pagimo? Yung nagrawit mo.
1: Naglapta.
2: Nante.
1: Sadiin ka sa Rojas, Romel?
0: Brisa, si Bagwan, Troya.
1: Oo. Nang tawag ni Gani, nag-aubra ikaw?
0: Ano, Troy? Binder, binder lang, Troy.
1: Ano nga mga baligya ang imo ginapamaligya?
0: Ang ice cream, Troy.
1: Ha?
0: Ang ice cream mula, Troy.
1: Ay, ang dirty ice cream! Nadumduman na namon. Tama, tama. Tiga, musta ang kita? Subong matulutog na. Why, get back? Kala ice cream, ay.
0: Pag-away-away ko, Troy. Nagbagyo.
1: Nagbagyo. Pero may naga order man na Japon sing ice cream para sa mga birthday no?
0: Ni ara Troy, hindi na makan.
1: Ti subong may booking ka, may mga orders ka subong.
0: Aka Japon ka yo ligid ni adlaw, pero sa so ginawala.
1: Ti way kita da. Uyab na lang gid ya kulang no kay pangabuhi kabalo naman siya.
2: Gani.
1: Oo, no? Uyab na lang git, single mom naman yung matuon sa imo, ti okay lang?
0: Oo, oh, bisa na lang da, Troy. Basta may mapinalanggaon.
1: Ah, wala na na, di gani.
2: Ah, wala na na. Yeah, dugay na to na para na kalamatay.
1: Oo, oh, wala na na, di. Ang mga mamamo na.
0: Ah,
1: oo. Wala na, cancel na to tanan ang mga mapinalanggaon.
0: Ano lang ba eh?
1: Ano?
0: Kung anong arada?
1: Ang available lang, ang ma-text lang muna.
0: Oo, ang available. Kag ma-taypan muna eh, okay na nga.
1: I-describe, ano yung mukhang galingon para may idea man ang mga girls.
2: Ma-taypan kita.
1: Okay, gusto mo man bala ma-taypan? Describe yourself, be?
0: One, Troy, ng ano lang, 5'3 lang akong height. Tapos, medyo ano man. Medyo singkit mata, kag ano. Mahala, Gardo Versosa, mga lawas, Troy.
2: Wow! Machete!
1: Gardo Versosa, gimana kon Gardo Pandisosa? Pero 5'3 height, Dol?
2: Ha?
1: 5'3 height?
2: Oh, sige lang.
1: Taas pang ice cream man sa iya?
2: Okay lang nga ba? Total, gabukol pa man bala?
1: Gabukol pa ko, no, Romel?
0: Gagawa pa na, Troy, gagawa pa.
1: Ba? Mga pilaihan kalupok na akong nagribenta pa naman.
0: Sa tatlo lang, okay na.
2: Ba? Grabe nga lupok no, tatlo, git.
1: Tatlo, git. Ti daw ang sunod, ang sulod sa magasin daw, 12 rounds man na, nga 3 na lang ako.
0: Ay, siyempre, may bana na.
1: May bana ka na, agi ka man gali.
0: Yeah. Naibana na.
1: Sabi ko, may bana ka na, nani man. Pero, haman bala, Romel? Kaya kung kaisa bala, ang amon pala matinaan, kung hindi mo gid ma-meet lang sing tarong, mamalisyahan ka.
2: Correct.
0: Klaro man.
1: Ano ay hanang imo nga ma-ano, ma-hatag sa isa ka babayi kung may makilala ka sa amon na programa?
2: Oo.
0: Hatag nga.
1: Ambot sa imo niya ay kung anong ihatag mo kay kami, kabalo kami kung anong amon ihatag sa mga babae.
0: Kung ano yung ano yung pangayon, kag kaya ko malam, hindi pwede ihatag eh.
1: Ay, doka common man sina sa mga sabat. Amo
2: man, man.
1: Sa mga chimpo, kupong-kupong pa, muna man ang adaan ng adlib sa mga lalaki, ibahaman abi sa imo, Romel.
0: Yata. Ay, atagan ko sa sang, ano, kung gusto niya, atagan ko sa bata, kung gusto niya.
1: Amo man na gani, wow. Japo, nahambal ko man na sa una.
2: Hindi mo pag-iatag ang imo nga palupok nga laba ang pabilo?
0: Atag eh.
1: Hatag mo ang tanan, wala agad may ibilin.
0: Eh, kung gusto niya ubusan, eh, atag ko man siya tanan.
1: Pati ice creaman? Pati, pati ang ice cream man, hatag mo man.

0: Huwi, isang kung ano, isang magawin mo sa ice cream.
1: Has na ang ginalugay sa ice cream, ihatag mo man?
0: Oo.
1: Ay?
0: Batidor.
2: Ah, grabe ba?
1: Ano tawag siya? Batidor? Biskan mapusa itlog mo sa binatihana, ihatag mo man?
2: Ramel. Tigabate ka man.
0: Siyempre, Troy, ano ka? Kuhan niya, hindi ka magbate.
2: Amugid siya.
1: Ano ka, kanggaro? Wala ka gabate.
2: Te, pwede, isulod mo lang sa agugo rapper kay baklon ko. Nag-ipos ka?
1: Nakapoy na ni si Romel, guro.
2: Nagugani man.
1: Nagliga to pag-plug mo sa number. Wala ito may nag-text si mo, aw.
0: Yeah, Ramon Troy, klaro.
1: Nga, wala klaro, aw.
0: Una lang na ako, sa umpisa lang, wala na dayon.
1: Kay wala mo man, guro, gina, wala ano?
2: Mo, oo, ginasigi-sigi.
1: Oo, wala mo ginasigi-sigi, update.
0: Eh, gina-update man, why nag-ano? Why nag-respond? Why nag-ano?
1: Basi ka pamilit ka guro nga matawagan nai ka mo dahil sa messenger para kikit anay ka mo muna guro mo style.
0: Wala man. Why ba? Kaya layo beto layo nawala nung nawala dress sa kon was dahil dress layo siya.
1: Diin man sa negros siya?
0: Negros ka dress sa antiki.
1: Oh, kalapit siya sa antiki.
2: Oo man.
1: Labot na gani kami ni Dolphy da sa Ruhas nagligad.
0: Ay, kamo man niya, wala mga budlay, mga mag-drapel, ano?
1: Gin, sop-sop niya lang to ang pasayan nga lalaki, wala na dayon.
2: Ang pitik-pitik.
1: Pilang edad sa babae na pangita mo, Romel?
0: Mga bisan 42 po, 38, 39
1: na. Klarohon ta ha, single man pwede.
0: Pwede
1: man. Ara, mabukan na yun sila, ara. Number mo, 0991? Ano number mo, 0991? Hindi ka sa ulo.
0: 9643?
1: 725. Liwat? 0?
0: 0991-964 3725.
1: Totoo, na balama text sa imo.
2: Uman.
1: Para may lingawan ka na, ay, hindi ka na maburingan.
0: Nakuod man, galing kay Basisiyaman, ganyan ka seryoso.
1: Para may ilagaw-lagaw ka na to dapit sa may boulevard na dan tawag sa Ruhas.
0: Oh, sa boulevard. So bye-bye, people's park.
1: Na. Nakasulod na ka mo sa pink house. La pa?
0: Okay.
1: Nakasulod na ka mo?
0: Ang dati.
1: Na dati?
0: Tagpo, Troy.
1: Nakatulog man ko da gani.
0: Pero bugay na?
1: Nakatulog ko da. Natulog lang kuya.
0: Ay, tulog mo, Troy.
2: Ulam ako man namang.
1: Si Romel lang yung yamalan kuya. Natulog. Gani. Natulog lang ko, Romel. Hindi mo pagmalisyaan, Romel, ha?
0: Oo. Kasi, magalan ka.
1: Ati, saan o ka tumabalik liwat?
0: Lindroy.
1: Saan ang kisuryahan ta eh? Nadiin pa yung aliyaw?
0: Ay, kung may magsugot eh.
1: Kung si Dolpo, abi maupod sa imo sa pink house.
2: Ati, makabulibard yun siya sa
1: akon. Bulibard.
0: Maupod siya sa bulibard?
1: Bulibard of broken dreams. Salamat, Miguro Mel. Mayroon gabi. Regards sa mga taga-Ruhas Capiz.
0: Thank you, Troy.
1: Salamat, man. Thank
0: you, mobile. Thank you, Troy.
1: Mayroon gabi. Oh, good night. Thank you. 28 minutes after 10. Nagkapanin ng phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
1: Ginadulong na sa inyo sa Vision X Plus. Para sa masanag ang healthy ka pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
2: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay sa American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, katropa mo.
2: Exciting! Woo!

0: the pain.
1: Dari sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Ba't jago dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Sample Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Sample Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
0: Woo!

0: We've got 14 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa Gihapon sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Troy Tisoy at your service.
1: Kap, si Don Silangka.
0: Phone pal, ginadulong sa inyo. Sang Santon Vitamin C. Pabaskoga imo immune system pinagi sa pagtumar. Sang Santon Vitamin C.
1: Kaps ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi gali kay, ano, kay Benjamin, guwapo, kay Jap-Jap, kay Junri, nga, laway-laway, gidya. Tuod bala, laway-laway, gidya. Junri, kung Janri, kaparok-urok mamati, alin kay Vincent, ang akong friend nga embalmer.
1: Wow!
0: Hindi ka na joke lang. Ay, may caller ta sa line number 2. Good evening!
2: Good evening, Katropang Joy.
0: Hi! Is this Nanay Rose?
2: Yes.
0: Oh, congratulations! You're alive!
1: What can we do for you?
0: Karon lang, masorya, nai ta, nai.
1: Gani.
0: Sa din gani ko, sa antiki, gani na nai Rose.
2: Sige, samtik.
0: Ah, samtik. Gainulan man dyan.
2: Oo.
0: Ti, na-try mo gin man nga gingamit ang amon radyo bilang vibrator. Be?
2: Ano?
0: Batian, oh, sige ko no, be. Hello.
2: Matan
0: lang. Ipahinayan mo man, tuduhib la. Hello.
3: Be? Ano? Sige ko no, be. Hello.
0: Kanami, gilis akong tingong sa radyo, no? Hindi, ah. Manami ang signal kang XFM Antique sa lugar ni Nanay Rose. So, Nanay Rose, nalingaw man ikaw mamati kang XFM Antique.
2: Ano?
0: Ha? Malingaw man ikaw mamati sa XFM?
2: Oo, gani. Gabi-gabi na ang pamati ko. Gaya lang ta kamo sa live.
0: Ay, ga-Facebook kapag itgali na Nanay Rose?
2: Oo.
0: Oh, hindi na lang pagyatag sa amon ng account, aha.
1: Di, nakadaog ka na?
0: Ay, wala. Why pagit ka daog?
2: Why pagit?
0: Ay, maan ka dyan. Ay, wala man guro ikaw kapadalas ang imo entry sa aton nga santo ni XFM libu-libong pa-premyo.
2: Why pa? Hindi nasuputsut pa nga magdamo nga mag-50 pa ka.
0: Tagaan ka na lang kung ni Dulpo sang ano, sang Inugbakal mo, sing Santon Gold Coffee. Kay masweldo na sa Lunes.
1: Te,
0: batunan mo man ayan ang yatag ni Dulpe.
2: Oh, yan yun.
0: Siyempre hindi kay nga, ah, si Dulpe na gani ang nagapangayo at taga niya pa ka. Pero ikaw man ang mayara pensyon.
2: Ipagay ka sa katropang Troy.
0: Oo.
2: Ipaamala si katropang Dulpe nga ipagay ka sa lang.
0: Ba?
1: Ba? Pakatusin mo?
0: Na may relasyon na ka mga duwa, ha? Wala, pero wala pa ka mo ni relasyon, ha? Wala pa ka mo ni relasyon?
2: Why pa?
0: Pero gusto mo na mamilasyon.
1: Mamilasyon na gina.
0: Makita kayo malibre pa ito, kape yung tinapay. O sige na, greet na Nanay Rose kay para makapaayaw-ayaw kagit sa imong mga greetings. Go!
2: Okay. Good evening, dahil sa ako na mga amiga si Ayat Yadino. Sa ako na kasi niya sa Ituming. Si Ala Marfil, si Didak Marfil, Lilibit Marfil, Akay Marfil. kag ang akon niya, cousin niya, chief examiner sa DIR. Sinabing doon, never.
0: May request gini sa nga kanta mo?
1: Gani man.
0: Ano ay hani request siya man, be? Matian tabi. Ano request mo kanta, Nanay Rose?
2: Ang request ko, My Pledge of Love.
0: My Pledge of Love cannot be broken. Ay, bago lang gin-erase ang mong library. Gin-erase na siya? Hey, Rose?
2: Yes.
0: Gin-erase na sa amon ng library ang My Pledge of Love cannot be broken.
1: Kung ako hindi ko man napagpata patukaron kay kontrapartido na siya.
0: Kay Bubot Mortis. Team song nila ni Bubot Mortis kay ni Bill Masantos.
1: Makon mo na. Mayo, may kung kwan kay
0: ano?
1: Kung Maria Leonora
0: Teresa. Hindi ko ya. Di na lang ako sa My Pledge of Love.
1: Pariyo, malang ka mga
0: Nanay Rose.
2: Oh,
0: nakaabot. Nakaabot ka pa sa Bilman yan, kag Noran yan nga era.
1: Ma-request na sa Bilman sa My Pledge of Love.
0: So, sa diin ka na bilong sa Bilman yan o kung Noran yan?
2: Duwagin sila.
0: Hindi, isa, ala, isa lang pili, ah. Sa diin ka lang. Na bilong. Isa lang.
2: Sino si Nora?
0: Ha? Si Vilma o si Vilma o kung si Nora?
2: Si Nora.
0: Ay, ambot ah.
1: Si Nora, ang imo nga, ano ba? Tapos, ang imo request, may pledge of love.
0: Pero ang gusto-gusto mo, duwagin sila si Vilma o si Nora.
2: Oo.
0: Pero ang paborito mo, sino gani? Ang bala, Vilma. Bilma.
2: Si Bilma.
0: Yes.
1: Na patya. No, wala kang dito tawag-tawag.
0: Bilma niyan sa gali. Todo di man na Rosa Bilma niyan ka o?
1: No, kung napilitan ka lang.
0: Bilma niyan ta?
2: Oo.
0: Mobil man yan ta. Huwag na na si Nora yan.
1: Akala, iba ko yung sapak.
0: Abalo kabala na Nanay Rose nga si Dolphy, isa ini sa mga presidente sang Noranyan Fans Club sa Negros. Oo. Amo na gani, nagbilman yan, tanga duwa bay. Oo, kay makunta partido, tani si Yaya.
1: Ika muna lang nga, duwa dayo na iin.
0: Yak. Upod lang kami ya sa kausaya na bilman niyan kami ya nga makikigidyaw.
1: Ako yung manulan niyan lang kuya Gapo.
0: Ang boto yun ya, bilman niyan kami ya.
1: Tulog ta!
0: Kung sa presidente, bongbong ka man. Sino ganit presidente mo? Sino ganit presidente mo, Nanay Rose? Sino presidente mo gani?
2: Ito na lang.
0: Okay, matulog na ta. Hey Rose, wala ka na may nalipatan? Wala ka na may nalipatan nga, Igret?
2: Aw, ay nga.
0: Ay, salamat. Kaya natapos ka na. Salamat, bye!
2: Hindi na kami tapos
1: yun. Oo, patokaron ta.
0: Ma-i-play ta, may pledge of love. May pledge of love.
1: Maria Leonora Teresa lang bala.
0: Di sunurun na lang eh. May pledge of love kag Maria Leonora Teresa. Salamat na ni Rose. Good evening. Bye-bye.
2: Good evening. Bye-bye.
0: Ang dali lang git. Ang hawak mo, isandig mo git sa ano ha? Sa dingding. Kaya basi pagbalik mo bala matumba, hindi na mauli liwat ang imo half nga body. Nanay Rose, thank you, bye.
2: Yeah. Okay, bye-bye.
0: Hindi kanya malipat si Nanay Rose sa ato niya.
1: Oo, siya
0: ba yan? Palangga na kita yan, Nanay Rose. Correct. No? Tapos
1: part na ta sang iyang kabuhi.
0: Sa iyang centenarian. Centenarian. 100 no ang centenarian. Ano to gani ang balko?
1: Centenarian.
0: Oo, 100 years old dapat,
1: yes.
0: No?
1: Oh.
0: Gusto mo man bala malabot sa 100 ng edad?
1: Nakakapoy na na.
0: 70.
1: Oh, dra lang.
0: Okay ka lang sa 70? Oh. Pila ka nang isubong?
1: 63.
0: Pwes, sa 64 ka lang ah. Retire ka na 64 ha?
1: Oh, ah.
0: Kay ano na nabala ng arang ano kay forced retirement na ng 64.
1: Kung may pension mo lang yan.
0: 4 minutes before 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Obo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kita sa mga the best ng mga sonata. Diri lang sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Cotton Plus Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Cotton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Cotton Plus Herbal Soap.
2: Manami gin!
0: Cotton Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca.
3: Usa ka herbs
2: na gatabang og boost sa pagtaas sa libido
3: sa mga kalalakinan
2: o kababainhan
3: o gahatag o kusog
2: o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
6: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: We've got 16 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Phone pal, nagabalik na. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balan nyo sa may mga panamuhot. Kag palanakit sang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede ka mo katawag XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sino ni ang caller sa piyak na linya?
2: Rene Boy po, sir.
0: Si?
2: Rene Boy.
0: Rene Boy. Taga diin si Rene Boy.
2: Dapit pala, yan ang kaduaan ko pala.
0: Mangkot pa lang kuya sang lugar, bala. Hambalang bala ya, sabat lang ya, bala. Napahay blood mo, kuya, how? Lugar pa lang ginapamangkot ko, Rene Boy. Mula na sabton mo, lugar mo man. Taga din si Rene Boy.
2: Kaduaan niya.
0: Sa din ang kaduaan?
2: Si Kadis.
0: Amo na ya, klaro. Pila na edad?
2: Klaro.
0: Hindi, ano yung magkadlaw? Kaya wala pa kaladlawan. Daabnoy ka karoon na. Wala pa galing kaladlawan. Dali lang bala. Wala pa kaladlawan.
2: Ay, bahala ka na. Makadya ko yan.
0: Taka, din ka sa kaduwaan, dadapit man.
2: Asa, kabal ka pala sa imo, balang?
0: Huwag kuya ka balo.
2: Huwag ka balang?
0: Wala. Hoy, di ang magkadlaw daw. Huwag ka karoon na. Sa dita sa kaduwaan, anong spelling sa kaduwaan, man?
2: Si?

0: Anong gusto mo?
1: Ari, may sadya ako dito.
0: Ano? Tadlo nga pala magambal, hindi kami kaintindi.
1: Ari, may sadya ako dito. Sir, bala na, ano ko na naman ang isyaping?
0: O sige na, ihambal. Ano tong ihambal? Ano na tong gusto mo nga ihambal sa amon kay mamati kami?
1: Ang ihambal ka... Ano naman yung ihambal ko ay... Kung mali pa... Da, ano kasi yung... Kung pagka-vlog, kapamati ako vlog, gusto ko mahapi man mo.
0: Tiara naman gani, ginapalipay ka naman namon. Ano pag nakalipay gusto mo? Ululon ka ni Dolpo?
1: Ah, Dolpo!
2: Ulul na la dilap, gusto mo?
0: Pila na edad mo, Riniboy, pila na edad mo?
1: 40.
0: 40 na edad mo, pero wala ka pa yung Japong buot yan, no?
1: Japo!
0: Huwag kuya nagambal ang guwapo. Huwag kuya nagambal ang guwapo, kuya la, huwag kaya ya!
1: Ay,
0: nakapanga may asawa si Rene Boy.
1: Sino ba kaya?
0: Ah, soltero. Soltero. Giubra mo pa ko ma'am nga hangag ka. Di na nautok mo nga. Puros kami di mga sir, ma'am gid ya.
1: Sorry, ma'am.
0: Sir.
2: ako na ko, kung ano tawag mo nga, ma'am, okay pa.
0: Amo man?
1: No.
0: Sino gin man bala? Sino si ma'am, be? Sino si ma'am, be? Sige, be?
1: Si ma'am Dolpe.
0: Correct.
2: Oh, correct.
1: Yes, guys.
0: Oh, 40.
1: I love you.
0: Pamati, blan, eh. Wala pa sa. Wala ka pa, kaya ka pa nga, luyag, may love you ka na. Pamati, blan, eh, blan.
1: Oh.
0: Ano, bra mo da sa kaduaan?
1: Siyempre, ari na kami sa tabuhan.
0: Ah, kapangguna ka? O kung ikaw ang karabaw oh. Garado? Ikaw ang garado? Ikaw ang bali ang ginahimo ang karabaw, hindi man?
1: Hindi man?
0: Okay. Wala ka pa kaagi? No. Wala ka pa kaagi? Pas mo? Amo gali. Ah, tingala ko man nga daw napas mo ka na ginman. Amo na nang epekto ya, di ba?
2: Basi, kung pati yung tubo mo, napas mo man.
0: Hindi magkadlaw, eh, wala ka kaladlawan. Oh, dali lang. Sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nubya o kung nakapangasawa, anong problema?
1: Sir Troy nga kayo, Sir Troy.
0: Pamati, bala, sa edad mo nga 40, nga wala ka pa nakanubya o nakapangasawa, kay?
1: Nakanubya.
0: Ha?
1: Nakanubya ako, Sir Troy. Sabi lang ang bala ko, bala, Sir Troy, nakapamanila, bala.
0: Ah, nagpamanila, imunubya. Pero, bago sa magpamanila, pila ka mo kabula nagnubyahan, ay?
1: Masubra
0: ba niya, man? Bo, grabe ba? Ah, parehas man guro sa imo, no? Arang ilintuon, man?
2: Masi pareho man si imo kahangag.
1: Sir Troy!
0: Ah!
1: Ano? Sir!
0: Ma'am.
1: Nahin, drama ko.
0: Ma'am!
1: Sir!
0: Ma'am! Sir, bukay karo na. Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ma'am! Ano? Ma'am! Ma'am! Ma'am!
1: Nakain ko ba?
2: Ano?
1: Diba, sir?
2: Ma'am gani, ma'am.
0: Pangalipay na nga daan kay do last night na lang po.
1: Diba, sir?
0: Oo. Oh.
1: Sir, niyo po ito bala. Ako mo lang yung ambagin, sir. Kailangan niyo radyo mula, sir,
0: ah. Ah, ikaw to gali. Pero doon nagligat pag isurya na mo. Dumayo ka pa. Doara ka pa sa mayo nga panimuot. Na ano kaya man, naulugan ka sa ano? Lahing nga lubi?
1: Ma, Sir, sir.
0: Ma-

0: Sa
1: Wala, wala ka man din nagkanto.
2: Gani? Huwag ka man nagkanto.
0: Sa
2: 16 mo ka, sir? Dahil lang. Lantaw ko pizza kung 16, Webes.
0: Oo. Oh, sige.
2: Hindi mo naman nakinanglan sprayhan. Duplaan mo na lang na maggaladula ng sapat.
0: Hindi na yun. Baka niya na. Gano'n nga. Wow, ako tayo radyo kay Sir Troy. Eh, ambalila. Hindi ba ko no?
2: Kwaon mo di ah. Si Troy na ginagambal nga makuha ka di radyo nga. Hindi man kuno man. Sino nagambal nga hindi kuno? Kailan puso siyang radyo?
0: Wow, guwapo. Sir Troy, ito lang ako na yan.
2: Te, makadto ka di sa 16, hindi.
0: Makadto ko na 16 yan.
2: Oh, sige.
0: Makadto ko na yan.
2: I-preparar ko na. I-preparar ko na di mo radyo.
0: Kasi labas na sa ulo ko.
2: Ah, daw laban-laban daw, diragit pa kadto. Wala swerte, tiklod. Wala swerte, tiklod ka pa yung dolpo si Conflor.
0: Sir, gusto na mo nga, sir, kay masiyaw ako na, sir, ka, Romarcher.
2: Oo, ah, kadto ka di kay yatag ni namon. Oh. Basta magambal kami gani nga may kuluaon ka di nga radyo, matupa, ginaya. Wala kami aga panginto nga Oo, mata kami radyo. Pero kay ti ikaw kay Tani subo nga Domingo nagsaka ka dere, ti kundi nakuha mo na Tani.
0: Gani. Kaybi siya de sir, iya pang spray na yun, ni sempre.
2: Iga pang spray ka guro, siya mo tutunlan para mahubog ka.
0: Guwapo. Sige, mam, sige, mam, sige, mam.
2: Sige ah. Sa Webes, maulat kami di simo ah.
0: Oo, sir. Siyamat.
2: Tingwaing nga makaginawa ka pa sa Webes. Ha, tingwaan mo, hindi mo utod, hindi mabugto ginawa mo sa Webes, ha?
0: Patawa tayo sa inyo. Sir!
2: Ma'am!
0: Sir!
2: Ma'am!
0: Patawa tayo lang, matawa tayo sa
2: inyo. Okay, okay ah. Salamat, bye!
0: Bye-bye.
2: Siguraduha lang gani sa Webes nga nagaginawa ka pa. Why nagigit kami sing atagan sing radyo kung hindi ka nakaginawa sa Webes. 37 minutes after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
2: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: It's 11:41 in the evening. Madamo nga salamat sa mga nag-join sa programa nga Phone Pal kag sa tanan nga nagpinamati kag nag-intra. Sa mga tech on duty sa buong evening, madamo nga salamat sa XFM NIR kag Panay kag sa tanan nga station manager. Sa ngalan sang amon nga CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow from 9 to 12 midnight sa Phone Pal nga programa. Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Hala, ka-exciting!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Santong Plus Gold. Maka sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santong Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assisted pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain!
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
7: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis, nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagdagan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas.
3: At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Ina, kapay ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kidyang ang Turbo.
13: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
17: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
17: Kamkarang pain.
19: Fast and safe.
17: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santa.

0: ngayon ang XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthan Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthan tag sa XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Mga katropa! Exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cisco sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gid yang sabor sa Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southern Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
5: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Iba ka sa lahat.
5: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
13: One Turbo.
12: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
14: Southern Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southern Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Southern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Nanamit game,
1: may free collagen,
0: ang guta tayo ka pa.
2: Southern Gold, coffee mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
6: Cystopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Mga katropa! Exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na,
1: may gamot ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Amy Altoveros, taga Tabok Sir Pangitan Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos gani kamo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.
0: ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami. Naipiktibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan
12: at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Sanfon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein. See us on

0: aso.
1: O si Aida Cordero, taga Puntiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
5: Ang sakit.
4: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Mga katropa! Exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa kaservice ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimi Lito oy sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-sister pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Sister pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister pain.
1: Mabibili sa mga butika.

XFM Time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Pasitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Garantisado.
1: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo?

0: XFM.
1: XFM.
2: Simple Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Simple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Simple Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Simple Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Simple Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Simple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Simple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising. Ano ka ba? Kaya aga-aga natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Simple Plus Coffee Mix ka nga. Tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Simple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
15: Oh,
12: Ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sunfon Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Mga katropa!
0: exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Manga Sister Pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Manga Sister Pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, exa!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, alas 4:07.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Hey! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Ayong nga kakalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, Exciting Pilipinas. 3 sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Karunyad Law, sang Lunes.
1: Yahoo!
0: Petsa 13 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Kaupod yung karoon ang inyo sinalagad ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Oy, good morning na! Oy, bangun na!
1: Ayan!
0: Okay, aga na ni! O, gani kaga, siyempre, Lunes kitang adlaw! Ang adlaw nga pinakamasako gid sa Subo nga semana. Ganeno pang ginaulat yun na. Labi na sa mga ginikanan, bangon na! Okay, magkatiga mo, paka mo para sa inyo, sining mga estudyante. Magkapangimos, imos, paka mo da sa sulod sa inyo, sining mga panimalay. O rin di gani, magahingabot, paka mo sa pagpanindahan sa Subong nga aga. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta ang inyo sininangin weekend? O, kabay nangin mayo gini para sa aton tanan ha? O, kabay na usik gini naton ang adlaw sang Sabado kag Domingo sa paghikot sang aton sining mga helikopter sa sulod sa panimalay. O, sa pagpanglaba. Pagpanghalay, sa pagpamalantya.
1: Ayoy!
0: O sa pagpanglimpyo man. Sa pagpanggarden o kon sa ano pa dira.
1: Ayoy!
0: Kaya siyempre, ang weekend lang ginperme ang ginahingalitan taman tiyempo. Agod matrabaho tang mga trabaho sa sulod sa panimalay. Okay, kung weekday sa kutob, gid lang kita permi sa sulusilhig kag sa pagdigamo.
1: Ayoy!
0: So, labi na nga kita man ang may tagsa-tagsa ka mga trabaho. O, kaga siyempre, suguran ta naman yung aton sining adlaw sang Lunes. Nga may aragid sang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. O, kag ipalapnag ta naman ang good vibes. O, sa sining kalibutan karon nga puno sang kapait.
1: Ayoy!
0: Puno sang kasakit.
1: Ayoy!
0: O, hindi gid naton pagalipatan mga katropa nga magyuhom.
1: Ayoy!
0: O, kaga siyempre, abi... hindi magkinusamod.
1: Ayaw!
0: Okay, nag-tigulang ka mo sina.
1: Ayaw!
0: Dapat stay positive lang bla. Dapat maging mabakod lang ang aton sinibuot. Kay kun ano man niya mga pagtilaw ang magabot sa kabuhi naton, sigurado ako aton gid ina malampuasan. All right.
1: Yahoo! Wow.
0: Organis aton sini pagpangalagad aton na gina-welcome kag ginatamyaw sang isa ka good morning.
2: Good morning.
0: Ang aton dira mga ginikanan nga bugtaw na sa Subong at Ion. Ang mga ginikanan naton nga nagapulo pang himos sa sulod sang ila, sini panimalay, nagainit na sang tubig. O Kay para aga pa makahigop na sang mainit nga kape ah. Oh, ang aton man sini nga mga lolo, dira ka mga lola. Oh, nga sa matagadlaw nga tanan, aga pa nagabugtaw.

0: Ginatatap gid ang ila sini mga apo mano ah. Saton man sini mga masako ng mga vendors.
1: Yahoo!
0: Sa magatuhay ginaton yung mga merkado publiko ha. Sa 16 naton kay mga kabanwahanan. Labi na gid diri sa may siyudad sang Rojas sa Teodoro Arsenas Trade Center.
1: Yahoo!
0: Sa mga tagalipunan dira, good morning gid.
1: Yahoo!
2: Good morning.
0: Dara sa may utanan section sa Panakutan, sa Bugasan, sa Prutasan. Sa aton sining meat and poultry section, dry goods section, fish section. Pagdara man niya sa may Bagsakan Center. Sa mga agapada nagapanindahan, no? May labi na sa mga nagapanagiya, sang mga karinderya. O, sure ball ko ya, agapan ni sila nagabulugtaw. Agod aga pa man ni makapili na da sang manginputahin ila sa subong adlaw. Okay man ang paning da kag kinong nunoy isang paning skarin diri. For sure ari na ni sila sa lipunan mo.
1: Ayoy.
0: Okay ga syempre. Dira sa may Borda store da, good morning gid.
2: Good morning.
0: Sa mga nagabulante man da karon no sa aton sini nga Bagsakan Center. Oh, kabay sa inyo sini nga pagpamaligyaon gid sa subong aga. O sa subong adlaw sang Lunes ah. Makabawi kag makaginansya gid kamo. Sa aton man mga negosyante da sa Gwa. Or sa sulod man sa TTC nga aga pa nagabukas da karon sa ilang mga stalls. Oh, good morning, man.
2: Good morning.
0: Oh, kaga syempre sa aton sini mga kuturan nga nagabiyahe na sa subong at Ion. Oh, good morning. Oh, kay Chief Militon Madersida kag kay Yanyana.
2: Good morning.
0: Aga kay ano da kay Juan De La Cruz.
1: Ayoy.
0: Ang gwapo nga driver da sang katedral.
1: Ayoy.
0: O siling ito ligado. Boss, wa imong gina tamyaw. Magil gina tamyaw taka.
1: Ayoy.
0: Gusto mo lawagon ko na lang kon pila na lang buhok mo.
1: Ayaw!
0: Oh, no! Oh, good morning kidra kay Jan ah.
1: Ayoy!
0: Oh, syempre. Oh, kon ginatamyaw tang aton sini nga mga vendors. Ah, mga bumalakal tamanda eh. Mayroon lang na kapagpamalaklon sa inyo ah. O kaga pilihan na damayo kung na anong dami naman nga panyagahon subong ah. Okay, laban-laban ang mga ginapanindahan sa kautura na to na munang isuda nila sa panyaga karon. Okay, kung may sobra kundi labuot sa panyapon.
1: Ayaw!
0: So, tama man.
1: Ayaw!
0: Sa mga motorista man aton dyan na aga pa nagarangkada na sa mga driver dira sa jeep, sang van, sang bus, sa mga tricycle ora idigani sa mga privado man yung mga salakyan, mga delivery van, delivery trucks. Oh, good morning kids inyo.
2: Good morning.
0: Oh, ang aton lang pagpanumdo mga maghinay-hinay lang ah. Ayaw gid mangin kaskasero. O kaga magsunod gid kita sa layi trapiko. O, ang importante makalabot kita sa aton sini padulungan. Wala sang kung ano man nga gasgas sa inyo kaluwasan.
1: Ayoy.
0: O kaga syempre buhi kamo.
1: Ayaw.
0: O, Kaya mo gid nang importante man karon. Kay mega hulat nga pamilya nyo sa inyo. Kaga siyempre antes kid pirmi magabiya sa mga garahe ha. Siguraduhon tagid nga naga-function man daabi nga aton sini nga mga ano ho. Ang aton sini nga mga ginagamit bala magbiyahe. Ang manibila, mahumok. Pati ang kambiyahan, nagakagat atong prino. Nagasiga man ang mga suga tada.
3: Ayoy!
0: Nagatunog ang aton busina. O kagbalansing aton sini nga hangin sa guma.
3: Yahoo!
0: O napres lang bala sa pagbalansi sa hangin nyo sa ulo nyo.
3: Ayoy!
0: So importante man na kay parang malikaw makita bala sa disgrasya mga kaabiyana. So, syempre hindi tagid pagalipatan man. Basi way tabla karon sang sud anon. Oh, good morning man sa aton sini nga mga mangingisda dira.
2: Good morning.
0: O nga aga pa nagbulog tawo ah. Imagine nag-igop-igop na karon sang kape kay man magapalawod naman agud magpanagat. Oh, pero pulo ba matsagan tagid ang aton sining kalalawran karon ha. O dalagko gid ang balod kay gamay man lang sa kayang pandagat nyo ayaw na pag irisgo na. O pwede anay sa pulo pang higaron lang kita anay ah. O mamunit na anay mamanggal. Ora hindi gani. Mas mayo ipayway ta na lang ana yung pagpanagat ta eh. Sa aton dira ka mga solid listeners gid oh. Okay pare ko Rex Ramirez da sa may aguho panay. Kay Mrs. Shaman Alit ka Guzman Rabora.
3: Yahoo!
0: O kagasubong man. O dara kay Tay Musok, kay Eric Bering, kaga kay Tay Joel Bulyones. Opod na kay Kap Dolor da sa ano ah, sa Mulawon panay.
2: Good morning!
0: Kaga siyempre, natamiyaw taman sang isa ka good morning.
2: Good morning!
0: Ang aton sini nga mga mangunguma dira. Sa mga nabukid nga porsyon. Sa mga nabukid nga kabarangaya no, ang sakop gid sang aton sini nga probinsya. Kabay sa subong adlaw sa inyo sini nga magpadulong da sa inyo sini nga mga taramnan, sa inyo nga mga ulumhan. Ay makultibar yung ginsang mayon duta ah. O kag mangin produktibo gid ka mo.
3: Yahoo!
0: Sa aton ba sini nga mga overseas Filipino worker din mga mukaroon nga parte isang kalibutan. Kami dayad lang na kapagbumati sa inyo tanan-tanan ha mga katropa. Kag welcome na karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Monday edition sang palatuntunan.

0: Siyempre mabatian man sa 106.5 MHz. Galilisoan sa inyo sining mga radyo sa FM band.
1: Yahoo!
0: O kag sarang nyo makita man ang tawa sa aton sining YouTube channel. Sa kutob naman nga malabutan sa aton sining pagpalayag sa subong aga. Welcome, welcome, welcome na mga katropa. Diri sa Monday edition sang palatuntunan. Exciting Pilipinas. O kaga mga katropa ha. Ilabi na sa mga nag-upod na karon sa aton sining Facebook Live. Pinapangabay man aton ngay power share yun ang aton sining live sa subong aga. O share the live, share the live, share the live na mga katropa. Agad sa pagdulong naton sining mga balita naman kay impormasyon. Aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Alas 4:25. Ito na kita mga katropa sa mga headlines. Sa nga to naman sining mga balita sa subong aga.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga headlines, sa ngatod sining mga balita nasyonal.
2: Headlines.
0: Kompirmado nga napatay bangod sa bagyo nga si Inday kag sa epekto man sang habagat. Nagdangat na sa 18 suno sa Office of the Civil Defense.
2: Headlines.
0: Nadugo pa nga balita national, Cheese Escudero. Inaabi-abi ang posible pag-challenge sa Korte Suprema sa 16 ka boto nga threshold sa conviction.
2: Headlines.
0: Samtang atensyon sa aton sining mga motorista. Mixed movement sa presyo sang gatong lauman subong nga semana.
2: Headlines.
0: Sa ato naman yung balita international, Ormuz Strait. Siraduhan, tubtob, wala pa sang dugang nga pahibalo. Suno sa Iran guards.
2: Headlines.
0: Samtang sa ato naman nga showbiz balita, Maris Racal. Spotted upod sa isa kanan showbiz guy.
2: Headlines.
0: Ang sa ato naman nga sports balita, hampang sang apat ka teams nga nakasunod sa 2026 FIFA World Cup semifinals. Matigayunon sa Hulyo 14 kag 15. Oras sa Pilipinas, last 4:27. Ang mga headlines, mga katropa, sa ngaton sining mga balita sa subong aga. Ang builog naman yung ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Oy! Kape na! O kaga sa inyo, gid nga pagpangape mga katropa, piliyon tagid ang kape nga manamit na healthy pa. Katagpo sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: Dali na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sa mangosteen, moringa kag soya beans. Aton gid maangkon na natural nga enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Yan isa rang gidaton matrabaho ang mga dapat naton trabahuon. Labi pa subong nga workaholic Monday.
1: Yahoo!
0: O kaga syempre, puno man ini sa

0: ng antioxidants, manggaranon sa vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Nagabulig man sa pagbalanse sa aton sining blood sugar level sa lawas, maayo man para sa aton sining digestion, kag good for the heart.
1: Yahoo!
0: O, makabulig man mga katropa, agod aton malikawan ining pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton sining lawas.
1: Oh no!
0: Mabangon may ari ini sang isoflavones. Nga nagabulig man control sang aton sining mga hormones. Okay, kung hindi balancing hormones na sa lawas mga katropa, dire man ikag nagatubo ang mga bukol-bukol. O hindi gani, ginatunaan sang pagtuhaw sa malatian o kangay sining prostatitis sa mga kalalakihan.
1: Oh no!
0: O kaga PCOS o kung polycystic ovary syndrome naman sa mga kababainhan. Ni mga katropa, diri na kita sa kape nga puno sang health benefits. Magsanton plus coffee mix na. Available sa mga suki yudra ng mga butika sa inyo sining lugar. Subong man sa mga leading drugstores nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. At mabakal man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Ay sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:30. Oh, give your messages coming in ha, mga katropa baw. Oh, dadamo kita nga mga katropa, aga pa nagbulog taw subong ho. Okay, Ma'am Liza de Gala dira sa Pontevedra. Baga sa Divino and de Gala family ha, good morning.
3: Good morning.
0: Sabuman kay Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio. O may nga gagin.
3: Good morning!
0: O kay Migo Ryan Sine de la Cruz. O may nga gamig tulog taliwat anano ini.
1: Ayoy! Oh no!
0: Sabi ko gani. Pabalas nga. Ay nga gamig. Updan tagig ka.
1: Ayoy!
4: Oh no!
0: Kay friend to the Ronnie Vicente, a.k.a. Ibong.
1: Ayoy!
0: Yeah, nakaroon sa Metro Manila. Good morning, gida.
3: Good morning!
0: O, kaga kay Chudilon, a.k.a. Nuli Duit.
1: Ayoy!
0: O, good morning lang sa mga tropang kalbo. Ah.
3: Good morning!
1: Ayoy!
0: Kaga siyempre kay Sir Lyndon Hanuman ha, dira sa My Capiz Doctor's Hospital.
3: Good morning!
0: Okay, ano da? Kay Tamaria Elena Dordas. Oh, good morning!
3: Good morning!
0: Oh, pati Meg, nag-adigamo na condition na nakaroon Meg.
1: Ayoy!
0: Ma, yung ugada ha.
1: Ayaw!
0: Aga, pagin man nagbugtaw, amigo, kung nga tigas. Okay, beto lunis, subong mo ma, dulong kung nga daan timprano sa mga estudyante ko, kay mabiyahi pa ko.
1: Ayaw!
0: Lawat pa na iya.
1: Ayoy!
0: O, tama man, Migo Ryan.
1: Ayoy!
0: mga ano pang daan eh, nga may mga ano sining tawago? Estudyante nga taga Kulasi sa Kapisay Japong Eskwela. Ang iba naman diri sa Inso siguro or sa Tangke. Bisan pa may high school na sa Kulasi.
1: Ayoy!
0: Alright, alas 4.33. Aliton kita na yung mga katropa. Sa detalye na sa katod sinigid pang headlines sa subong nga aga.
2: Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Sa ito nagpangunang balita nasyonal. Nagdangat na sa 18 ka mga tawo ang kumpirmado nga napatay bangod sa gintingob mga epekto sa bagyo nga si Inday pagsang habagat. Ini man ang base sa nangin monitoring sa nga ton sining OCD kahapon nga adlaw Hulyo 12. Ginabugusan ini sang pulo sa Malapatan, Sarangani bangod sang landslide. Anom naman ang napatay nagikan sa Calanugas, Lanao del Sur. Bangod man sa gyapon isang landslide kag duha ang nalumos sa baha sa may Bukidnon.
1: Oh no.
0: Magluwas ini 12 man ang nagapabilin nga missing kag 7 naman ang napilasan. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC. Padayon ang validation sa mga gin-report nga napatay, napilasan kag-missing ang mga tao. Samtang nagdangat naman sa 123,000 ka mga pamilya o kung kabaylo sa 562,000 ka mga tao sa bilog nga pungsod ang apektado sa nasambit nga kalamidad. Nagdangat naman sa 236 ka mga pamalay ang naguba. Pag 28.57 million pesos na nga balor sang bulig ang nahatag man iya sang aton sininga gobyerno. Masubo-subo kini nga balita mga katropa. Nga bangod sining natural phenomenon. May mga nadulaan naman sang kabuhi.
1: Oh no.
0: Okay man na wa niya ginalauman nga makaepekto gid sang dako si Inday mga katropa sa aton sininga pungsod. Pero sang naglabay siya tuabi malapit sa Mindanao. O wala man ini siya gani naglandfall. O galing bangod kalapad sini sang iya sining gastines mga katropa. Ay nakahalit gid sila o or nakahalit gid siya I mean sa pila naton kay mga kauturan dugangan pang ginpabaskog gani ang habagat.
1: Oh no.
0: Ginpakusog yang habagat mga katropa nga nagtuga sa mga mamunog nga pag-ulan o sa pila ka mga lugar. O tubtob nga natabo man ining mga landslide.
1: No!
0: Masulo swerte kita diri sa probinsya sang Kapis kag sa pila ka mga lugar sa Luzon ya. Okay, way kita halos maka-experience sining mga pagbaha. O sila to ilaya perti. Okay, kakiboto sa pila natong kauturan nga mga kauturan kaangay sa Jensan. Sa Sarangani. Sa Lanao maamo to ya ka kusog nga pag-ulan ng ilan na batsagan mako nyo to nga ano ne nga mga dalo-do mga katropa sa tubig kadagko-dagko ya.
1: Oh no.
0: O kaga masiling bugid nga landslide na natabo kay man may dala pa nga lapo ko ining mga pagbaha.
1: Oh no.
0: O dari sa aton mga katropa sa Western Visayas, nang inapektado gid si sining pagkusog sang habagat. ang probinsya kang Antique o probinsya sang Iloilo, tag-even ang probinsya sang Aklan. O naswertihan ang kapis kay ari kita sa sulod-sulod eh. O ang rumlon gani apektado man.
1: Oh no!
0: Kaga kita di sa kapis nakaluwas kumbaga. O, nagulan-ulan dito sa aton pero hindi isang kangay kakusog sang pagulan nga na batsagan sa Iloilo. Sa Antique, sa Aklan, sa Romblon. O, gani, dapat man aton pasalamatan ang mga kabukiran nga nagapalibot sa aton mga katropa. Okay, dako kita nabulig oh. Nga wala kita masyado maapektuhan sining pag-ulan-ulan sa sining mga mamakusog na huyop sang habagat. O, diri naton na mapamatud-an nakon na wala sa mga nagakatabong iligal laging. Wala sang mga pag-abusar sa aton sini nga kabukiran. Hindi kaya magbaha sa aton bisan na mag-ulan-ulan pa to. Kaya for sure sa mga kabukiran niya nag-ulan-ulan. Pero wala sa dalayon naka-us-us di sa aton sa mga kabanwahanan, sa mga barangay sa tiilan sang bukid. Ay sa ibabaw pa lang absorbed na siya mga katropa. Kani suportahan tagin na ang kampanya sa nga aton sini nga gobyerno man. Nga pangapina ng aton sini nga mga kabukiran. Makun nyo to. Kita ito mga video nga nagaguluha karon. O sa Iloilo sa Lapas nagabaha.
1: Oh no.
0: Sa Leon, I think Iloilo to, naguba tong hanging bridge.
1: Oh no!
0: Bangod sa dako nga, ano na yung, baha sa suba, mga katropa. Oh, sa Boracay, nagatagas tong balon.
1: Oh no!
0: Yan yung mga nagbalakasyon to, subuin, nagatiner na lang sila, sino yung mga hotels.
1: Oh no!
0: Okay, kadagko isang balod sa baybayon. Yung mga nag-dare tuod, lakad-lakad, pero sa masig panghigaron lang sila. Okay, nila may adventure yung ila bakasyon sa Boracay kay amotong chimpo.
1: Oh no!
0: Ano pa? Oh, ang malumpati to sa Antique. Oh, sa Pandan Antique mga katropa, kita nyo to. Oh, imbis nga spring water. Oh, bahaya.
1: Oh no.
0: Lubog-lubog nga tubig lang nga taas-taas oh. Anyway, man silang turista sila that timing ah, or sa amo itong adlaw. Oh, so muna mga katropa, ang epekto karon sining aton sining panyimpong halos hindi na naton mapaktan.
1: Oh no!
0: Amo ning epekto sang habagat karon nga ginpakusog man sang isa ka super typhoon. Kunyo tong ipangagyan to ni ano ni Inday mga katropa. Ang international niya si name, international name niya si Bavi. Oh, Bavi lang siya bro, hindi mo siya mabibi.
4: Ayo.
0: Itong pinangagyan niya, ang Guam to, Marianas Island. O, tapos nagpabatsyag man siya sa parts ng China.
1: Oh no!
0: kani amo gini karon mga katropa ha. Walaw man tanan ni especially bulan tas ang ulyo mangin maulano nagid niya ang aton sini panyempo. Kani most of the time kinanglan nato ni preparar ang aton sini mga kaugalingon. Ara jud ug panaton nga balita nasyonal.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Bukas naman si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa petisyon nga naga-question sa iya ruling nga dapat 16 ang kinanglanon nga boto alin sa Senator Judges Aguda ma-convict si Vice President Sara Duterte sa iya impeachment trial. Ginpagwat ni Escudero ang ruling sa unang adlaw sang impeachment trial ni Duterte sang Hulyo 6. Apisar nga hindi tanan nga Senator Judges ang pabor sa 16 kaboto nga threshold, ginpayag sini nga nakaistorya siya sa pila ka colleagues niya nga may kangay nga interpretasyon. Questionably inibangod 21 na lamang ang kasenador ang nagatambong sa hearing kasunod sang pagkapriso ng Senator Jinggo Estrada kag Rodante Marcoleta sa kaso nga plunder. Samtang padayon nga nagapanago si Senator Ronald Bato de la Rosa may warrant of arrest halin sa International Criminal Court.
1: Oh no!
0: Ginpanindugan man ni Escudero nga nakabasi ang iya ruling sa desisyon sa Supreme Court sa kasong Bayan versus Zamora nga nagasiling nga dapat magbase ang threshold sa full membership sa Senado nga 24 bisan nga bakante ang isa ka seat. Sa bahay naman ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson, nagalaom siya nga maresolbar ang mga isyo sa labing madali nga panahon agud malikawan ang komplikasyon sa uli sa impeachment proceedings.

0: So dapat gin man ni ma-resolve na ang palamangkutano na tuhoy sini sa ruling ani. Okay, given nga nagsugod na ni ang impeachment trial, so dapat antes magtakop ni may magwa na nga ruling kung pilagi diyang nga butong kinanglanon. Kung paano gid i-count ang boto sa majority of the whole gid nga 24 or sa majority of those present lang. So dapat ma-resolve gid man na kay para nga wala na sang mangin sa vlog soli sa kung anong mangin resulta man sa impeachment trial. Samta sa piyak kabahin mga katropa lauman sa mga motorista. Oy, atensyon. Oh, ilabi ka na Migo Ryan sina De La Cruz. Kamo ni Migo Solomon Antonio da.
1: Ayoy.
0: Kaman Rafael Digno kag Melbs Anisco.
1: Ayoy.
0: Lauman naton ng mga motorista ang mixed movement sa presyo sang gatong nga ipatuman na gani buwas ng adlaw. Base sa international oil trading sa nagligad ng apat ka adlaw, ginpayag ni Department of Energy Oil and our Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga ang mga masunod nga ang ginabanta nga fuel price adjustment. Hindi pa ni siyang final. Ano pala niya? Kumbaga estimate. Ginabana-bana pa lang ni, ginalantaw pa lang ni. So ang krudo ang magasaka sunod diri. Sandua ka pesos kag 50 centimos, tubtob 4 pesos kag 50 centimos sa kada litro.
1: Oh no.
0: O, samtang ang gasolina ang maganubo sang piso kag 25 centimos or may posibilidad man nga sumaka sang 75 centimos kada litro. Kani magnubo lang.
1: Oh no. Oh no.
0: Ay, last week nagsaka-saka man ang gasolina.
1: Oh no.
0: O, kabawi aman kami, abi. O, panubuan na sang piso, please.
1: Ayaw! Oh no.
0: O, maluoy ka man kay Migo Ryan Zina De La Cruz.
1: Ayoy!
0: May support pa na iyang piso ng inyong nubo kay bakal yan na uga.
1: Ayaw!
0: Okay, dal-on niya sakon.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Pero sa balantaya na, buwas, either nga manubo siya or magasaka. Kung sumaka, 75 centimos. Kung magnubo, piso kag 50. Okay naman, di ba? I mean, piso kag 25 centimos. Okay-okay naman, ah.
1: Yahoo!
0: O, pinadaan subong ang gasolina, tinta.
1: Oh, no!
0: So kung magnubo sang masobra piso, kundi lagbong nasa sa 69 or hindi gani 68.pilada o .85.
1: Ayoy! Yahoo!
0: O .85. So puli ah! Magnubo kin man kay parang waay natas ang paligban.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Ari mga katropa, mga balita nasyonal ng inyong nabatian. Ang dala naman sa kaluan sang Santon Plus Gold. Oh, mga katropa, pirmi bala mataas ang inyong sugar level? Dasig bala ka mukha po yun kag pirmi lang ginauhaw.
1: Oh no!
0: Oh, hindi na pagbaliwala, bangod, amuin na ang mga sintomas ng diabetes. Ang Santon Plus Gold may ampalaya kag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang aton nga dugo. O mga katropa. O ganin din yung pagtuguting ang matamis naton nga kabuhi. O Para matamisyo na nga kabuhi magpait. Bangod man sang masakit.
1: Oh no!
0: Gani mga katropa, mag Santon Plus Gold na. Available ang Santon Plus Gold sa mga suki yung mga butika sa inyong sininga lugar. Siyempre sa mga leading drugstores man ato nationwide, ha? Kangay sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, kag Grace Pharmacy. Pag babakal man nini online, sarang yun ni ma-place order, inagi sa inyong sininga mga Shopee, kag TikTok siya. Okay, sa Santon Plus Gold, mga katropa, ikaw gid ang una. Oras alas 4:51. Sa dugang pa natin din ang mga balita, mga katropa.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa itong nga balita international, ginanunsyo naman sang Revolutionary Guard sang Iran nga pagasiraduhon. Tob-tob nga wala pa sang bag-o nga pahibalo ang Strait of Hormuz. Kasunod sang ila, warning shot sa isa ka barko nga suno sa ila nagamit sang hindi otorisado nga ruta. Ginakablakan nga magapabudlay ini sa mga tikang nga masalbar ang negosasyon sa tunga sang US kag Iran kasunod sang pagbayluhanay sang pagpangatake sining duha ka mga pungsod. Now, base sa report sa nga pila ka news outlets, ginatagan sa Washington ang tiran sang tubtob Sabado. Agud dun taton ang pagpangigo sa commercial ships nga nagalayag sa Hormuz kag formal nga kilalahon nga bukas ang waterway. Gina-insister sa tiran nga kontrolon sini ang shipping samtang ginademand sa Washington ang hilway nga pag-agi. Sa ila bag-ong payag, nagpaandam ang Revolutionary Guard. Ngayguo nila ang bag-ong base sa rehiyon sang ila kontra. Kung may patigayunon ng military action, batok sa ila. So, muna karon ang pandam sang tiran o sang Iran, mga katropa, sa United States. So kung na baga, kung manggamo pa kamo, mapapilitan igami ang mga batok. O batok sa inyo man.
1: Ayoy!
0: O may gusto na mo niya, amoning Hormuz ni, manukot kami di. O pirambas ang US, hindi. O hindi na kamo magpanukot na, kay isubsidize kamo namon. Galing sa nagligad na ang mga deal na istoryana pero ari na naman subungo.
1: Oh no!
0: Ginamo na naman sila.
3: Ayaw!
1: Oh no!
0: Ako na lang grabe ng mga ihi ni sa mga ano ni sa mga leader sinindua ka pungsod katayog.
3: Ayaw!
1: Oh no!
0: Yahoo! Ayun tatayo na na. Damo na kamo nalitan yung mga tunto kamo.
1: Oh no!
0: Pinapalakiin ang gulo. Okay, because we can't talk peace and have a gun, mga katropa. Tama, initiate na sa mga pistoks, tapos may mga pag-alsa sa Gyapon nga natabo. O pag pamahog sa Gyapon, pag pang-atake sa Gyapon, ay manami na.
3: Ayaw!
1: Oh, no!
0: Sabi Donald Trump, tama na nga pag pinabugal, abe! So, halos siya, tanan niya pungso, dintrahan mo na!
3: Ayaw!
1: Oh, no!
0: O, sino ka? Si Professor X?
1: Ayoy!
0: O, sino ka? Si Superman? Kaya mo to sa luron, tong ano to? Ang mga nagalulupad itong mga missiles to or drones?
3: Ayaw!
1: Oh, no!
0: Ay, naku na lamang ni ah.
2: Exciting Pilipinas!
0: Maawa naman kayo sa bansa natin. O sa mundo natin. Ginagawa niyong ano eh. O battleground.
1: Oh, no!
0: Rosario. Kung may mga nagkalamatay na, hindi na sila gusto mangin accountable. Tagini mo nila mapagpangatake. Buo, nami pang mulay.
3: Ayaw!
0: That's bullshit.
3: Ayoy!
1: Oh no!
0: Alright mga katropa, ito naman yung balita ang balita international. Dala naman sa kaluan sang Vision X Plus of Gel Capsule. Sa ultimate protection yung suplemento nga meron sa pinasay nga kombinasyon sa phytonutrients. Napopular man yung ginagamit, tagoprotection na ng aton mga mata, batok sa pagaguba sini. Bangod sa mga katigulangon, kagpila ka mga komplikasyon. Meron isang lutein, beta-carotene, vitamin na kagsiyasantin. Manggaralan man sa zinc, vitamin sa iban pang nutrients. Makabulig agon pabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata. Oras sa alas 4:57. Manami yata na ideo, good morning. Okay, Sir Ferdinand Duro.
4: Good morning!
0: O, dara sa kios panita na subong man sa kay Ma'am Rose De Leon Arroyo. O, kag sa aton man mga amigo ng mga traffic auxiliary ho. Kay Ilarde, kay James De Jaime.
4: Good morning!
0: O, kaga siyempre kay amigo ta. George D. Warshak Age.
3: Ayoy! Yahoo!
0: Good morning man kay Ma'am Vivian Harsey Alayon.
4: Good morning!
0: Okay, tayo musok kay Sir Eric Baring nga nag-highlights.
4: Good morning!
0: Okay, Randy Santisas, good morning.
4: Good morning!
0: Okay, Sir Joel Daliva, dira sa may poblasyon Ilawood Panitan.
4: Good morning!
0: Okay, Ma'am Nini, baka sini de Latina, dira sa may Banika.
4: Good morning!
0: Okay, Auntie Nining Sinalin Piliquito Tabige. Oh, good morning, Mandra. Oh, sa aton mga katropa dira sa Banwa sang President Rojas. Dira sa Biskaya kag dira mismo sa Banwa. Kay Doy Arthur sa West Villa Flores Mayon, good morning. Sinini katropan Jason, how ironic lang. Sige ang campaign about sa kung ano ka importante ang kakahuyan. Malain nga epekto kung sining mga minahan. Pagsangkwari pero nagatag niya pong permit. Ay, gobyerno man eh.
3: Ayaw!
1: Oh no!
0: Ay, naku na lamang ah. Oh, by the way, ginatamyaw, ginanayo sang iya sini gwapo nga amay. Ang iya sini nga ano ni ikaduwa nga dalaga.
3: Ayoy!
0: Good morning kag happy birthday ginanay. Subong adlaw sa Lunes, Hulyo 13. Sakay Rian de la Cruz. Happy birthday!

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, saliwata kay Rian. No, kay Bibirian da ni Migurayan. No, happy birthday gid ah. Oh, ang wish namo ni papa mo magdako kang mabuot.
2: Ayoy!
1: Oh, my God, look sa Dios. Oh, kag may pagpalangga gid sa imo isig katawo, ilabi na sa imo sininga pamilya.
2: Yahoo!
1: Alright, good morning manda kay Alfred Spundal. Okay, Migo, tada taloy-doy ah.
2: Yahoo!
1: Oh, nga nagasakay na karon sa barko dira sa luwas sa pungso.
2: Ayoy! Yahoo!
1: Okay, sige. Alas 5:02 oras sa aton yung pagpangalagad. Oh, pagbalik naton mga katropa, tutukan nyo ning mga natipon yung mga balita sa aton patrol. Police reports. Oh, kaga siyempre ang iban pagin nato yung mga balita eh. Oh, so balikan ta na. Dari sa aton sini pala tuntunan. Makaligad gid lamang ang pila ka mga pahanundom. Standby.
3: XFM. XFM.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
4: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Sa ano mag- Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchak ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretso.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: XFM. XFM.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nadulang akong nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa
4: sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa balatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton alas 5:12. Dayon ka mga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad upod ang inyo anchorman katropang Zalde Giab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, good morning anay kay Sir Bernard Villanueva dira sa Maydulangan Pilar, subong man kay Sir Tristan Wyatt Gulay kay Tuto Baldison Escalada.
2: Good morning.
1: Oh, good morning man sa kay Herminio Hicalde, kay Sir Herminio El Hicalde sang Hicalde Meat Stand dira sa TATC.
3: Yahoo!
1: Oh, kaga subong man sa kay Hot Sweat Dress Chicken and Poultry Section. Oh, dira kay nanay Nanay Ligaya Buhat. Oh, sa TATC and subong man dira sa kay Leopoldo Revise dira sa utanan section man sa TATC.
3: Yahoo!
1: Alright, tala 5:13 na oras aton sini pagpangalagad. Standby, kay check ta connection ta with katropang Michael Inoslay. Oh, sa mga natipon sini nga police reports diri sa aton sini pagpangalagad. Kumusta lang aton sini nga probinsya sa padayon man aton yung pagmonitor sa kalinong kag katawhay sini. Check ta detalye sa mga balita nga natipon ni katropang Michael. Standby.
0: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
4: Nagadangat tanan sa pulo ka gramos ang na-recover nga tatlo ka sachet nga ginasuspetsahan na illegal nga droga sa ginapatigayon nga bypass operation ra sa may bahin sang bypass road barangay Poblasyon tapas kapis nga kun nagalabot no sa kapin 68,000 pesos ang nangina market value sini. Naibaluan nga naaresto diri ini si alias Radni 21 anyos residente sang barangay Poblasyon Tapas Kapis. Temporaryo lang ni siya no nga naga-star dira sa amo nga barangay kay ti taga barangay Bato-Bato Tapas Kapis ini siya nga nakuhaan ini siya sa ginbakal no sang aton sini nga awtoridad nga isa ka unit sang homemade 12 gauge shotgun kag may-ara sang tatlo ka mga live ammunitions nga nagakantidad sa kapin 2,100 pesos sa karon nakadihon na ni siyang mga papilis no maka-file sang kaso sa batok diri sa sining nadakpan no sa ginkasa nga bypass operation sang tinalikdan nga attack na alauna imidya sang kaagahon sa amuiya nga banwa samtang sa dugang naton diri nga balita gin kawat man sang wala makilalaan nga mga kawatan ang isa ka laptop mga alahas kag iban pa nga mga pagkabutang sa isa ka puluy-an dira sa may bahin sang Urban Poor Barangay Mungpong Rojas City ginkilala diri ang ining tag-iya sang puluy-an nga sanday alias Carl kag alias sa Cherry sulod diri sa information nga nagpadulong or nag-abot ini sila sa ila sini nga balay takna alasay sa nga gabi kahapon sang nibaluan nila nga wala na ang ila sini nga laptop no kag kulintas kag iban pagid nga mga alahas dugang pa nga nahibaluan nga wala sang tawo ang ila sini nga balay sang tinalikdan nga Sabado pa no sang aga tak na alas 9 sang aga bangod kati may ging padulungan ini sila o kun may ging kantuan nga isa ka okasyon amo ni nga pagpauli nila kahapon sang alas 6 na sang hapon kahapon nga adlaw kaga nakita nila nga ti bukas na no ang ila sini nga bintana apisar nga ginasiradaan nila ini antes ini sila naghalin na wala man sunod diri no nga wasak ang iban pang parte sang ila sini nga mga balay magluwas gid lamang didto sa sining bintana kaga ang kudal nga butong no sa likod nga porsyon sa nga ila sini nga balay. Amo lang to ang daw gin wahing bala no, gin pangkakas ka gin wahing nga makaigo lang ang tawo kung magsulod sa amo iya nga balay. Dugang pa nga nahibaluan nga ginpinangukay no sang sininga wala may baluan nga kawatan ang sulod sang ila sininga mga panimalay no, posible nga nagakuan pa ni no nagapanguha bala o kun may gina pangita pa no nga mga kwarta posible sa sulod sang ila sini nga puluy-an. Sa karon nagpadulong ini sila no sa aton sininga Roja City PNP. Gilayon man ini nila nga gina-report no sa aton sininga Roja City Police Station para nga tiagod magkandak man sang dugang nga investigasyon no para nga tiya mahibaluan balah no kung may ara sang CCTV sa sulod sa ila sininga balay o kung sa gwa man agud to nga mahibaluan kung sinugid ang may ara sang or naghimo no sang kapariho sini nga pagpangawat sa isa dira kapuluyan sa bahin sang barangay Mungpong siyudad sang Rojas. Dugang sini karon nga mga impormasyon ang bantayan lang diri sa gihapon sa bahin niya sang 106.5 XFM Rojas. Ang ini nga mga balita ang buylog ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Xanthone Plus Herbal Oil, ang Balanios nga may antibiotic properties mayon sa mga allergies mga pangatul-katul sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakal ini sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo sini nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas.
1: Salamat kay katropang Michael Inuslay. So totoo ka nakaroon dugang sinang detalye regarding sa sining natabo man ang pagpangawat dira sa isa kabalay sa barangay Mungpong.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Showbiz News.
1: Ag sa aton nga showbiz balita.
3: Yahoo!
1: Spotted naman ang aktres nga si Maris Racal upod sa isa ka mystery guy nga ginhalinan sa mga espekulasyon sang netizens nga nag-date na ini. Naglaptas sa ex o kung anay nga Twitter ang pictures ni Maris upod ang wala nakilala nga non-showbiz guy. Sa isa sa mga picture makita nga ginatulok ini ni Maris nga may gentle smile.
3: Wow!
1: Wala pa sa nga payag aktres angot diri. Madumduman nga ulihi nga nagkarelasyon or nakarelasyon ni Maris amo ang OPM singer nga si Rico Blanco. Tag na involvement gani ini sa kontrobersiya sa iya anay screen partner nga si Anthony Jennings. Itong viral sa ito nila nga mga ano ang nga mga o may luhan na yung mensahe.
3: Ayoy!
1: O, ang smoke din.
3: Ayoy!
2: Yahoo!
3: Oh no!
1: O touch ma-

0: Basiling ni Migurayano, hindi mo na bala tricycle ginangkasan ni Marismig? Okay, basibla ko upod niya. So, hindi man to tricycle, ah. Huwag man gano'y sila nag-tricycle. Ang gano'y malayo nga ikaw to masalaan, Migurayano. Mga katropa, ang aton sining showbiz balita, ang Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa Clear Skin Beauty Soap. Mayroon sa glutacodic virgin coconut oil o kung VCO. Nagabulig, agod nga maputi or mapaputi ang aton sining supat. Mapahamis ang aton sining kutis gamit ang mga natural nga ingrediente. Here sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Exciting Filipinas! Balita sa sports, balita sa sports.
0: Sa ato naman nga sports balita, mag-aatubangay na ang apat ka teams nga nakasulod sa semifinals sang 2026 FIFA World Cup sa masunod nga semana. Una nga mag-asambuwa ang France kag Spain sa buwas nga adlaw, Martes, Hulyo 14 sa Dallas Stadium. Pag-asundan man ini sang semifinals match sa tunga sang England kag Argentina, mapatigayunon sa Hulyo 15 sa Atlanta Stadium. Nagapabili naman nga buhi ang tsansa sang defending champion nga Argentina nga makuha ang back-to-back win sa subong nga season sang tournament.

0: lang naka-goal sila kung ay pusa ginang talod to.
1: Ay!
2: Oh no.
0: Ang ato naman nga sports news. Buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mamera sa maka kaglabuwaska herbal extract ang popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa ang enerhiya at nagapataas ang libido level sa lawas.
1: Yahoo!
3: Exciting Pilipinas!
0: Alright, may aga kinanayo kay Ma'am Leia Baez dira sa Innocencio Tisa.
4: Good morning!
0: O kaga sa kay Tyra Villanueva. Dira sa Villanueva family sa may Dulunan Mungpong. Oh, good morning, gidaday.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Ngayon ka lang nakabutwa dito, day, ha?
1: Ayoy!
0: Mga katropa, madamang salamat sa inyo pag-upod karon diri sa aton sinipagpangalagad sa Subungaga. Oh, good morning, Mandira, kay, kay Father G. Ben Gumban sa St. Joseph Senior High School.
4: Good morning!
0: Standby na para sa The Secrets of Health. Partner ko na gid lamang sa technical side ka tropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialagad ang inyo anchorman. Katropang Zaldo Egab Jr. kagini pala tuntunan Exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
5: Exciting
3: XFM.
5: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide. Isang
1: maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po, mga lingkod, dito sa programa po natin. Bibigyan naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng impeksyon. Eh talaga naman, mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating Ultimate Trio. May bibili niyo po yan ha, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin ay makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw mga kaibigan, magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat na tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Pag-usapan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan. At huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
1: Yes, oh. So mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City. Meron ano tayo dun, meron kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
2: Oh.
1: Kaya nga naghingi ng ano eh, naghingi ng mga certificate ano. Biro niyo ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc, ano?
2: Eh wala daw herbal doon eh.
1: Ayun nga.
2: Yung problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
1: Oo.
2: Oo, eh kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi mag ano yun, hindi yata lulusot pag sobrang dami.
1: Mahirap-hirap pala sutin.
2: Oo, doon mo nakikita yung ano partner, yung nagagawa talaga ng produktong mabisa, ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang 'yan, eh talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lalala natin, yung pala may mga problema lang tayo sa sustansya.
1: Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
2: Problema, pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
1: Ayun na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako, matinding mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? Kasi mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Ano? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, is isa pong malaking factor na magdudulot ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat ng nutrition sa ating po mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality ha, karamihan sa mga pagkain ngayon, Doc, kapos na kapos sa nutrisyon.
2: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nilalahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, di ba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
1: Lalo na.
2: Di ba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So yun po, let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic, ano? Huwag agad tayong mag-overthink at huwag tayong masyadong, ika nga eh, yung choices natin, man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's our usually preventable naman ng mga sakit.
1: Tama daw ka, no? So, yan na. So, mga kabayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So maganda, i-follow nyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic doon, ano? Actually, last time, ano, na nag-duty sa clinic natin, eh, meron tayong naka-encounter, ano? Na ganito po yung karamdaman niya, mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang ating pong mga kababayan ito?
2: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto, ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yan sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality yung electrical impulses na nagagawa ng ating brain, ano, may mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas, ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila, na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
1: Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yan, mga factor, ano? Ano po ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Ayan, bukod dun sa sinabi ko kanina na yung mga nerve cells, yung neurons ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity, pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga, pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan or nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay? O kaya naman, yung sobra tayong napapagod or meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak, pero yung binabanggit kong ilan doon, partner, can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, ano, ng kumbaga, yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig, tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya, pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero, as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
1: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan, ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person, ano?
2: Oo.
1: Kasi iba, Doc, madalas, ano, sa isang araw siguro mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila, ano?
2: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target diyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target diyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon kasi apektado pati pagdumi. Tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, dinetox natin. So after detoxification for 1 week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Kinakailangan kasi, partner, makakatulog yung pasyente ng maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos.
1: Mahirapan,
2: sila. Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pagaanin yung kanilang stress at yung cost commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman, inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
1: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Ng mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano?
2: Mm-hmm.
1: Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Or yung lalo na, Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kabayan po natin, yung nakaranas mga head trauma, Doc. Yung pala dapat bantayan,
2: no?
1: Din yan, ano? O yung iba, ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan. Hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
2: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag sa sahagdan, gumulong-gulong sa sahagdan. Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya. So from 15 years old hanggang sa maging adult na siya, dala-dala niya yung sakit. So ano nga ito eh, yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, it can result to this epileptic episode.
1: So yan na, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po yan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
2: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
1: Yun, tama.
2: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganun na kinakailangang go organic, go simple. Yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos
1: dami.
2: Halos yung pasyente tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na. So, yun yung target natin para doon.
1: Ayun ha. Ayan, so mga kabayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po ay malapit sa atin po mga Yatsu Clinic, ay mas maganda po magsadya, ano, sa atin po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat nyo gawin, yung mga dapat nyo pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Okay, so mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sanfon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sanfon Plus Coffee Mix, bumaba na at naging normal ang blood sugar ko. ko. Masarap na, kakatulong pa.
8: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
8: Sunflow Plus Gold.
10: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sunflow Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sunflow Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sunflow Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
11: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magzanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magzanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
12: Daig ba ang Zanzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
13: Vision Next. Marami na ang natulungan.
14: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
13: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
11: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
15: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama po rin natin si Doc Algie Bakla.
2: Hello.
1: Sa mga kabayan po natin dyan, nagsumang maka-avail ang atin pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan na nakakaranas ng epilepsy, tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
2: Yung mga fatty acids at very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, diba? Yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yan doon sa ating Premium D3.
1: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. So malaki ang role, ano, or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapahealthy yan. Siya.
2: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, mm-hmm. di ba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin paminsan-minsan ng vitamin D or vitamin sunshine, di ba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, di ba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients. Ano, yung ating premium D3, nandun po yan. Ha? Sa mga butika, mabibili po yan at sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
1: Okay. Ganda ang pakikinig, ha? Mm-hmm. Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, no? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isa ba niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Sunzone Vitamin C, mga kaibigan, para mapahealthy, ano? Yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangatawan, at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong Ultimate Trio.
2: One capsule, 2 times a day after meal, mga 30 minutes after meal, is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom ninyo, kinakain ninyo, much better na rin. Meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado nakalulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, mm-hmm. Kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Mm-hmm. Eh, ang laki ng kanilang improvement once you take the Ultimate Trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, syempre, eh, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Tama. Di ba? Eh, yun lang, doon lang naman. Kung gusto niyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na yung katawan natin, sira na. Mm-hmm. O, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
1: Kumbaga yun yung preventive maintenance mo. Yes. Na, ano? Sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan ang ating pong Ultimate Trio. Available yun, ha? Sa mga clinics po natin, ganyan rin sa mga authorized dealers natin. May nagtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
2: Kaya, hindi gamot yan. Hmm. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
1: Oo, tama.
2: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya. Kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan. Kasi mataas yung protein niya, partner. Yung amino acid. Kasi yung soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba gano'n kayo? Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil nandyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalitan na lang natin. Mm-hmm. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkakaroon ng misconception din, ano? Oh, sabi nila, ito daw, sabi kasi nila, gamot daw to sa ganito.
2: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya okay lang yun kung yun ang iniisip ninyo. Mm-hmm. Pero ito kasi mas malawak po siya. Yes. Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller. Gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
1: Yes.
2: Tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
1: Okay, ah. So, wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan, ano? Actually, wag na kayong makipagtalo, ano? Isipin niyo na lang mas mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake mga kaibigan compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, yes, doc, ano? Ang kinakailangan nyo lang is dagdagan nyo.
2: Galitan kayo ng doktor nyo pag tinanggal nyo yan.
1: Kinakailangan is mag-add up po kayo mga kaibigan ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, doc, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
2: Correct. Oh, kasi yung mga tao minsan abusado din sa katawan, di ba? Pag mayroon kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit tabayan. Sige, sige, kasi mayroon naman kayong maintenance, yun ang iniisip ninyo, di ba? So dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo mga kaibabayan.
1: Okay, Dok. Paano? Nako, kulang na naman ang atin pong oras. Baka may paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
2: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa atin pong palatuntunan. Saan mang himpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana'y nakatulong yung aming mga information sa inyo kung ano man ang problema niyong pangkalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bacla po. Thank you!
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ang mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po may lingkod, Sir Michelle Hinaspan. Sa matagkapalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
17: The Secret of Health.
18: Yes to Health!
19: Exciting!
18: Exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: From a city capis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kay sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:06.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kagkaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal, lalaki arestado sa Gingkasa nga drug buyback operation sa Banor sa Gingkasa. Nga buyback operation sa Banwasang Tapas. Armas kag droga na recover. Headlines.
2: Changge sa may bahin sang Barangay 5 Roa City totally burns, nagluntad nga sunog.
0: Headlines. 56 anyos nga lalaki dakop sa akto nga nagpatay sa ilegal nga sugal sa Banwasang Panay.
2: Dakop man ang isa ka senior citizen sa Banwasang Pilar nga nagpataya sa ilegal nga sugal.
0: Sa balita National House Prosecution, nakatutok sa ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines. Impeachment records accessible na sa publiko.
0: Headlines. Sa balita international, South Korea nagpagwa sang emergency heat wave warning.
2: Headlines. Sa balita entertainment, Aling Police winner tiglawas sang Pilipinas sa Miss International Global 2026.
0: Headlines. Sa tanuman niya sports news, Linda Noskova nagkampyon sa Wimbledon matapos lutuson si Carolina Muchova.
2: Headlines. Sa health news, Sir Merrick Okonluyang Dilaw mahimo makabulig sa pagpahaganhagan sang sakit sa tuhod suno sa mga pagtuon.
0: Headlines. Sa business news, pag-imprinta sang papel nga kwarta ginadumilian sang BSP. Oras sa Pilipinas, la 6:09 na sa aga. Kagaroon sa detalye sa aton sinigit pang headlines, paupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balita ang bukan. Balita sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Arestado sa ginpatigayon nga buyback operation sang Tapas Municipal Police Station ang isa ka 22 anyos nga lalaki sa bypass road sang barangay Poblasyon Tapas Capiz. Ginkilala ang suspect kay alias Rodney. Ang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga lugar apang tumandok sang barangay Bato-Bato sa Amuman nga Banwa. Natigayon mabaklan ang suspect sang isa ka break type nga improvised 12 gauge shotgun single shot nga may tatlo ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa paginakop sini ang tatlo man kasi siya isang ginapatihan Shabu nga nakasulod siya nga sling bag tag nagabugas sang 10 gramos kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Sa karon nagapabilin sa kustudiya sa Tapas Municipal Police Station ang sospitsado ang magapangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act kag Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang bukan, balita sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, totally burned ang isa ka sari-sari store sa may bahin sa Rizal Street, Barangay 5 Roa City sa Hunyo 11. Sunod sa nakasaksi nga si alias Robert, ginatuad sini nga nagkabati ini sa mabaskog nga lupok gikan sa among nga Changge. Sang nakita na sini nga nagkalayo na ang among tindahan, Gilinin nga nagpadulong sa istasyon sang BFP Rojas City kagin pabalhag ang natabo nga insidente. Pagabot sang nagresponde nga mga bumbero, halos napalong na ang kalayo bungod man sa pagbuliganay sa mga residente nga palungon ang mga sunog. Sunog kay Robert, ginarentahan lamang ang mga tiyangge sa tag-iya nga isa ka pulis. Sa karon padayon nga ginaimbestigahan sang BFP Rojas City kung ano ang gindunaan sang mga sunog kag ang halit nga ginbilin sini.
0: Samtang arestado naman ang isa ka 56 anyos nga lalaki matapos nga madakpan sakto nga nagapataya sang illegal nga pasugal pagkon ng STL Bukis sa Barangay Bagubilan, Panay, Capiz. Ginkilalang sospek alias Arthur sing ora kaga residente sa nasambit man nga lugar. Natigayon nga madakpan si Arthur pinagi sa isa ka katapo sang operatiba nga nagpakuno-kuno nga isa ka pusher betor. Na-recover sa paginakop sining isa ka stab sang improvised koteho kag 140 pesos nga koleksyon sini sa pagpataya. Sa karon nagapabilin na ini sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station. Kagapasakaan man sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 upo ng anti-illegal gambling law.
1: Balita lokal, balita sa lokal.
2: Sa katapusan nga balita lokal, arestado man ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos nga madakpan sa akto nga nagapatay sa illegal nga sugal ukon STL Bukis sa bahin sang Barangay Natividad, Pilar, Capiz nga kusdin ini ang ginkilala kay alias Adriano sa ukon 65 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nadakpan si Adriano pinagi sa operatiba nga nagpakilala nga isa ka poser better. Na-recover sa paginakop sini ang isa ka stab sang improvised koteho kag isa ka gatos nga pesos nga koleksyon sa pagpataya. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang pulisi ukon Pilar Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag natala na man nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon anti-illegal gambling law. Mga katropa, mga balita lokal, ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C nga isa ka nan acidic ukon alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imo nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita Nasional.
0: Sa ato naman yung mga balita nasional, ginsiguro sang House Prosecution nga magapabilin ini nga nakatutok sa pagpresentar sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pihak sang ginaligar pagtinguha nga ipalikaw ang atensyon sa publiko sa iban pang isyu. Sino kaya na Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers? Tagpamaba kag adviser sang prosecution panel, hindi makigkompetensya ang ilabahin sa naglilain nga naratibo sa baylo. Pabakuro nila ang mga igapresentar ng ebidensya sa Senate Impeachment Court. Ginsiling ni Barbers nga importante nga makita sa mga senador judge pagpubliko ang importansya sa mga ebidensya nga ginatubang sang prosecution. Sa unang semana sa trial, ginpresentar sa prosecution ang mga ebidensya nga may kang tanan sa Article 4 sang impeachment. Lakip diri ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga mo ang nag-authenticate sa mga video nga gingamit bilang kabahin sang mga alegasyon bato kay Duterte.
1: Balita Nasyonal, balita sa Nasyonal.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, sarang na makita sa karon sang publiko ang tanan ng mga dokumento may kang tanan sa nagapatayon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte pinagi sa website sang Senado. Suno kay Senate President Sherwin Gatchalian, kabahin ini sang tikang sang Senado para sa bukas kag maathag nga prosesong sang trial subong man ang pagpabilin sang integridad sang institusyon. Kasunod sini, ginsiguro man sang Senate President ang paghatag sang direktiba sa Senate Secretariat nga siguruhon ang pag-angkon sang bastante nga resources agud maisa publiko ang mga dokumento sa pinakamadasig kag epesyente nga paagi sa oras nga atubang ang maini sa trial. Bungod sini, mahimo na nga personal nga ma-verify sang publiko ang mga ebidensya nga ginapresentar sa tion sang pagbista. Sa katapusan, ginagdaman ni Gatchalian ang mga Pilipino nga basahon, usisaon, kaghangpon ang trial para sa ila kaugalingon. Ginatagan man sinisang importansya nga samtang nagapungko ini bilang senator o konsila bilang senator judges ang matuod kag final judge sa impeachment trial amo ang publiko. Mga katropa, mabalita national ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold ngumiyara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si kasamanggustin, malunggay ang palaya, garlic kag spirulina nga saranggid makabulig, agud nga mapayo kag mapakusog ang aton resistansya.
1: Express Balita, Express Balita, Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ato naman nga balita international. Nagpagwa ang South Korea sa labing unang emergency heat wave warning kapon nga adlaw Domingo, Hulyo 12. Kasunod sa bag-ong alert system, agud magpaandam batok sa sobrang kainit sang panahon. Inisyo sang Korea Meteorological Administration ang heat wave warning partikular sa Jongsan kag Pohang matapos maglabot sa tubtob 39.9 degrees Celsius. Ang temperatura sa lugar kumalin sa mga nagliligad nga mga inadlaw. Inalaw man nga liwat magalabot sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa pareho nga syudad subo nga semana. Sa dalom sang heat wave warning, ginabisuhan ang publikong limitahan anay ang outdoor activities pag-ugalion ang pag-inom sang madamo nga tubig. Mga katropang balitang internasyonal, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sa pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients nga popular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa paggaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients nga makabulig kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita, Express Balita. Showbiz News, Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, mangintig lawas sang Pilipinas para sa Mrs. International Global 2026 ang nagdaog nga si Aling Police ukon si Police Chief Master Sergeant Maria Zaza Sibayo sang Civil Security Group. Si Police Chief Master Sergeant Bayo ang ginkoronahan na bilang Classic Mrs. Philippines International Global 2026 sang tinalikdan lang Mayo 30 sininga tuig. Bangod sa kadalagaan, napilian ining magrepresentar sang pungsod para sa Mrs. International Global 2026 World Final nga pagahiwaton sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Oktubre. Isa ini ka chemical specialist, kag education o kon educator sa diin advocacy sini amo ang pagpabaskog sang kinamatarong sa mga kababainhan, chemical safety awareness, pagprotektar sa palibot kag ikayong lawas sa tagsa kapamilya. Gindayaw naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang pagpasakop ni Bayo sa din ang iya kadalagaan ang nagapakita sang isa ka pulis nga may tulmalagsahon nga kalibre nga nagaserbi man nga inspirasyon sa tagsa ka mga Pilipino. Samtang kumpiyansa naman ang PNP Chief nga magadaog si Bayo bangod ginaprepresentar sini indi lang ang pungsod kundi lakip man ang Philippine National Police. Mga katropa, ang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early sense skin aging kag pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita, Express Balita, Balitang Sports, Balita sa Sports.
0: Kag sa ato naman nga sports news, nagkampiyon si Linda Noskova sa women's singles sa Wimbledon. Iluto sini ang kanga Czech Republic tennis star nga si Karolina Muchova sa score nga 6-2, 5-7, 6-3. Matapos madominar ni Nuskova ang first set, dito ka nag-atake sa ikaduha nga set si Muchova. Apang pagsulod sa ikatatlong nga set, dito na kagina pagana. Ni words number 9, ang iya talento tubtob makuha ang kadalagan. Ining labing unang Grand Slam women's title, single title ni Nuskova. Siya man ang pinakalamharon ni Wimbledon women's champion sa edad niya 21 anyos. Alinsang makuha ini sang iya kaangay Czech player nga si Petra Vitova. Nga nagkampiyon sang 2011 sa edad niya 21 kag 116 ka adlaw. Ang ato naman nga sports news ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mamera sa mga kakaglabuwaska herbal extra kapopular sa South America nga nagapapagsig. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sang isa ka kapsula. Kay sigurado nga mas maganami. Mas magabako ng inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA probinig ni Safe Inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Gag sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas, ginapakita sang pila ka mga pagtuon nga ang curcumin ang nagapanguna nga epek nga aktibo nga sangkap sang turmeric ukon luya ang may anti-inflammatory nga mga kinaiya nga mahimo makabulig sa pagpahaganhagan sang sakit sa tuhod kag pagpaayo sang pila ka mga tawo nga may osteoarthritis. Mahimo ihalo ang turmeric sa gamay nga mainit-init nga tubig ukon coconut oil gudto nga makahimo sang paste. Ipahid ini sa apektado nga bahin sa sulod sang 15 to 20 minutos antes hugasan. Ginarekomendar man ang patch test. Bangod mahimo ini nga makapaitom sang panit kag bayo ukon makairita sa sensitibo nga panit. Apang panumdum naman sa mga eksperto nga ang padayon nga sakit sa tuhod ang kinahanglan nga mapa-check sa healthcare professional labi na kun may kaupod nga hubag

0: Express Petita. Express Petita.
1: Kag sa business news, nagpanumdum ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ginadumilian ang pag-reproduce ang papel nga kwarta sang Pilipinas na wala sang proper authorization. Sa idalom sang BSP Circular number 829 Series of 2014, hindi mahimo i-print, i-photocopy, ipanagtag o gamiton ang bisan anong litrato sang kwarta, black and white man ini o kung anuman nga duag nga wala sang pahanugot sang ahensya. Sano sa BSP, tugutan lamang ang reproduction sang kwarta nga papel para sa educational kag historical purposes. Posible naman mga tubang sa lima tubtoba na pulo katuig nga pagkapreso ang sinuman yung individual nga magalapas sa nasambit nga pulisiya.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update ng sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may bayad nga 61 pesos and 51 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may bayad nga 47 pesos and 66 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 70 pesos and 40 centavos. Kag ang Saudi riyal ang may bayad nga 16 pesos and 40 centavos. Mga katropa, ang business news, gagang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nga kusa din may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant, kanagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Express Balita.
1: And there you have it, mga katropa, nga aton sini mga natipon nga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes, Hulyo 13, 2026. Mabalita naman ninyo nabatian ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold,
2: Santon Vitamin C,
1: Santon Plus Coffee Mix,
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Santon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Santon Gold Herbal Tea,
2: Santon Gold Coffee Mix,
1: Cess the Pain,
2: Santon Plus Herbal Oil,
1: Santon Plus Herbal Soap,
2: Gag Clear Skin Beauty Soap.
1: Agin ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga suki nyo ng mga butika sa inyo sining lugar. Mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Mga katropa, magkasunod ng palatuntunan, bullseye! Ipot si katropan Joven Anisco, gani tutok na. Sa mga nagupod, gigaroon sa aton sining pagpangalagad, sa mga nagpamati, dira sa ila sining mga radyo. Sa mga nagtutok man live sa aton Facebook page, good morning!
3: Good morning!
1: O, sa mga motorista na aton dirai, labi na sa mga pribado ng mga salakyan nga nagamaneho karon. O, kag magadulong sang ila sining mga estudyante halong sa biyahe. Sa katapusan, mga katropa, kami na lamang ang inyo nangin tagbalita. Ako si katropang Zal De Gep Jr.
2: Kag ako naman si katropang Christine De Yanropa.
1: Kag ini ang Express Balita.
4: X FM.
5: Yes to health.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit.

0: lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3.
4: Premium D3.
3: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Hala, ka-exciting!
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Mga katropa! Exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ng Pilipinas, las 6:44.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, Pecha 13. Sa bulan mga kabinan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na.
1: Bullseye.
0: Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Oy, aga na ni, Lunes pa. Oh, amat-amat na, ah, sa mga estudyante may klase, sa may mga trabaho may opisina. Oh, tapos na ha, tapos na ang inyo sini mga kaabyanan nga mga pulo pa huway. Tapos ng weekend, umpisa naman sang pagbaka-baka. Ah, sa sulod sang lima kadlaw gani, bakasa na.
2: Ayoy!
0: Oh, bakasa na da, pagbango na. Oh, di hambal nga ang weekend, dapat inog pa huway. Hindi iya inog-inom kaga kwang kita mo subong may hangover ka.